don haka yake da fatan mai sauraro ana cikin koshin lafiya a wannan safiya ta Lahadi yayin da muke karkare hutun ƙarshen mako. Da fatan kuma za mu ci gaba da kasancewa da BNCTO FM 94.6. To idan ma mun tare da misalin ƙarfe 6 saura minti 5 ne dai muka kama koshin nan na tafarki tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun. Sannan da misalin ƙarfe 6 kuwa mun gaza bangar wato sashen na labarai da al'amuran yau da kullum domin gabatar muku da labaran safi a shirin Turanci wato Morning News. Shirin nan na nazarin littafi mai tsarki ne zai biyo bayan misalin ƙarfe 6 da rabi. Yayin da ƙarfe 7 kuwa za mu gabatar muku da labarai ne na ƙasa daga wato babbar tashar FRC da ke Abuja. Ƙarfe 8 da rabi lokaci ne na ciwon ƙyamace, kuma daga shi za mu shiga zangonan na hayaƙi ta dubilu da yi inda za mu sauraka na shirye-shirye na mai zuwa harshen Hausa. To da misalin ƙarfe 9 kuwa za ku ji shirin mini na baƙonmu a yau idan hali ya samu. Sannan ƙarfe 10 za mu karanto takaitattun labarai daga bisani. Ƙarfe 10:03 mu gabatar muku da shirin Sabon Yankari Express. Shirin Gaskiya Dokin Ƙarfe na tafi da ƙarfe 10:15. Da ƙarfe 11 za mu karanto labarin duniya a shirin Turanci World News. Daga bisani mu kawo muku shirin Don Sauyin Yanayi da misalin ƙarfe 11:15. Shirin nan na Dawo Lafiya zai zo maka da misalin ƙarfe 11:30. Da misalin ƙarfe 12 za mu karanto takaitattun labarai. Ƙarfe 12:03 mu kawo muku shirin nan na Sunday Sermon. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da muka tanadar maka daga nan BNCTO FM 94.6. Muna fata za a cike wa

0: ma cine e la stana ma calenta
1: suna na Umar ina so in zamo lawyer amma dole sai na samu ilimi mai nagarta
2: suna na Sataza ina bukatar ilimi mai inganci dan haka haƙi na ne gwamnati ta sama mun ƙwararrun malamai tare da sanya ido a makarantu mu
3: suna na Ahmadu Zaman ina so na zama likita amma hakan ba zai yiwu ba sai iyayena sun ba ni goyon baya
4: yaranmu suna bukatar goyon bayan iyaye da gwamnati wajen samun ilimi mai nagarta
5: wannan sako ne daga gidan rediyon

daidaitun kaka da kakanni sha'anin tsaftar muhalli da na jiki sukan kasance babbar tarbiyyar mu me yasa a yanzu al'amarin ya koma baya mu kafaro da waɗannan kyawawan al'adu namu da daddu kulawar mu da sha'anin tsaftar muhalli shi zai ba mu koshin lafiya cikin al'umma yana da muhimmanci matuƙa mu tabbatar da mun kwashe dukkanin dagwalo da ke magudanan ruwan mu yadda hakan zai magance yawan toshe magudanan ruwa abinda ke haddasa ambaliyar ruwa duk shekara kyakkyawan yanayi ta fuskar tsaftar muhalli shike dakushe yaduwar cututtuka musamman ma irin ciwon amai da gudawa mu rungumi a gida wanke hannaye a muhimman lokuta waɗannan lokuta sun kuwa hada da kafin cin abinci yayin da aka ziyarci bayan gida da kuma kafin hada abincin jariri ko na yaro da kuma bayan wanke yaron yayin da yayi bayan gida ko fitsari lafiya jarin al'umma wannan sako ne daga kafofin yada labarai da kuma hukumar UNICEF Bauchi

let it hit them.

0: falsa.
1: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na nazarin littafi mai tsarki, wanda ni ne na Pastor Dogara Musulmi, wanda nake nan kokin santa zan gabatar a yau. Za mu yi karatunmu yau in Allah ya yarda a cikin littafin Romawa sura 1 aya 18, Romawa sura 1 aya 18. Kafin mu fara, bari mu yi addu'a. Allah, mun gode maka domin kaunarka da alherinka zuwa gare mu. Ga mu nan gaba gare ka da safiyan nan domin mu yi bincike a cikin maganarka. Ka ba mu fahimta irin taka, yadda za mu fahimci maganarka daidai da abin da kake so mu yi maka. Ka jagorance mu, ka karbi yabo da ɗaukaka naka ne har abada abadin. A cikin sunan Yesu muke wannan roƙo. Amin. Kamar yadda na faɗa, Romawa sura 1 aya 18. Za mu yi karatu. Gama an bayyana fushin Allah daga sama akan dukkan rashin bin Allah da aikin mugunta na mutanen da suka danne gaskiya ta aikin muguntarsu. Domin abin da za a iya sani a game da Allah a bayyane yake a gare su. Gama Allah ne ya bayyana musu shi. Gama tun daga halittar duniya, al'amuran Allah marasa ganuwa, wato ikonsa madawami da allantakarsa, sun fahimtu sarai ta hanyar abubuwan da aka halitta kuma ake gane su. Saboda haka mutane sun rasa hanzari, domin kuwa ko da yake sun san Allah, duk da haka ba su ɗaukaka shi a kan shi Allah bane, ba su kuma gode masa ba. Sai tunaninsu ya wofince, zuciyarsu mara fahimta kuma ta duhunta. Suna da awa cewa su masu hikima ne, sai suka zama wawaye. Sun sauya ɗaukakar Allah mara mutuwa da misalin sifa mutum mai mutuwa, da ta tsuntsaye, da ta dabbobi, da kuma ta masu jan ciki. Saboda haka Allah ya sallama su ga rashin tsarkaka ta mugayen shawace-shawacensu har su wulakanta cikin junansu. Saboda haka sun sauya gaskiyar Allah da ƙarya, har yi wa halitta ibada, sun kuma bauta mata, sun ki su yi wa mahalicci shi wanda ya yabo da ɗaukaka ya tabbata a gare shi har abada abadin. Domin haka Allah ya sallame su ga mugayen shawace-shawace da masu ban kyama, har matansu suka sauya ɗabi'arsu ta halal da wadda take ta haram. Haka kuma maza suka bar mu'amalarsu ta halal da mata, jarabar juna ta daibe su maza da maza. Suna aikata rashin kunya, suna jawo wa kansu sakamako daidai da baudewarsu. Ubangiji ya taimake mu. Yau, kamar yadda za mu yi magana ne a wannan kan magana mai suna hukuncin Allah akan masu tsoronsa, hukuncin Allah akan marasa tsoron Allah, hukuncin Allah akan marasa tsoron Allah. Wato abin da nake so mu duba muhimman akan wannan ayoyi da muka karanta, akwai hujja da fushin Allah zai sauko akan marasa tsoronsa. Akwai hujja da fushin Allah zai sauko akan marasa tsoronsa, da kuma bautar gumaka da mutane suke yi, da kuma sakamako da ya biyo baya bayan aikata irin waɗannan abubuwa. Idan muka duba, wato wannan hujja ta fito ne a cikin wannan aya, wato aya 18 zuwa 20, wanda ya zamanto Allah ya bayyana kansa a zahiri ga duk wani ɗan adam. Manzo Bulus ne ya rubuta wannan wasiƙa zuwa ga mutanen Roma. Shi ya rubuta wannan wasiƙa yana galgadarsu bisa ga hali wanda ɗan adam suka shiga ciki, wanda lallai ne zai janyo fushin Allah, ko kuma fushin Allah yana kan waɗannan irin halaye da mutane suka yi. Da farko, manzo Bulus ya bayyana musu cewa Allah bai ɓoye kansa ba, wato idan kaji mutum yana ce shi bai san Allah ba bisa ga wannan bayani da muka karanta, wannan ƙarya ce, tsalta ko kuma kin yadda ce. Domin a cikin karatun da muka yi idan ka karanta aya 18 din nan zuwa 20, ya bayyana mana cewa tun farko Allah ya bayyana kansa zahiri ga mutum, ko ta wajen halitta ko ta wajen abubuwa da muke gani. Wato duk idan ka ga mutum yana cewa babu Allah, to yadda ka fita ka ga duniyar nan ka sani cewa lallai akwai wanda ya shirya ta. To mutum ya fito yana ce maka shi bai san Allah ba ko kuma babu Allah, wannan wauta ce ta tsantsa ta ainihi bisa ga yadda maganar Allah ya faɗa. Kuma ya ce to fushin Allah ya zo kan waɗanda su kan mutane saboda sun san Allah sun kuma ki su sani. Sun san Allah sun ki su sani, wato bisa ga bayani da Allah ya bayyana kansa ga mutum, sai mutum ya zaba ya bi nufin kansa. Ya zaba ya bi nufin kansa, ya ki yayi abin da Allah ke bukata, ya shiga aikata abin da ke nasa. To abu na farko da nake so mu ja hankalinmu, akwai fushin Allah ga kin sanin Allah. Idan har ka san Allah, ka san duk abin da yake bukata ka yi masa, kamar yadda wannan magana ta bayyana, littafi mai tsarki ya bayyana, ka san Allah ka kika aikata abin da yake bukata, to lallai fushin Allah yana kanka, lallai fushin Allah zai sauko. Manzon Bulus ya bayyana musu da su yi matukar kula da irin waɗannan abubuwa da yake ɗaukan hankalin mutane. Mutane sun juya wa Allah baya dalilin abubuwa da suke gani, wanda suke tunani shi ya fi musu daɗi, sun koma ga aikata abubuwa da ransu yake so. Kamar yadda aya ta 20 ya ci gaba, ya ce gama tun daga halittar duniya al'amuran Allah da masu ganuwa da marasa ganuwa suna bayyane sarai ga mutum. So duk wani abin da kake bukata ka sani game da Allah, Allah ya bayyana maka shi, sai dai ka sani ka ki sani. Kuma na biyu, mutanen nan sai suka juya bautar gumaka, sun juya bautar gumaka, wai sai maganar Allah ya ce mana sun bauta wa sifa wanda aka yi ta, an bar kuma mahalici wanda shi ya halici wannan sifar. Zan ba mu wata labari kadan. Wani mutum a inda da muke aiki a can Kano, da ya zo wata rana India ne, yana shigowa office dinsa, to a sai ya aje dan sifansa wanda yake tunani shi ne Allah a gare shi. To garin yaya ne, ko masu sharan office ne ko kuma ma'aikata ne a wurin? Sai wani ya zo ya dauke wannan abin da ya dora kaman gunki, yana gani shi ne Allahsa. Rannan fa sai aka samu damuwa a ofishin nan, ya zo ya ce musu Allah shi ya bata, ya shiga damuwa fa ya shiga rudani, an sace masa Allah, an dauke masa Allah, ya shiga tambaya fa, ya tada hankalin kowa, yau fa Allah sa ya bata. A karshe dai mutumin sai da yayi tafiya ya koma India, ya je ya kawo wani Allah. Wato shine wannan littafi yake magana, yace sun sifanta wani abu, suna bauta masa maimakon su yi ibada ga Allah ta ainihi, sai suka koma bautar wata sifa. Haka mutane a yau mun koma bautar wasu abubuwa da muka sa a ranmu, wasu abubuwa da muka ciro daga cikin halittar Allah, wanda suke shine yake bayyana mana cewa akwai Allah din, sai mu sako wani sifa daga ciki, sai mu ce wannan shine Allah, ko kuma wannan shine abin da muka sa a gaba wanda ya fi mana dukkan abin da muke bukata. Wanda kuwa manzon Bulus ya bayyana cewa fushin Allah yana kan mutane masu irin waɗannan abubuwa. A yau idan muka binciki mutane da dama, za mu ga cewa duka rayuwa ya ta'allaka ne ga abin da mutum ya sa gaba. Mun ki mu juyo gurin Allah, mu yi masa ibada, mu yi masa yabo, mu yi masa bauta a yadda shi yake bukata, mun sa ranmu ne ga abin da muke gani shi ya fi mana. Na biyu kuma sai aka ce sun danna gaskiya da mugunta, sun canza gaskiyar Allah da kuma ƙarya. Mutane sun yi haka, kuma yana janyo fushin Allah. Idan muka yi tunani akan yadda duniya ta zama yau, a maganan ƙarya, a maganan danniya, a maganan cin zarafi, a maganan cin hanci, babu in baka yi ne ba ni wuri yanzu, ya zama ruwan dare ga magari, wanda babu kowa, kawai abin da ya tsata zai samu a cikin ƙaryarsa yake bukata. Mutum ya zo ya danna maka ƙarya, wanda kai kuma kira ma a waya yanzu ya zama wani abu. Mutum ya ce maka gane nan, to zaka iya yin awa 10 kana akan gane nan zuwa yanzu, duk wata abu da gaskiya mun ga kaman hanyar ƙarya ita tafi billewa. In ma kai ka zama mai faɗin gaskiya yanzu, to ba a san ka. a duk inda kaga ana kin mutum ana kin mutum in ka bincike halinsa da zurfi zaka fahimci cewa shine mai fadin gaskiya shi yasa ba a san sa ko ta dalilin wani abu da mutane suka sa a gaba shine manzo bulus yana galgadan mutane nan yace mutane sun danna gaskiyar Allah sun kuma canza ta da kariya suna aikata kariya kariya a bagadi kariya a gidaje kariya a ma'aikata yanzu ma ana gani kaman in dai kana so ka sami wani abu sharp sharp sai ka hada da kariya sai mutum ya ce maka ma in kai fa za tsaya hanyar gaskiyar nan to za a tafi a barka wannan ne manzo bulus yana galgadan mutane yace waɗannan irin abubuwa akwai fushin Allah a cikin sa dole ne mu guje shi na biyu kuma sai ya gaya mana cewa har ma sun ki yarda da abin da Allah ya faɗa sun ma canja abin da Allah yayi na halal sun koma na haram sai ya bayyana mana cewa mata da ƴan uwansu mata suna sha'awar juna ka dubi irin sifa ka dubi irin halitta da Allah ya mana Allah ya halicci namiji da dukkan abin da mace take bukata in dai mace tana bukatan gamsuwa ta ainihi a hanya mai kyau ta hanyar da yafi dacewa ta hanyar da ya dace zai satisfying bukatansa to sai ta wurin mace in dai mace na bukata sai wurin namiji amma kuma wannan mutane sai suka juya akalarsu yanzu sai kaga zantaleliyar mace taje tana neman mace yar uwarta ita ba ta san namiji wani irin rayuwa muka shiga yanzu wannan kuma a fili yake har ma ana interview din su ma sai kaga a shifa ya zaba mace da mace ta fi dadi irin hali da mutanen da suka shiga manzo bulus yana galgadan su kenan yau kuma idan muka juyo a zamanin su wannan ma ya zama ruwan dare wanda lalle ne zamu fuskanci hukuncin Allah mace taje tana neman yar uwarta mace kaga namiji namiji dai yin sifar mace dai abin sha'awa ga duk wani namiji amma sai namiji ki wai baya son mace yana so dan uwansa namiji ba shine har ya kawo baraka ga gurare daban-daban ba wai a ce namiji yana son namiji har ma wasu gurare sun yarda ma yanzu ayi auren jinsi saboda lalacewar hali da mutum ya shiga ciki wai ana bukata ayi auren namiji da namiji ayi auren mace da mata mace kai lalacewar mata kai yanzu har ga ƴan mata idan ka shiga waɗannan shafuka na yanar gizo zaka ga abin karara a fili yake mace da bata yi aure ba wanda aka ce mace sai ta yi aure ta sadu da namiji amma mace bata yi aure ba har ana tambayarta a cikin yanar gizo kallon jima'in da take bukata sai kaga tana bayyanawa a fili mace da fa bata yi aure ba ba dole mu janyo fushin Allah akan mu ba mace da bata yi aure ba wanda ya kamata ta kame kanta wanda ya kamata ta kama jikinta wanda ya kamata ta kula da duk wani sifa wanda Allah ya mata kyau ta samu namiji nagari amma ita a'a ba haka ake bukata ba in ma baka yin waɗannan abubuwa kaman yadda littafin ya faɗa wai sun maida kansu masu hikima sai suka zama wawaye wato muna tunanin bude ido ne ya kawo haka wayewa ne ya kawo haka muna tunanin hikiman kanmu ya isa ya rike mu sai mu ga kaman wanda ma baya irin wannan hali ai shi bai waye ba idan mace ma har tana nunawa ita bata taba sanin namiji ma a matsayin ta da bata yi aure ba kowa na ganin ta wace nan ai ba kauya ce yadda duniya ta zama kenan har ma a yau tun manzo bulus ya galgadi mutanen Roma da irin waɗannan halaye amma yanzu shi muka ɗauka so suka zama halayen mutamkar abinda muke kai dan nan ina kallo wata wai ana tambayan ta ma wace irin kalar jima'i ta bukata har sai ta bude bakinta tace wai wani kala ana kira missionary ban san lokacin da nace missionary gidan ku ba mace da bata yi aure ba idan mace tana so ta ja hankalin maza yanzu sai dai ta bar jikinta a bude ta je tana rawa tana rawa tana rawa tana tuyi tana nunawa duniya sun juya mu'amalar su ta halal da ta haram maganar Allah abinda maganar Allah ke faɗi kenan abinda Allah ya yi shi dalla dalla ya gaya mana ga hanyoyin da dukka za mu bi amma kuma mu ba sa ga tunaninmu ba sa ga hankalinmu yadda ya dishe sai yace hikiman su ta duhu sun juya akalar rayuwarsu to maganar Allah tana jin hankalinmu cewa irin waɗannan halaye fushin Allah yana duk mai aikata irin waɗannan abubuwa fushin Allah yana ka idan muka duba yau kariya shi ya zama abincinmu na dare da rana idan muka duba gulma shi ya zama abincinmu na dare da rana wanda idan muka karanta littafin nan wanda muka faɗa na Romawa dinnan muka je kasa za mu ga abin da littafin yake bayyana mana a wurin musamman a cikin aya ta 29 Romawa ta sura 1 aya 29 din yace su masu aikata rashin adalci ne hare da mugunta da kwadayi da masu keta da masu hasata da masu kisan kai da masu jayayya da masu ha'inci da kuma nukura gaya matuka macizan kaikayi ne su yadda maganar Allah ya bayyana kenan to mutane duka yanzu mun juya akalanmu mun zama masu ƙarya masu kwadayi kai idan ana maganar kwadayi yanzu dai duk inda ake bukata duk inda aka ga wani abu dai a kawo mota cike da kuɗi a ce kudin haram jama'a kuɗi ne amma haram jama'a yace kafin minti daya zaka ga mutane sun wawure shi duka kai a kawo kuɗi a ce muku wannan kuɗi fa da jinin mutum aka yi a aje shi a musamman misali irin titin mun nan na Winjina a aje shi a ce musu wannan kuɗin jinin mutum ne wannan kuɗin jinin mutum ne zaka ga duk an wawure shi wanda mun dauki cin amana mun dauki kwadayi mun dauki dukan waɗannan abubuwa kamar ma ba su ne ba shine manzon Allah yake magana akai mutane sun zama maketata to idan kana bukatan keta yau musamman ma sai ka zo cikin mu mu masu bi da kanmu kuma manzon Allah ya rubuta wannan ne yana galgadan dukkan masu bi yana galgadan krista yana galgadan yahuda yana galgadan dukkan al'umma baki daya yanzu idan ana maganan keta to sai ka je dan uwa da dan uwa mu muka fi mugunta dan uwanka wanda kuke kwance tare shine zai shirya maka makarkaciya duka a zo a sace ka domin yana so ya maka keta yana so ya rungumi dukiya a koma wani hanya an taba ba mu labari wadansu wanda aka sace su a wani gefen guta nan arewacin mu a sai an haɗa baki ne da ainihin sakatare tsohon sakatare na ikkilisiya shi ya kai musu sunayen wadanda za a sace shi yazo ya ce ma a fara da yayansa aka zo dare daya aka dauke yayan to Allah da yasa za a kama shi wani mai caji ne da yake kai wayansa caji sai an fara ganewa fa in zai yi waya yakan ja gefe kafin ya yi wayansa to sai aka zo aka gaya mishi cewa muna suspecting wani fa muna gani kaman hannunsa na cikin wannan mutane da suke sace mutanen nan to mutumin nan da ya kawo caji na farko sai ya zo ya bude wayar sai ya sa a automatic recording sai ya aje ya yi cajin sai ya bashi to a sai duk yayin da yana waya yana recording sai da ya sake kawo na biyu bayan ya gama waya har caji ta sauka sai ya zo ya kunna sai ya ji waya da suke yi da waɗannan mutane a nan fa aka tura wa police sai aka zo aka dauke shi aka kai caji office ana bincikensa sai ya bayyana dama har ga list din mutane da ya bada sunan su kai shi kuma yayin da ake kokari ma a fahimci cewa yaya za a yi in wasu suka zo suna nuna kirjiya cewa ba za mu kai kuɗin da ake bukata ba shine zai ce musu a ku yi hankali mutanen nan ba su da hankali ba za su iya kashe mana mutane kai a lokacin ma dai a yadda faston ke ba mu labari yace shi kadai ya jagoranci angon sun je sun ciwo bashin kuɗin masara buhu 200 domin miliyan 10 aka yanka musu a lokacin tsohon sakataren shi ya jagorance su gurin alhazai sun je sun karbo kuɗi na masara buhu 200 wanda ma ba a gonan ba tukunna in an zo an yi noma za a biya wannan bashin da shi sun dauki wannan kuɗin sun kai jeji mu ga irin mugunta da muke jawo kanmu wanda maganar Allah take faɗi dole fushin Allah ya sauko akan mu idan ba mu yi la'akari da irin waɗannan abubuwa ba mutane sun zama maketata dan uwanka da kuka fito jini daya ciki daya shine yake so ya maka mugunta manzo Bulus yace fushin Allah na kan irin waɗannan sun zama maketata sun zama masu hasata mutum kawai don ka sami abu in ya ganka ma da mota ko ya ji hon din motanka sai kaga yana bin jeji saboda kawai shi kai baka gammaci wannan abun ba to yadda halin mutane ya juya kenan sun zama wani iri shine manzo Bulus yana galgadan mu cewa dole mu guji irin waɗannan halaye a aya ta 30 ya kara bayyana mana cewa da masu yanke da masu makiyan Allah da masu cin mutunci da masu girman kai da masu ruba da masu hasada da mugunta da marasa bin iyaye duka waɗannan abubuwa fushin Allah yana kanmu to idan kana bukata marasa bin iyaye to sai wannan zamanin namu yanzu haka ma mun shigo wani zamani da kowa na ganin ma'aikinsa a'a su old fashion ne tsofaffin yayi ne ba ta su ma nake ji ba sai kaga yaro ya fita ya zama wani iri daban iyaye ba za su iya masa magana ba wa kuma mu an koya mana cewa abinda babba ya hanga yaro ko ya hadu ne baya gano shi idan muka ci gaba da irin waɗannan abubuwa dole fushin Allah ya sauko kan me yasa ba za mu kula da al'amuran mu ba me yasa ba za mu yi la'akari da maganar Allah ba maganar Allah ta bayyana kanta tara a yadda za mu iya rayuwa ba sai mun saka mu cikin irin waɗannan abu domin mu gujewa fushin Allah dole mu ci waɗannan abubuwa sakamako da irin waɗannan abubuwa suke jawo shine muna ganin la'ana iri-iri a kasan mu muna ganin hukuncin Allah iri-iri a kan mu amma duk da haka maimakon mu juya sai mun dulmaya ido ruhu muna ganin kawai abin da muka sa gaba lallai sai mun ace to karshe sai ka tara a ji gobe baka nan me muka amfana mu mutu anan muna aulakance mu je mu tare da hukuncin Allah idan lallai muna so mu gujewa abinda Allah ya baya so lallai sai mun dogara mu ki abinda Allah ke ki mu so abinda Allah ke so dole sai mun ki abinda Allah ke ki mun so abinda Allah ke so menene abinda Allah ke so a wannan gurin yace dole sai mun yi rayuwa a nan sai yace dole sai mun ki aikata mugunta dole sai mun ki jayayya dole sai mun bi iyayen mu sau da kafa dole sai mun zama marasa hasada duka waɗannan abubuwa da manzo Bulus yake ambata su anan dole sai mun ki girman kai yanzu kowa na ganin kansa kawai shine babba idan ma har kai babba ne a cikin iyali in baka da abin da zaka bayar misali in Allah bai baka arziki ba to baka da tacewa a gidan duk wanda yake gani ya shiga hanyar da ya kamata ya shiga ya samu kudi to shine babba a gidan dole sai mun kawar da girman kai dole sai mun ki cin mutunci dole sai mun ki cin amana to in ana maganan cin amana ka zo aikin siyasa kaga abin da ake baka abu kaje ka bada nguwa ba za ka bashi ba ka bada rikon iyalinka da makwabcinka ka zo ka tarar me za a yi maka wai ka yi tafiya sai ka ce wa makwabcinka a'a ga yara na ga matata don Allah ka kula da al'amuran su sai kai ka yi tafiya in ka zo kwa za ka tarar da abin da har abada abadan har mutuwarka ba za ka manta cin amana dole sai mun guji irin waɗannan ayyuka duka karshen ayan nan da muka karanta aya ta 32 yace waɗannan kuwa ko wanda yake sun san shari'ar Allah cewa masu yin irin waɗannan abubuwa sun cancanci mutuwa duk da haka ba aikata su kadai suke yi ba har ma suna goyon

0: matashi me yasa zaka zauna tana yi wurka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan ne zaka fara da dariya ne ka kaure da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari kwaya ta zama kamarinka a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari dan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje kwastoran Pin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: Jama'a assalamu alaikum, sannun mu da sake saduwa cikin shirin ciwon damace. Kamar yadda aka sani ne, kuma yadda ya zo a addinin musulunci, duk al'amuran da ya shafi mace to haƙƙi ne akan mijinta. To amma ita ma macen tana da nata haƙƙin, kamar yadda addini da al'ada ya ɗora mu a kai. To a ɓangaren haƙƙin fita mace daga gida kuwa ya ɗoru ne kan mijinta. Shin yaya mace ya kamata ta tambayi mijinta zuwa anguwa? Mun tattauna da Malama Ruqayyah Sulaiman kan yadda mata a wannan zamanin suka maida fita anguwa kamar doka.
1: Al'adar mu na Malam Bahaushe magana ta kan Allah. Kowa ko fita anguwa ya kamata tun wuri. Ya kamata tun wuri ko fitan ya kama kamar nan da kwana uku ko na misati. Ko ya kwana biyu to ya kamata su yi magana kamar yau. Ba kowa ne zuwa rana ka zuba. Muna so na samu dama in ka bar mu. Ina so in je guri kaza. Ya kamata a ce mu mata mu zama su wannan al'ada. Tarbiyya ne na musulunci. Kuma gida ne in kina haka gida ne gidan tarbiyya za ta fita da cewar ce an baki tarbiyya mai kyau daga gidan. Amma fita kin san da shi tun da jima baraki magana ba sai in yau tsabaragen mijinki bai da mutunci a gurinki. Ba ki san zaman dokokin zaman aure ba. Kina tashi baban wani yau ba zan tafi amma ko kuma baban wani gobe zan fita anguwa. Wanne kike bashi ko kuma kina tambaya ya baki izini kin ga ko matsala to ya kamata dan mu fita anguwa mu tambaya tun kafin abin ya zo kuma ma idan abin kika tambaye shi saura kwana biyu ko uku ba ki kare dan tambayar shi na ce maka dan fita anguwa na kaza ka dinga tunawa ko kuma ka tuna ka taimake ni ka bani dama in ji in kin ga alaman ba zai baki dama ku tambaye shi kun kuma kin ga zai baki dama bai akwai wasu ai masu son yawan ka dinga tuna mu saboda mantuwa. Akwai wanda kuma kwatanta shi a rayuwar shi bayan san mayan magana ne. Yana sani shi yana sani amma in kika masa magana sau ɗaya kar ki ƙara masa in dai kin san waye shi sai ki bari gobe a yau ana gobara ku fita ina ta kashe ni dai in ka san ni gobe maganar ta ke maka nan a dai ku murya ne a kasance amma yanzu ki duba muka shi kasuwa siyan kaya a yin za mu sai kayan zuciyar muna son kayan muka ɗan kaskanta da kanmu a wajen mai siyan kaya wajen sai da kaya siyan kaya ayya dan Allah fa so ma rage mun kai kuɗi kuɗi na iya ka zame me yasa mutunkin da yake zuwa yake fama a kanki yake gwagwarmaya yake faɗi tashi a titi ya yi faɗa da wancan ya yi faɗa da wancan saboda rufin asirinki me yasa shi ba za ki kaskantar da kanki ki roƙe shi ba da kalami masu daɗi ke in ke ma kina son ya ƙara jin daɗi tun farko ki zama mai biyayya mai laushin murya mijinki mijinki ne ko ko hudu ne a gaban mijinki shi ya san me yake masa a cikin daki daki ya tsuguna rubuwan kinkin da alamu kamar dai haƙƙi mujan mujan ne mai mahimmanci daki ya tsuguna rubuwan ki ki roƙe shi don girman Allah ka taimake ni ni baran yi zuwa da karkon hali in fita ba ka so ba dole sai ka yadda amma dan Allah taimake ni ka bari shiga mu je da su kai hakuri ba za mu tuna ba to in jari ya barke ku daga inda kika zo kuma ki dawo kai kuma bai barki ba gaskiya ki hakuri.
0: To akwai ɗabi'ar da matan suke yi a cikin wannan maganar fitar waljan hankali dakin wasu
1: gaskiya ba ɗabi'a ne ba ne na tari kuma idan muka duba muka gani mu ma in mun aihu ai idan aka ji cewa matan ƴaƴanmu maza muna da ƴaƴa maza suka yi aure ya zama matan ƴaƴanmu matan ɗanmu tana haka wa mijinta wa ɗana ni ya zan ji a raina. Ba zan ji daɗi ba to in har ba zan ji daɗin abin da zai wa ɗana ba to bai kamata in yi wa ɗan mata ba.
0: Malama Ruqayyah Sulaiman kenan shi ma wani magidanci Malam Mustapha shi kan ya ce umarni suke bayarwa a wannan zamanin.
2: Ana samun irin wannan matsalolin su da yawa mata kawai sukan yi abin kamar suna baka umarni ne sai mata ta zo maka da taɗi ai kaza wance na kaza kaza kaza kaza kaza tana gama gaya ma da sai ka ta kulle abin ta kawai da ta ji anguwa in kai magana sai ta ce ba na gaya maka ba ta zare maka domin kai rashin sa'a sai ce ba na gaya maka ba to abin da suke kenan.
3: To a addinance ya ya kamata a ce mace ta tambayi miji zuwa anguwa
2: abin da ya bayyana mana a zahiri yadda muka tashi muka yayin mu suna yi shine mata in za ta tafi anguwa kusan kamar notice take bayarwa misali yau muna Alhamis sai ta ce in Allah ya kai mu rana ya ta yau ina so zan je na anguwa so a hakan ma ba ce mata za a yi zaki jiban Allah ya kai mu akan ce mata ne bari ranan yayi a gani akwai yuwuwar ta je akwai yuwuwar ba ta je ba so kaga wannan ya nuna cewa ita ta san tana zaune ne a karkashin wani ba tana zaune a karkashin
3: ikon kanta
2: ba so kuma abin da ya kamata kenan so ya nuna an mutunta ka kai a matsayin ka mai gida ita ma kuma ta tsaya a matsayin ta cewa ita matar gida ce
3: to taya za a yanzu a magance irin waɗannan matsalolin tunda kai namiji ne kuma kana da iyalai taya kake ganin ya kamata su matan su hankalta su dawo kan daidai
2: eto arga Allah matsalan namu ne tun farko mu ne muka saki hanya eh mu mazan mu ne muka saki hanya saboda mu ba mu dauki haka a matsayin bakin kuma ba saboda wani yana zaune matan ma gani yake kaman da mata da mishi in tace za ta je anguwa da kan zai samu sassauci na wani abu daga abin da ya shafi shefa ne na gida to shi yasa ko da ta abin nan wani ma Allah Allah yake yi akwai wani da ma shi duka sai ce ni kan bara ki je anguwa bane saboda yana so ya zama cewa ya samu dan wani abu to kin ga su mata an ka sabar musu da wani abu raba su da shi ba karamin wahala bane amma har a yanzu da muke da gurin ya tabarbare ya lalace akwai har yanzu na kan wannan tarbiyyar wanda duk lokacin da ta je anguwa dole sai ta ba da notice cewa ina so zan je anguwa saboda ta san ba ta yaka ba wallahi ba za ba ta je ba
3: to da ka dauko wannan maganan namiji ya kan sake akwai hanyar da zai iya shawo kan matan ta dawo daidai kan yanda take ko kuma ya riga da ya sake kenan
2: eh matsalan da yake da akwai shine ai su mata a karkace suke ko ba gaskiya bane duk lokacin da ka sake mace wani al'amari wanda kake ganin ba komai to lokacin da ka zo kake ganin kuma komai ne to gaskiyar magana in dai ba Allah ya kiyaye ba in kai wasa za ku san wannan matsala da ita saboda tun turku dama kai ka bada kofa shi yasa su mata ba a saka musu irin wannan abun dole ne ya zama to cewa a matsayin ka na mai gida kai yadda cewa kai mai gida ne da abin da kaga cewa zai zama matsala kai kokari kai takai dinsa tun kafin ya zama matsala din saboda in riga da zama matsalan wallahi shawo kansa ba karamin al'amari bane shine gaskiyar magana amma ni abin da nake so in ce anan shine su mata su ji tsoron Allah su gane cewa shi zaman aure zamani ne na ibada kar ki dauka cewa don kina zaune da mutum kawai lalle lalle abin da kike so ki yi dole sai ki yi yanzu wata ruka sami wannan matsalan da ita in kai wasa tun daga kan girkin abincin ka har zuwa dan wani abun da ake ba da kullum wallahi sai ya shafe ka saboda dalili shine da ta ce ai ka musguna mata ko ka bata mata akan abin da ba musguna bane ba bata bane akan wannan kuma sai ka gane
3: ashe ya sai an dake
2: gaba sai an loshi shashe da mun sa mun wai uban sannan kai ne yawa an ki shiga ta kofa ne sai a shigo maka ta windo a ce kai uban ai a malisha kin gani to aka ce uban ga kada kai ake ba da yaron ake yi ba
3: gaskiya
2: ko duk dai an nuna maka cewa abin da kai to ga in kana so a san Allah ya kai kuma gaba ai ba za ka saki hanawa ba to shine gaskiyar magana
3: to ta yarda ai a hada a gyara duka
2: wato gaskiyar magana ran ki dai abin da ne na fahimta shine wallahi maza yana da kyau a ce an bude wasu ƴan makarantu wanda za a dinga tura mazajen aure ana koyar da su a wannan makarantu
3: bayan mata
2: bayan matan karan kansu saboda har yanzu akwai wanda wallahi suna zaune da mata ne ba su san ma menene auren karan kansa bai hakokin da yake cikin sa magana na domin Allah so dole ne in baka da ilimi akan abu yana da kyau ka je ka nemi ilimi akai dan ka san yana da a gudu tare a tsira tare amma in kace wai zaka dinga abu da kani to in Allah ya sa dan kai wasa kai zaka yi leading kanka da kai da matan har zuwa wutar jahannama shine gaskiyar magana amma dole zaman ta cewa kai da yanda kake tinkawo da cewa kai kai ne mai gida to ka gane zama mai gida ba shine kawai nauyi ne yake yana da kyau kai da akwai wasu nauyi nauyi da suke kanka wanda shine zai tabbatar da kai a matsayin ka na mai gida saboda misali yanzu in ka kuskura ka sakar ba mace cewa wasu abubuwa ita zaka bar ta yi kanta to ka gane cewa baka runufa ko sai a kanta na ki yi ko ki bari saboda kai ma an ka zo lokaci inuwan ta da ka zo ka shiga tsakani da Allah ka bar mata ka ce ba ni kudi zan sai kaza ka ce mata ba ni sai kaga ta saya tsakani da Allah ba tambaya ba kuma misali yanzu kai da ta zo kaga baka tambaya da baka gata abin nan ba ma ki abin nan amfani ku kun da ka ya dauka maka amfani shi to in ga wannan duka sakaci ne irin namu na maza da muke aikatawa a cikin gidajen mu wanda kuma ba daidai bane gaskiya
0: Malam Mustafa mai shago a kasuwar Winci kenan to daga nan sai muka wuce ta bakin malama Fatima Abdullah shin yaya kamata ya mace ta tambayi anguwa gun mijin nata
4: ko namiji da kika ganshi yana da irin fahimtansa kuma yana da irin dokokinsa a gidansa yana da abin da yake bukata wani namiji idan kika tambaye shi bayan kwana biyu uku idan kika zo zaki tafi sai ya ce tun yanzu kika gaya min baki je ba to ba za ki je ba wani idan kika tambaye shi da safe akan da ake fita da yamma to yana son fa da safe da ki fita wani kuma baya bukatar sai da yamman tukuna ki tambaye shi yana son ki tambaye shi tun jiya to ya kamata a matsayin ki ta mace wanda Allah Ubangiji ya miki fikira da tunani na zaman aure ki fuskanci meye mijinki yake so shi yana son ki tambaye shi da wuri ne ko kuma baya son ki tambaye shi da wuri saboda kowane namiji akwai ɗabi'arsa akwai halayyarsa akwai abin da yake bukata ba wadan suna da haƙƙi ki kula da abin da mijinki yake so da abin da baya so dan haka wajibi ne in zaki tambaye namiji addinin musulunci ya baki dama ki tambaye shi tun kafin lokacin da zaki fita ka idan mun gaba zamu ga koda abinci ne yake ga wata matan ba za ta ga masa kwana biyu uku ba sai lokacin da ya kare ta sai shofa bamu da kaza to babu abin da ba za su kike kamar irin wannan saboda yana tsinka musu zuciya yana tsinka musu gaba zai iya yiwa lokacin da kika shirya kika zo raki tafi a to kina zaman kanki kenan kawai ke kawai dole dai kawai ya barki kuma ko kuma dai kawai kin nuna masa kema kina da iko amma kamata yayi ki ga masa cewa ni lokaci kaza fa zan je kaza in dai ba kamar irin ku ma'aikata da za a so a ce ga aiki ya taso lokaci kaza shi ma ya aure ma'aikaciya wanda kawai briefly za a taso a ce gashi to take shi da wajewa to lokaci akan kira ni bagatata to ko haka din ne yana da haƙƙin ki kira shi ki ce mishi fa an kira ni zan je waje kaza sai dai in ya baki interest cewa duk lokacin da fita ya kama to ci sai kawai na yaddi miki to amma an ba haka ba fa in dai kika je kina cikin la'antan Allah ne da mala'ikunsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace da za ta fita gidanta ta taku ɗaya biyu a tare da izinin mijinta ba tana cikin wutar jahannama ne ta haka ina ja hankali ɗan uwana mata mu kiyaye yawwa mu saka hankalinmu don haka ma Allah ya yi mu iyaye ba don komai ba ya ba mu fikira da tunani duk girman namiji mace ta fi shi hangen nesa don haka ki amfani da tunanin da Allah ya baki ki gane me mijinki yake so me baya so wannan shine kawai a shawarin da zan ba wa yannan mata din
1: to malama kaman yanda kika yi bayani su matan yawanci irin wa'annan matan da ake samu din ana fadan cewa kamar sun samu tarbiyyar ne daga gidan iyayensu to da mazan da matan wani kira ya kamata a musu a wannan gaba
4: wata matan a gidansu aka ta gani mamanta ma ba ta fita tambayar unguwa eh ni na ga wannan matan ko in ta shiga ne ta tafi sai dai in yazo ina wanci a ce ai ta fita kawai ba kuma aiki take yi ba ba kasuwanci ba ba komai kawai za ta je gidan kawanta ne ko za ta je inda ranta yake so wasu yaran haka ne amma wasu kuma wallahi su suke tsarfarwa ba sani iyaye yawa sa'annan kuma idan mun duba za mu ga cewa kamar yadda na gaya miki an kasu kashi-kashi su maza yanzu sun ɗauka kawai cewa idan ka ce mace zauna to karfa ta tashi sai ka zo ka ce tashi eh to wannan haka ne a cikin biyayya amma mace tana da haƙƙi yawa tana da haƙƙi nata na ƙashin kanta da addini ya bata tunda ma addinin musulunci ya yarda mace ta ci kasuwa in an ce mace ta ci kasuwa ko kin ga an yarda ta yi aiki idan kuma an yarda ta yi aiki kin ga bata da ra'ayin kanta dole ne ya zamanto akwai lokacin da take tafiya aiki akwai lokacin take dawowa sai dai an kasu kashe-kashe yadda kika fada wata daga gurin aiki ma take rushewa a unguwanta saboda ni tana ganin cewa ita tana aiki ita tana da kuɗi namijin baya da yanci a'a baya da ilimi jahili ne don haka kawai ita ne za ta zamanto tana kwantolin ɗin gida to wannan gaskiya bai dace ba haramun ne haramun ne haramun ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba mu example daga gidansa Esther sai da Fatima alaihi salam sai da Fatima ba ta fita sai da izinin Sayyidina Ali idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ganin ta ba shi yake shigowa cikin gida yanzu ya ganta wanda sabani inda yanzu ake sai dai ake ta zuwa gidan iyaye iyaye su ba su san a wai su ne ya kamata su ziyarci iyayensu ba
0: Malama Fatima Abdulla kenan kuma da haka za mu tsaye da shirin na yau a madadin mai kula da shirin Nuzar Ummi Balewa Amina Abdullahi Girbo ke cewa bisalam.
5: Daga nan DRC 2 FM 94.6 aka saurari shirin ciwon iya mace idan Allah ya kan ranar Juma'a da ƙarshen 12 da rabi na ranar za ku ji mu dauki da wannan tsawon shiri da aka saura yanzu. Muna fatan an ji daɗin kasancewa da BNC 2 FM 94.6. An ci da misalin karfe 9 ne muke sa ran kan shirin nan, wato gabatar muku da shirin bakonmu a yau, shiri da mukan tattauna kai tsaye da baki ko kuma bakon da ya kasance a wannan mako. Ta shirin namu na yau kuwa muna sa ran karɓar bakoncin shugaban hukumar samar da ruwa a yankunan karkara da tsaftar muhalli, wato ruwasa, Alhaji Yayinuwa Zainabari. In Allah ya dashi da shigo cikin wannan zaman namu, a kuma tattauna da shi yau dangane da halin da ake ciki da abin da ya shafi hukumar da yake jagoranta ta ruwasa. Ta ci gaba da kasancewa da BRC FM 94.6.
6: God bless them, my brother. God bless them. Thank you. Enjoy your Sunday. Hello? Hello?
7: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girman gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Kadir CON kauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya, ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jihar ta gano wasu ɓata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata garin a ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama ƙananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna, doka za ta yi aikinta kafin a yi ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira. Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.
8: I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
9: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe.

0: Wannan jihar Bauchi tana kira ga babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karɓi katin zabe. Domin hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Da maki ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 a hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin siyasar wanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau, ba sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuyi arka, ƴancinka. Katin zabe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari, kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zabe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
1: Ara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanumfari ta hanyar da magi ne kaɗai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ka ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zo cikin lumana, kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, don lokaci na musamman da ba za a iya manta.

Fatima.

0: marilla. To kamar da na faɗa yanzu shine shugaban hukumar sanarwa da yankunan karkara da kuma tsaftar muhalli hukumar da ke ci mata ruwasa. To ranka dai a matakin farko zamu so ka gaya mana ita wannan ruwasar wata hukuma ce ruwasa.
1: To alhamdulillahi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. To kamar yanda duka al'ummar jihar Bauchi suka san ita wannan ma'aikata ta ruwasa mai samar da wato ruwan sha tsaftacacce da kuma tsaftace muhallin ma, wannan ita ma'aikata tana samar da ruwan sha wato musamman ƙauyuka, wato garuruwan da suka tashi daga mutum 5,000 har zuwa mutum 20,000, wanda hakkinta ne ta samar musu da ruwa. Ita kuma ma'aikata ta tada wato ita ma'aikata ta tada hukumar ruwa ta jiha, ita takan samar da ruwa daga mutum 20,000 isama, wato birane ke yawa. So wannan yasa mun fi alaka da karkara, wanda kuma ita karkara ita ne ta haifi birane. To ba shakka wannan ma'aikata ta ruwasa ma'aikata ce babba, wanda ayyukanta in ka kula sun danganci rayuwar al'umma ne, kuma rayuwa ya haɗa hada addinance ko rayuwar addini, domin ruwa shine ginshikin addini, ruwa shine ginshikin rayuwa. To a musamman a yanzu halin da ake ciki ya zama dole wannan ma'aikata tana da aiki, saboda ɗan zuwa na wannan waje duk da ban fi 'yan watanni kamar 3 ko 4 ba, ba shakka tare da shi general manager na wannan ma'aikata da yake mutum ne wanda duka karance-karancensa da ya yi da ayyukansa akan harkar ruwa ne. So ba shakka a yanzu mun gano abubuwa wanda kusan cewan dukkan cututtuka da ka sani suke damun amma Najeriya ko duniya, musamman mu nan arewa, da har yanzu mutane da yawa musamman a karkara kai a biranen ma, domin ai a jihar Bauchi cikin Bauchi ne birni, idan ka duba alaƙar ruwa da kwatamunmu da wuraren bayan gidanmu da wuraren jujinmu kusan cewa a haɗa suke. To wannan bincike ya nuna mana shi, kamar yadda na gaya maka, shi general manager ƙwararre ne, ya yi karatu mai zurfi, kuma mun zauna da shi na fahimci abubuwa da yawa, wanda ba shakka akwai babban aiki, duk da shi duk girman aiki ne girman gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, in dai abu ne na al'umma musamman abin da ya shafi rayuwa da addininsu da abin da zai inganta rayuwa, da girma gwamna baya tsoransa da girmansa. To yanzu duk da bana so na riga malam masallaci, amma akwai shiri da muke ma kafin mu buɗe abin da muke so mu yi, shi kansa mai girma gwamnan ya wuce kawai mu rubuta masa a takarda, za ka mu rubuta neman izini, muna so mu gan shi don ya ba mu lokaci mu gaya masa halin da ma'aikatar take ciki da abin da kuma jihar take ciki na hanyar samar da ruwan cikin sauki da kuma tsaftace shi, domin mutane ya zama cewa in sun sha ruwan, ruwan zai zama musu mai lafiya ne. To wannan babban aiki ne, saboda gaskiya sai ka fahimtar da mutane hatsarin da yanzu muke ciki. Mutum ya tona rijiya kusa da sarga, mutum ya juji kusa da rijiya, mutum ya yi wanke-wanke kusa da rijiyarsa ko famfonsa. Wannan ƙalubale ne babba, shi yasa kusan cewa duk ɗan Najeriya, mafi yawa ɗan arewa, duk lokacin da ka gwada jininmu za ka samu malaria nan 1+ ko sama da haka, haka taifin. Wallahi da bisa bayanai da muka tattauna da shi wannan general manager, na fahimci cewa gaskiya al'umma muna cikin hatsari.
0: Dama zan tambaye ka cewa yayin da ka je ita wannan hukuma ta ruwasa a matsayin shugaba, wani hali ka samu ita wannan hukuma take ciki?
1: To alhamdulillahi ba shakka na samu ruwasa a yanayi zan ce mai sarƙaƙiya, don har yanzu gaskiya ban gama fahimtar abubuwan da take ciki ba. Amma dai abin da na sani shine akwai abubuwa wanda mai girma gwamna yana tsammani suna gudana, gaskiya a baya ba sa gudana. Amma yanzu bisa canji da aka samu na shi general manager wanda kwararre ne, ka san ko kana son aiki sai ka kware akan abu. To ga alamu da na gani, ba shakka in dai mun je mun zauna da mai girma gwamna mun gaya masa yanzu tunanin da muka yi da shi rubuce-rubuce da yake yi na yanda ruwan ma za mu rage wa gwamnati kashe kuɗi, domin sai muka lura cewa abin da ya kamata a ce zuwan gwamna an nuna masa cewa ba ma sabon bohol muke bukata ba. Muna da bohola wanda aka yi su tun zamanin da, wanda suna nan da ruwansu da komai, abinda suke bukata karamin gyara. Yanzu za ka samu a ƙauye za ka ga suna da famfo maybe na tuka-tuka, duk abinda za ka kashe bai fi 50,000 ba, amma an bar shi ya daina amfani ana neman sabo. Za ka ga overhead tank din nan ana da shi wanda a yanzu babu irin wannan ƙarfa, za ka ga ana da shi amma ana neman bohol da tanki sabo, kuma reject tana nan, watakila in ma da wani abu hurewa ne. To kaga idan gwamnati za ta kashe miliyan 20 da wani abu ta tona bohol, watakila in ta kashe miliyan 5 za a gyara shi kuma ya zama ya fi sabon da za ka yi inganci. To wannan abubuwa su ne gaskiya yanzu da na je muka sa a gaba muke so mu tace mu je mu. Shi mai girma gwamna ka san yana so ka je ka bude masa abu, komin girmansa ka bude masa matukar zai amfani al'umma jihar Bauchi, ina tabbatar maka baya tsoro. Duk da lokaci za mu ce ya kure mana bai kure mana ba, tunda da izinin Allah bisa ayyuka da mai girma gwamna ya yi aka yi a jihar nan, ban yi tsammanin wata jama'iyya za ta yi tunanin karɓar mulki a wurin wannan wato jama'iyyar mu ta FM mai rogo alheri ba. To wannan yasa nake da, amma duk da haka zan so a ce kashi 60 ko 70 na abin da yake ran mai girma gwamna har maganar matsalar ruwa ya ga cewa ya rufe da ita, ita ma ya gama da ita. Kamar yadda duk ɗan jihar Bauchi ya sani, a yanzu mai girma gwamna babu gunda bai taɓa ba, kuma wurin da ya tattaɓa ɗin nan wasu ya kai su 90%, wasu fiye da haka ma. To a harkar ruwa ma na tabbata a shirye yake da ya ga cewa ya inganta ta, wata gwamnati in ta zo sai dai kuma ta ci gaba da wannan.
0: Da yake kusan kamar ka fara bayanin duk abin da ya shafi ma'aikatar taka, domin ka fara batun tsaftar muhalli da yadda mutane ke tona rijiya kusa da salga, yadda ake rijiya kusa da juji, wanda shi ma wannan duk barazana ce ga lafiyar al'umma. Sannan kuma da ka je ka bincika ka ga waɗansu daga cikin famfunan burtsatse ba buƙatar tona ake ba, ko buƙatar gyara ake, wanda kuma inda za a kashe naira miliyan 25 ko miliyan 20 wajen tona, miliyan 5 zai iya gyara wannan abin da ya lalace. To la'akari da irin waɗannan abubuwa da ka je ka samu, kamar wani shiri kai domin tinkarar su waɗannan matsalolin?
1: Shiri shi ne kamar yadda na gaya maka bayanin, ya fi ƙarfin mu rubuta shi kawai a takarda mu tura wa gwamna. Shi yasa yanzu muke neman izininsa ita kanta ma'aikatar da management da board su je su gan shi, domin a buɗe masa abin a faifayi, kuma a nuna masa cewa har yanzu hatsarin da al'ummar mu suke ciki na wannan cututtuka da muke rasa kansu, wallahi duka a ruwa muke sha. Saboda duk yanda kai yanzu in famfo ne da kai ka jawo, za ka ga pipe ya fashe, pipe ɗin a cikin kwata yake ko a cikin juji, in ruwa ya zo ko kuma abincin da aka zuba a jujin ya ruɓe, wannan cututtukan za su shiga cikin pipe ɗinka, ya shiga cikin ruwan da za ka sha. In rijiya ne ka tona ko bohol ɗin ne, shi dukkan abin da yake da datti ruwan ƙasa yake shiga, ƙasan nan zai je ya samu ruwan da kake sha. So wannan ne yanzu abu biyu ne, tunda daman an ce samar da ruwa da tsaftace shi da tsaftace muhallin. Sadaka aikin mu yanzu shi ne da muke son nuna mai girma gwamna ya ƙara mana ƙarfi akan ƙarfin da yake bamu a ma'aikatar, saboda mun tono ayyuka. Shi yasa muke so mu nuna masa akwai wayar da kan mutanen su san illar ka tona rijiyar ka kusa da sarga ko juji ko kwatami. Ya zama wajibi ya zamanto cewa duk yanda za ka tona sargar ka mazagai ya zama ya yi nesa, wanda nesan duk da zai wahala a nan arewa. a ce an samu yanda doka tace gobe mita sun sana da yawa to amma dai duk abin da za ku fara waya da kan mutane mutane ta kuma su san cewa yin kaza da kaza din zai cutar da ni ko ba zai cutar da ni ba yin kaza da kaza din ya kamata ko bai kamata ba to yanzu abin da muka saba shine nuna wa gwamnati cewa muna so ta kuma wayar da kan al'ummar jihar Bauchi su san hatsarin da muke ciki na ruwan da muke sha yanzu sannan mu nuna mai girma gwamnati hanya mafi sauki da za a gyara ruwa ƙauyuka duka su samu ruwa cikin kudi kankani saboda halin da ake ciki na tattalin arziki shi yasa mu ma da matsayin mun na samu kwararre na shi general manager da yazo ya bude mu abubuwa na ceto wannan abubuwa sun wuce mu da kunkune su dole sai mun je mun ga mai girma gwamnati mun gaya masa ga hanyar da za a wayarwa da kan mutane su kare kansu daga cututtuka ga kuma hanyar da gwamnati za ta samar da ruwa in za ta kashe miliyan 100 a miliyan 50 za mu gama wannan ayyuka wannan misali ne na bayar so da haka muna kan wannan yanzu mun gama rubuta wato hujjojin mu da lalle za mu je mu ga mai girma gwamnati kuma daga mun ganshi shi ka san ai finish ango ne shi dai maganar aiki ne in dai aiki ya fuskanci zahiri zai taimaki al'umma kuma na gaskiya ne shi file baya kwana gunsa to muna da kyakkyawan zato mu yanzu mun yi wannan shiri a dan zuwan da ne mun tattara abubuwan da zai taimaki al'umma jihar Bauchi a sauran watannin da suka rage mana tare da mai girma gwamnati sannan Allah ya kawo sabon gwamnati mu Dr. Yakubu kuma mu dora akan samar da ruwa na zamani
0: Alhaji Amiya idan muka dubi jihar Bauchi tana da kananan hukumomi 20 a iya cewa mafi yawansu yankunan karkara sun fi girma sun fi yawa ya za ka kwatanta girman aikin da ke gaban hukumar katar wasa And as you did thank God. Ayyo
1: mai. To alhamdulillah ka san kamar yadda na gaya maka ita ruwa sa kusan duk ƙauye da ya kai mutum 20,000 ina tabbatar maka hakkinta ne ta sama masa ruwa da kuma tsaftace muhallin da kuma tsaftace ruwa to in ka duba mai girma gwamnati an yi nisa a harkar ruwa amma har yanzu mai girma gwamnati muna da sauran aiki akan samar da ruwa saboda in ka duba kullun dabbobi karuwa suke kullun al'umma karuwa suke kullun bukatun ruwa na gine-gine karuwa yake to dan haka ina tabbatar maka wato shi yasa mai girma gwamnati idan mutum ya san wahalar da yake sha a wata bot ma'aikatar da na bari wallahi ya kai a jinjina masa kuma in ba Allah ne in Allah ya taimake mu abin da ya kawo mana mun san alheri ne zai dora akan abin da ya bari ba ina tabbatar maka duran da aka ce an samu sabanin manufarin gwamnatin mai girma gwamnatin jihar Bauchi to samar da ruwa na wata bot nan da kake gani in ka ga makudan kudin da ake kashewa shi ma na tabbata a sabuwar gwamnati da za a kawo mai girma gwamnati zai yi tunani ya bada shawara ne yanda za a kawo abu mai inganci da ita wannan wato tsofaffin ma'aikata ta za a daina shan wahala in kaga kudin wuta da ake biya da kudin chemical da kula da al'amuran wato gwamnati ba karamin kokari take ba in ba ka samu mai kishi mai tausayi da cikakken dan jaha ba ba zai iya sa makudan kudi irin wayannan dan rayuwar al'umma ba
0: yanuwa to ya za ka kwatanta mana batun abin da ya shafi kayan aiki da kuma ma'aikata a ita wannan hukumar wasa
1: to gaskiya ita kamar yadda na gaya maka na samu hukumar nan da kalubale a yanzu halin da muke ciki da suna da ma'aikata ɗaruruwa amma ina tsammanin a yanzu da na je gaba ɗaya mun tantance ma'aikata da muke da su ba su wuce 150 ba sun yi ritaya wasu sun mutu to wannan ma yana cikin abin da yanzu muka rubuta wa mai girma gwamnati wannan ma'aikata tana buƙatar ma'aikata kuma ƙwararru wanda suka shafi abinda ma'aikatar take buƙata to ina tabbatar maka ƙalubalen da yawa to amma shi mai girman gwamnati ina tabbatar maka duk girman abu sai dai in ba ku kai ba ka san yanda na lura da mafi yawa ma'aikata wani ya tura ma gwamnati ya bashi approval ya bi yanda zai samu kuɗin ya aiki ma ya bi shi ba zai ba yana zaune ne za a kawo masa kuɗi to wani yana kawo na kasu za ka ga mutum gwamnati ya bashi approval amma yaje ma'aikatar ya ce ga approval dina kaza abun nan yana da muhimmanci tun da aure da yawa yau gwamna ya approval din file 10 gobe na 20 zai so mu kuma ina tabbatar maka cewa a matsayin mu da mu mai girma gwamna ba mu da shamaki da shi in ka ga mun rabu da shi ya Hausa ma zai kwanta so sai aka shi ko mai girma gwamna a masallaci yana aikin gwamnati abun cinto yana aikin gwamnati a hai a cikin mota ya shiga wallahi in ka gaya masa damuwa take zai kira ni zai magana abu ya ce aje ai so da haka kafin ka samu gwamna da file yake tafiya a gunsa kuma duk duniyar da zai tafi idan ya tafi ya dawo zaka ji an ce maka yau gwamna bai sauko ba to ba wai sauko bane tun asuba da yayin sallah yana aikin file tun an tara masa file kwana biyu bayan nan sai ya gama da ya fito so ni ina tabbatar maka a shekarunsa da juriya da Allah ya bashi zai yi wahala duk da yanzu dai ya yi tunani saboda wahalar da ya ga ya sha a ya kawo mana mai ƙananan shekaru kuma shi ma wannan gwamna na gobe da izinin Allah mutum ne gogagge duk mutum da aka ce maka ya fara aikin banki daga ƙarami har ya girma kowa ya san wahala irin ta aikin banki dan da yawa shi yasa muke cewa mata ba ma so su aikin banki saboda babu lokaci to shi wannan kanin mu din gogegge ne wanda na tabbata karatun da yayi da ilimin da ya dauka a wajen mai girma gwamna na yau na tabbata zai dora kuma saboda karancin shekaru muna ganin ba shakka bayan dai bai fi gwamnan namu na yanzu da yake da shekaru aiki ba ko da yake zai wahala dan baka kai gwamna shekaru ka kai shi aiki ba saboda shi ba ma san baiwa da Allah masa duk kokarin ka sai ka gaji ka bar shi so dan haka muna fata mutane al'ummar jihar Bauchi su ci gaba da addu'o'i jihar nan addu'a tana aiki kowa in ya duba yanda aka ratsu da yanda ake yanzu musamman akan ayyuka da aka samu akai kowa ya san addu'a tana aiki domin na tabbatar maka in ba addu'a ba babu yanda za sai Allah ya ga dama ya nusar da kai kai aikin ma sai Allah ya ga dama in za ka yi aikin kai mai amfani sai Allah ya ga dama ma ku zauna lafiya ma ku yi aikin to mu Allah ya yardar mana a jihar Bauchi saboda kuma ba shakka shi Allah da kansa ya faɗa yace idan kuka roke shi zai amsa idan kuka ji tsoronsa kuma komai daga wurin shugabanni yake kai in ka duba duk gwamnati da muka yi babu mutumin da ya kula da addini a jihar wato in ka ce kulawa da addini ba wai shi sallarsa kawai ba ya aka kula da wuraren sal addinan kuma duka addinan mu guda biyu yanda aka inganta su yau ko gidan gwamnati kaga masallaci gidan gwamnati da mu gidan masallacin gwamnati bai fi jambi mutum 30 ba duk shekarun da muka sani muna yara har muka zo 2019 din nan dan masallacin gidan gwamnati bai fi wannan falon da muke ciki ba amma yau ka duba masallacin gidan gwamnati ana sallar juma'a wannan alamu ne na mutum ya damu da addinin sa kuma cewa ya san cewa addinin nan shine madogarar zaman lafiya da samun ci gaba
0: shi ma masallaci kan kare kamar zasu daga
1: kan ya tsoro
2: a garin ba ya yi zai na bari tambaya game da dangantakar da ke tsakanin wasa da wash mafi akasarin lokuta sai mu ga kuna aiki ka fada ka fada da wash nan da kuma wasa a fannin abin da ya shafi samun da tsaftataccen ruwan sha menene dangantakar da ke tsakanin kuma mun nan biyu
1: ai daman dangantaka shine aka ce samar da ruwan tsaftatar da shi tsaftace muhalli
2: ita ruwasa din ya aka wato wash din aka ta shiga cikin aikin ruwasa
1: wato saboda kowanne ya shiga cikin daya shi yasa kawai suke tafiya tare
2: to da misalin su sun ce wai ta yadda kuka yi mahada
1: mahada shine abin da duk al'umma suke bukata ne ka gane kuma shine rayuwar al'umma din kuma idan ka hada din a yanda ake tafiyar shine ake samu kaga cewa an ba da ruwan an tsaftace shi to wannan shine kaga cewa an hadu din shine dangantakar mu kuma tare ake tafiya tare ake ayyuka din
2: a can wani lokuta ba akan samu hukumar kula da tsaftar ruwa tana bi gida-gida a musamman rijiyoyi da ta kana magana a kai ana sanya musu wasu ko alamun ko wani makamacin haka sinadarai don tsaftace ruwa
1: shi ne ai wannan shi ne wato wayar da kan al'umma din ne da kuma wannan cututtuka da muke tsammanin suna cikin rijiyoyinmu saboda kusancin rijiya da masayi rijiya da juji rijiya da wurin wanke wanke wannan abin da ka sani ne a gidajen mu duka akwai to wannan ita wannan ma'aikata shine ta hada wato ta wayar da kai din kuma ta yi maganin cututtukan kuma in ta yi maganin su wato kuma ta gaya maka kiyaye su wato daga kafi kenan ko don sai ka kiyaye abu in bai faru ba za ka zo ka sama gani ba ko ba haka ba to wannan yanzu ma'aikata tamu da kake gani shi za ka ga ta ɗauki ma'aikata suna bi gida-gida suna wayar da al'umma ɗin kansu akan wannan illolin sannan wannan magani da ake sawa wa rijiyoyi ake gwamnati daman tana da shi ake bi ake sawa sannan ita kuma ma'aikatar zamani ita take samar da ruwa sannan ta sa ka tsaftace muhallin sannan ka kula da yanda zaka gudanar da ruwan babu wani abu datti kusa da shi to wannan shi yasa kaga aikin mu ne gaba daya da shi kula da cututtukan da muke tsammani a wuri da kuma kare kar cutar ta faru da kuma samar da ruwa kuma a tabbatar an gwada ruwan tsaftataccen ne
2: yanzu na tarar da munguzo yana ma tambaya dangane da ganin al'ummar da ke karkara su hanyoyin da za a bi a ga an wadata su da ruwan sha to manya-manyan biranen mu nan kuna da hukumomin ku ko ofisoshinku a irin waɗannan yankuna musamman a yankuna senatorial district guda uku da muke da su a jiha ana da irin ofisoshinku don kota kwana
1: wato mu in ka kula ayyukanmu ya shafi ƙauyuka ne duk garin da ya wuce mutum 20,000 to hakkin sai na kan wata bot mu ƙauyuka
3: wato in zan fahimci yadda ke shine kamar kun samar da waɗansu ofisoshi ta yadda a waɗannan yankuna ta yadda
1: ai wace ƙaramar hukuma wacce sani muna da ofis kuma muna da kayan aiki kowace ƙaramar hukuma muna da ofis a cikin ƙananan hukumomin har motoci muna da su da duk yanda ka je ka ce ina ofishin ruwasa za a nuna maka kuma za a nuna maka wani darakta ne yake kula da ma'aikatar kuma muna kusan local government 20 nan duka muna da motoci
2: yaya ƙarfin samar musu da ruwan sha mai tsafta din a waɗannan ƙananan hukumomi ma'ana tunda dai kuna da shi da ka iya gaya mana adadin kaso da kake ganin hukuma ku ta cimma wajen samar wa mutanen ƙananan hukumomin ruwa yadda ya kamata
1: lallai ko a ɗan zuwa na a handin over da aka mana da yake ni da shi general manager ɗin duka sabi ne muka je lallai mun samu a wannan ƙananan hukumomi wato kashi 2/3 an samu musu da ruwa sun da daman kasa ita wannan ma'aikata akwai lokacin da take haduwa da wato ƙungiyoyi na duniya don tallafawa to mu yanzu haka akwai ayyuka da bai wuce sati biyu wanda aka je misau da su darazau aka bikin bude su na irin wannan ayyuka ina tabbatar maka dai a takaice abin da na samu a ƙasa kashi 2/3 lallai an yi waɗannan ayyuka na wannan ma'aikata tawa yanzu ma kuma muna ta shirye-shirye sauran ƙananan hukumomi da ba su samu shiga ba su ma yanzu ina tabbatar maka daga cikin wannan wata na July zuwa August da izinin Allah su ma za a fara wannan ayyuka din
3: ka kasance a bayan shugaban hukumar wata jiha wanda ita ce water board
1: yes
3: kuma yanzu kana shugabar hukumar da take samar da ruwa a yankunan karkara
1: a yankunan
3: karkara ayyuka hukumomin kamar dan Juma ne
1: da dan Juma wa da kani
3: ya da kanwa ko to kamar Alhaji Yanuwa ta yaya zaka bambanta mana ayyukan su ta yaya zaka bambanta mana zaka kuma hada mana ta inda suka shiga wa juna watakila inda aikin su yake dan tarayya
1: wato ta yanda bambancin su yake shine ita ruwasa ta fara daga ƙauye mai gida 5,000 zuwa 20,000 ita wata bot ta fara daga 20,000 din nan isa makomin girman birni wanda shine anan suka bambanta sannan wuraren da wato muka hadu kuma shine idan ka duba cewa shi dai ruwan nan dama shine ke shigar rayuwa sannan duka chemical da muke amfani da shi su suke amfani da shi a tarar ruwa da muke sha mu ma akwai wuraren da muke amfani da shi kamar rijiyoyi kamar yadda shi dan uwana ya tambaya to duka ta nan mun hadu sai dai mu aikin mu yanda ya karu shine tsaftace muhalli din da wayar da kan al'umma din wanda ita water board ba ta da wannan a tsarinta amma ita haƙƙi ne ta samar da ruwa a birane wanda kuma kowa ya sani yanda nan jihar Bauchi kusan dai yanzu zan cewa tabar din kusan nan ne Bauchi tafi ba da ruwa sauran wurare mai girman gwamna yanzu yana ta kokari ya aikin azare ningi das saboda su ma ya zama wata bot ta ci gaba da basu ruwa kamar yanda a matsayin su na manyan birane to amma ina tabbatar maka aikin mu lalle muna tafiya kafada da kafada to amma ayyukan ruwa su yafi fadi saboda yanzu ina tabbatar maka ruwa su muna da daratoci kusan guda 7 ba wanda zaka je ka samu kowa na gun aiki so kawai dai yanzu muna da rashin ma'aikata ne wanda kuma ma'aikatan da muke bukata kwararru ne kuma muna da yakini mun rubuta mai girma gwamna za a ba mu dama mu dauki wannan ma'aikata domin a dan watannin da ya rage wa ita wannan gwamnati kafin mu shiga sabuwa ya zamanto cewa duk burin da mai girma gwamna yake da shi akan ruwa wa kauyuka mun samu domin daman ita kasan gwamnatin nan ta yi ayyuka na ruwa da yawa din kuma mafi yawa abin da yasa yanzu muka tashi haikan wayar da kan mutane shine mutane sani dan gwamnati ta muku abu wani ku ne zaka ga dan kankanin abu ya lalace waya ce zaka ga ta samu sola din nan maimakon a duba a gyara abin da bai wuce 5,000 ko 10 ba sai ka ga an bar abu an jawo sanadin da yazo an sace abubuwan ko in abu ya dade a zo ana yi kokarin cewa abu ya lalace a ba mu shi musayar gwamnati ta sake sabo to shi sa yanzu muka yi damara muke so mu je mu bude mai girma gwamna a fili abubuwan da ake da su na da wanda suke da inganci fiye da wanda za a yi yanzu kuma za a gyara su a karamin kuɗi to muna da tabbaci mai girma gwamna zai ba mu iko da abin da za mu je mu fara wannan kuma idan muka fara wannan da izinin Allah cikin watannin nan da suka rage jihar Bauchi kauyuka din nan ko ina za su samu ruwa wadatacce don suna da ruwan gyara ne ba garin da bashi da ruwa yanzu ka mun je Jalam manyan bohol da muke da su da manyan tankuna da muke da su suna nan akwai ruwa akwai kuma ba su aiki wanda watakila in ka sa miliyan 5 zai gyara su tankin a yanzu wani tankin miliyan 50 ba zai yi shi ba amma sai ka ga in an samu sakaci shi yasa muke kira da al'umma duk gunda tankin ruwa yake a ƙauye babu wani ne yin gwanjo da zai zo ya ce an masa gwanjo ba mu yadda ba saboda in ka ce ka yi gwanjon wa'annan yanzu wanda za ka yi ba za su kai su kyau ba to shi ba muke kokari gwamna mu nuna masa ya kuma yarda ya sahale mana mu je abin da muke da shi na shekara da shekarun nan mu gyara shi mutane su ci gaba da amfani da shi
3: gajiyanuwa idan muka yi la'akari da bayananka irin cututtuka da ake samuwa ta dalilin ruwa kama kwalara a malaria typhoid da sauran su haka da yanda ake tona rijiyoyi kusa da masai da kuma bola sannan kuma da yadda wasu an samar musu da kayan aiki misali an samar da ruwa a yankunan karkara kamar da kake faɗa wani haka kawai zai zo musu barazana ya ci musu shi ne aka turo shi a masu kaza kaza kaza yadda yake musu kaya kamar irin su mu ana samun wannan
1: matsala
3: to Alhaji Yanuwa ina ga batun abin da ya shafi wayar da kai na ilimantarwa musamman mu mutane akwai kalubale a wannan waje kuma yanzu kana bayanin cewa ma'aikatan da ke wannan hukuma ta ku ba su ci 150 ba wannan gaba ce mai ƙarfi ta ina za ku wani shiri za ku yi domin tunkarar wayar da kan al'umma kan abin da ya shafi tsaftar nan da kuma irin kayayyakin da aka samu musu su kula da shi kuma ka su ba da dama sai idan sun ga takarda a hukumance daga wajen ku
1: to yanzu alhamdulillah shi yasa a baya nace muka shi mai girma gwamna ya taba ko ina yanzu kafin mai girma gwamna ya sa lewa na batun ma'aikata sanin ka ne cewa jihar Bauchi da ana da sarakunan yanka guda 6 yanzu na jin sun zama guda 19 ko
3: 19
1: to da muna da hakimai ba zan iya sanin da ba amma dai in ka duba za a takaice dai in ce maka wannan arziki da jihar Bauchi ta samu na karin sarakuna daga kan sarakunan yanka hakimai digatai masu littattafai to yanzu aiki ya zo mana kusa domin za mu je su iyayen ƙasa za mu taka mu je mu sanar da su kuma su kira mana hakimai mu sanar da su mu samu wuri a tara mana digatai mu sanar da su illolin kuma su zama su ne idan don in ka duba abubuwa ne duk aka basu irin nada da idan ka gaya sarkin yanka abu cikin awa 2-3 zai isa yanda duk kake so domin shi sarkin yanka ya bai hakimin umarni hakimi ya bai digaci digaci ya bai mai littafi da mai littafi da harar talaka shikenan to wannan tsari yanzu muke so mu bi matakar daga mai girma gwamna ya yaddar mana za mu bi ta wurin iyayen mu sarakuna sakon ya isa da wuri da umarnin ya samu da wuri domin har yanzu Allah ya tsare musu darajar su da mutuncin su sun sarakuna daga kan mai anguwa zuwa mai littafi zuwa digaci zuwa hakimi zuwa sarkin yanka har yanzu ana shauraran su a garuruwa so da haka da su zamu fara amfani domin su san illar da muke ciki na cututtuka da suke jikin mu kullum ba wanda dan Najeriya ko dan Arewa da zaka gwada shi baka san malaria ko typhoid ba bar ma ita cholera lokaci lokaci ne amma wannan a jikin mu ne saboda kullun ruwan da muke sha cutar a ciki ne kuma ruwa ku dole kullun sai ka sha to amma da izinin Allah mun yi shi wato general manager din ne yanzu da yake shi ma da karfi a jikin sa kuma gaskiya na lura da shi ya san me yake wannan kuma ya zo da yamin bayani na ce to ni kuma wato dangantaka ta da gwamna shine daman ya sa mu ne mu zama masa idan sa duk abin da kaga ba a yi shi ba baka je ka ga gwamna bane so da haka mu kuma in Allah ya da zamu je mu masa bayani kuma mun rubuta masa kuma mun tabbata idan ya bamu izinin mu su kansu wanda suke ma'aikatar bada kuɗi mutane ne wanda abin da gwamna ya ce a yin nan ba sa bata lokaci a kansa
3: su ma'aikata suna buƙatar horo da sake samun horo abin da Bature yake cewa training and retraining saboda rika updating kamar ana rika kai fafa kokalin su wajen tinkarar aiki kamar akwai shirin
1: a to ai ta wannan ma'aikata da yake ce maka muna haɗe da NGO da yawa ai musamman ma akwai kuɗi na wannan wato wannan forewa din wanda wani za a yi a Najeriya ma wani har kasar waje ma'aikatan mu suna tafiya ko'ina so wannan tabbatar muka ma'aikatan da suka rage mana yanzu muna da ƙwararru masu ilimi ƙari muke so su ma ilimantar da su sai aiki ya bunƙasa amma ma'aikata ce wanda da ka sani komai tana da shi kuma tana da yanda za ta same shi sai dai ku in ku yi lalaci ku ma'aikatan da kuke wajen ko shugabannin wajen kuma da izinin Allah kamar yanda ba shakka mun samu abubuwa a watabot wanda gwamna a lokacina da na je na kai masa a wurin cin abinci ma ya ba da umarni su kewaye gubidan da za a yi su transformer mu da ta lalace a lokacina sai a mana sabuwa kusan 1 billion kusan miliyan 600 da wani abu so wannan abubuwa take ana mana sace-sace da daddare ba da umarni a dauka mana casual mutum 100 so irin wannan abubuwa ya zanki ce maka duk wanda ka ga ma'aikatar sa ya tsaya ba ai abu ba laifin sa ne ba abin da zaka je ka ga mai girma gwamna muhimmi bai shaurare ka a lokacin ya maka maganin sa ba ba zancan je ka ka dawo shi aikin sa finish and go ne kana fada zai ce a nemo wani a je ai kaza shikenan shi damun da musu jahar
2: aiwa to ban dan koma da kai baya kadan tunda kai maganin ma'aikata 150 ya rage muku a hukumar taruwasa abin nan ya hada ne da nan headquarter da ke Bauchi da sauran kananan hukumomi ne ma'aikata 150 din da kake magana akai koko ya dai
1: abu duka ma'aikatan mu na jihar Bauchi tun daga kananan hukumomi tun daga mutum inda ma'aikaci ne
2: permanent
1: a wuri duka ba mu wuce yanzu 150 ne suka rage
2: kananan hukumomi 20 har ta
1: kuma yanzu ma wasu za su ritaya kowane wata ma wasu suna da ta na tabbatar maka
2: kuma a ma'aikatan da dai gwamna ya yadda ku dauki na wucin gadi casual staff
1: ɗin wannan a tsohuwar ma'aikata ta ne ina baka labari ne dan abubuwa da muka samu muka cimma burin mu
2: a baya a ruwasa ba ku da wannan ma'aikata na casual
1: a ruwasa ba mu da su saboda ai yanzu yanci maka ma'aikatar watana ne uku da zuwa kuma dole in ka je sai ka zama ba kauye sai ka zama abin tausayi ka gane me yake tafiya har yanzu ina dan likima ina karatu ne abubuwan da na fahimta ne yanzu muke gutsura sai mu je mu yi mai gama gwamna bayani sai ba mu dama mu fara saboda in ka ce kana so ka san komai rana ɗaya ba zai yiwu ba
2: yanzu mutane 150 nan ne ruwasa take gudanar da wannan
1: take gudanar da wannan abubuwa kwarai da gaske
2: kaga ke ne kamar da ruwan ciki kuke ta
1: jami'a da ruwan ciki muke shi yasa zaka ga yawanci dole an fita exercise na waje sai a ita wannan kungiya da muke hadaka da su an dauki mutane wato kamar temporary su yi mana wannan aiki na watanni ko na shekara a biya su don muna da wannan close din to wannan shi yasa kaga aikin yana tafiya kamar yanda dai kamar dadin sai da ruwan ciki ake jan Larija to haka dai muke tafiya da na samu yanda ake managing abun amma yanzu Allah da za a samu canji akan wannan don duk wannan bukatun gwamna zai mana
2: yanzu kamar yanda kace kananan hukumomin nan kwara uku ana so a tabbatar musu da kaman water board a nasu yankuna kamar dai wani madatsar ruwa ne ake aiki akai dan gyara shi rinka samar da
1: wato kamar azare kaga ita daman tana da ruwanta gilmu wanda aka jawo ruwan daga kogin jamare wanda lokacin shekara 1999 ne ko 2000 wanda marigayi Shatiman Katagu Bashir Mustapha yana sanata ya kawo aikin so aka jawo da ruwa tun daga jama'ar har azare kuma in kaje ka ga na'urori da mashina da suke wannan yolabin kauyen ka tsallaka kogin to matsalar da aka samu shekarar da aka yi ambaliya yanda manyan pipe din suka tafi ruwa ya tone su wanda ramin da yake in ka jefa gidan nan a ciki yanda ramin ruwa yayi wa gurin to wannan wurin ne mai girma gwamna za a kashe makudan kuɗi domin a gyara abin sannan sai layin wuta da aka jawo wanda ya bada aikin ana yi ana jan wuta tun daga azare har jama'are layi na musamman to wannan shine in an yi wannan azare ba har da kusa-kusa da ita ba ta da matsalar ruwa to haka ningi in ka kula ko ina din tana da muna da irin ruwa na daɗin to sannan inganta su za a yi haka da dama wannan sarakuna guda uku su ne ce yana so lalle ya gyara ruwansu saboda su ma su zama cewa sun shiga suna moran ita wannan ma'aikata ta water board.
2: Ainihin zai rabari kana ganin cikin 'yan watanni da suka rage za a iya kaiwa ga gaci ga waɗannan ayyuka ko?
1: Ai niyya ce da kuɗi kuma mai girma gwamna ina ganin cewa mu kanmu muna mamakin ta yadda Allah yake kawo masa alheri a jihar duk da kowa ya san yadda muke da gwamnatin federal government ba tamu ba ne amma dai da yake mutum ne mai ilimi mai biyayya ya san yadda yake bi ya kutsa ya duka ya samu mana abubuwa in ka kula babu wani aiki da yake tsayawa yadda cewa ku da mu muna mamaki wanda muke cikin gwamnati ma muna mamaki sai ka kare yawon ka sai ka ga wani aikin da baka san ma da shi ba so wannan abubuwa kawai al'amari ne daga Allah
2: haka
3: mai tare da gidan radion Bauchi kana sauraron shirin bakonmu a yau irin kuma mun karbi bakoncin shugaban hukumar samar da ruwa a yankunan karkara da kuma tsaftar muhalli ta jiha Alhaji Yaya Nuwa Zainabare sarkin arewar Katagun kanjikan jama'are ɗan majin jiyaɗe a jiyan shira yanzu lokacin da za mu baka dama ka shigo domin wala Allah akwai tambayar da za ka masa wala Allah akwai shawarar da za ka bayar wa ita wannan hukuma la'akari da girman aikin da ke gabanta lambar da za ka sami mu a kanta ita ce 0809-6975-0570 ga wani ya shigo bari mu ji kowane ne. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
3: Da muke tare.
4: Eh ba tare da kuma ne daga nasara wa jafu.
3: Kuma tayo.
4: Alhamdulillah ya gida ya aiki.
3: Lafiya kala.
4: To alhamdulillah ina ma baban mu barka da shigowa wannan gida mai albarka. Kuma ya mana da kai gebe da abubuwan da yake faruwa da ruwa sa. To ni alhamdulillah yadda na san babana kuma na san aikin sa shine duk lokacin da aka ba shi dama wallahi zai aiki. Roƙon mu shine baba ya ce maka kamar ruwa sa ni na tabbatar ba su da motocin yin aikin tonan bohol kamar yadda da shekarun baya na daga duk inda ka wuce ruwa in ta fito kan hanya motar abin sha'awa. So yau da gobe ga ita abin Allah ya zo ya kasance. To ina roƙon babana a taimaka a kai wannan kokiyo mai girma gwamna ya ba su dama ya ba su kayan aiki. Tabbas babu ba za a ce komai ba sai dai mu ce Allah ya saka da alheri dole sai da kayan aiki ake aiki. Yau inda motocin nan na tabbatar duk inda ake maganan babu ruwa za a wuce wajen. Dole batun magana ɗaya ban ma'aikata ko an da ya biyo sun babu kayan aiki an da ya biyo su ne ba zan je gona noma ba ne da fatanya ba idan yanzu a yi kallon dawo. Amma yau tabbas aka kai musu kayan aiki aka ba su dama da ikon Allah za a yi abin da ya dace. Ubangiji Allah sa mai girma gwamna ya ji wannan kuka namu ya taimaki wannan ma'aikata a sake musu mara su yi abin da ya kamata shi ma al'umma. Allah ba mu yi kwancin magacin abin da muke nema duniya da lafiya na gode.
3: Amin amin. Kuma tayo. Assalamu alaikum. Muna godiya kwarai da gaske. na ga lokacin da kake bayanin nan shi chairman ya dauki bayar to wani ya saki shigowa. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
3: Ba muke tare.
5: Eh kana tare shi aiki dan iya daga Makera.
3: Eh wani sarki. Eh shi aiki dan Makera.
5: Eh Allah ke miki sarki.
3: Ba zan
1: ga godiya.
5: Eh ina fata alheri ma commissioner.
3: Ba komishina bane shugaba ne na hukumar wasa
5: shugaba ne wasa kai
3: yayano ne na bari
5: yayano ne na bari to yana mutuba ta yi wannan waje an ake kai a mazalin da don ayyuka kai da
3: kan gurin da ya ce
5: to da duk wanda ya sai yayano ne na bari mutum ne da dukkanci mutanen aiki ko ne kokari akan al'umma in kora a bayan kan kun lura abubuwan sa gaskiya yana da damuwa akan cin al'umma ba lafiya kuma za a ga shi an zo an ba shi wannan hukuma ba san da mu ce a ga ko ce mu kai mu kai shi da dukkan ku shi da addu'a kuma sannan kuma yi mura kira da gwamnati ta harkoki eh har ga Allah mu ayi muna alƙawari da su zuwa cikin wannan waje ya kamata kuma duka sun dai fita cewa a kan tarbiyyar da nake faɗa yake ce a ya shigo ya samu a kuma fitar da sallah kuma fitar da yake da harin da harin da harin da ke kawo fahimtar su ba amma dai yana nan su kan sa'i da kan abu to kun ji Allah ya sa ta bashi daman cin nasara sa abu a wannan abubuwa Allah ko ba shi sa'i cin nasara sa abu da yanzu da shi ba ko kuma sana'a ne a cikin wannan waje Allah kuma sa ya sa daman ya kawo ayyuka da kuma kawo ci gaba ko kawo karshen matsalar ruwa a cikin jihar Bauchi kuma da mun alfahari mai a wannan gwamnati mujanci ko ilalun da ta tsoruwa ta fito a wannan yana zuwa wallahi kuma wannan alfahari to don gidi Allah saka mata alheri Allah kuma ya tashi ko Allah kuma ya kara masa karfin gwiwa
3: amin
5: da magana shi ga dinga daga Makera
3: kuma da Allah shi ga dinga Makera an mun samu mutane biyu wata kilan wani na uku shigo sai mu ba da dama ko shi ya wato ga na uku ne shigo. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam. Dan tare da barka da aiki kana duk daga Jalin Tambari.
3: Harisu
6: eh daga Rafin Tambari ba
3: to Harisu Rafin Tambari muna jin ka
6: muna mara ba da bako kuma gaskiyar magana ai na abuwa muna yaba mata kuma muna fata mu kamar mu da muke gefe gefen gari Allah ubangiji ya sa wannan ayyuka mu ma ya kai gare mu
3: amin
6: Allah ya sa mu ma wata rana a cikin wada mu ci moriyar irin wannan ruwa sun a hakikanin gaskiya mu a Rafin Tambari har yanzu dai mun dai ba mu san dai menene ruwan famfo ba har yanzu dai haka
3: ne
6: Allah ubangiji ya sa wannan su kan mu kuma kai mana share mana hawaye
3: kuma kamar Allah Harisu muna godiya Harisu Rafin Tambari tanzo Alhaji Ayuna bari mu fara da batun kumurta nasarawa jahun wanda yace ko da ma'aikata sai da kayan aiki
1: yes
3: yawa to kamar wani karin haske zaka yi akan wannan bani na sanin cewa
1: to samar da kayan aiki alhamdulillah ba shakka shi kamar da yayi magana kuma ya fadi zahirin gaskiya a lokacin da nazo wannan motoci da yake magana amfi yawansu suna nan su wanda muka gada ka san kowa zai zo da irin nasa tunani na ga lokacin gaskiya su ma'aikata sai suka ba da shawarar kamar cewa mu wannan mashina za su gyaru su yi amfani to na sani lokacin da nake wata board da yake shi babban wanmu ne a wurin Baba Isa a lokacin yayi kokari cewa mai girma gwamna ya sahalle musu su je su gyara sun kashe makudan kuɗi kuma kulliya gaskiya bata biya kuɗin sabulu ba to shi yasa da nazo nace musu maganan gyara an wuce nan yanzu akwai mashina na zamani wanda ko shi mai girma gwamna yayin dai abin da zai amfani al'umma ne baya tsoron maganan kuɗi shi abin da yau zaka kashe kuɗi bai amfani ba to a cikin yardar Allah an sa wannan wato a budget kuɗin sabon mashina guda biyu irin na zamani na China nan da suke tafiya da komun su a hade wanda cikin awa biyu awa uku ta tona bohol ta wuce to yanzu haka muna ta kokari ne tunda an sa a cikin budget majalisa ta yadda so mai girma gwamna yanzu muna kokari cewa ya sa hale cewa a sayo mana wannan mashina kuma gaskiya ne ko kana da ma'aikaci sai da kayan aiki kuma wannan kayan aiki idan mun same shi in Allah ya yarda in wata hudu ne rage a gwamnati ina tabbatar wa al'ummar jihar Bauchi a ƙauyuka dai ina tabbatar musu cewa za mu gamsar da ƙauyukan mu gaba daya da ruwan sha na pompo da izinin Allah.
2: Ya ne Zainabari ka duri maganan Harisu da ke rafin tambari magana da yayi da
3: suke zuwa kafin Harisu akwai Shu'aibu dan iya shi Shu'aibu dan iya yayi yabo ne yayi kuma fatan alheri da addu'ar Allah ya baka ikon yin da ya san kannan kace ka dora su kuma me za ka dora
1: su eh abin da zan dora shi ne su ci gaba mana da addu'a da mu da jahar da mai girma gwamna da mu kanmu ni dai na sani duk abin da kai mai girma gwamna na al'umma bai taba dawo da shi ba to ina da yakini cewa wanda addu'o'in da su suke da mu muke da izinin Allah wannan ayyuka za su yi
3: to oh sai da tun harasu
2: akwai wasu unguwanni baya ga rafin tambari da suke kuma sun bunƙasa kamar irin su Madina Quarters irin su unguwar sarakuna suna fama da rashin ruwa to wani irin yunkuri za a
1: yi wannan ka san wani lokaci kamar shi yasa kullum wayar da kai yana da amfani yanzu misali wannan unguwannin da kake magana ma kusan wasu sunansu na sani kawai ban san su ba to akwai buƙatar a rubuto ne idan aka rubuto sai a kawo ma'aikatan nan akwai wanda shi yana nan yana zaune karɓar koken yake lokacin da za a zo a aiwatar wanda suka yi kuka za a yi to yin wannan kuka da yanzu ya yi to kuma sai su rubuta a rubuce sai su je su kai ma'aikatan sai a ba su kofinsu su rike da yanzu ya yi tuni zai yi ya ce a yi tun lokaci kaza mun rubuta na neman abu kaza har yanzu ba a mana ba to ka gani kuma ina tashi daga nan zan kira in ce akwai wuri kaza tun lokaci kaza me ya faru tunda na san ana yin ayyuka din.
2: So a matsayin ka na shugabar wannan hukuma yanzu mun sha karɓan koke mu a matsayin mu na ɗan jarida dangane da matsalolin waɗannan mutane da na faɗa dama mu masu magana da yawunsu ne.
1: Yes.
2: To ita hukumar ta yanzu ai ta san da zaman matsalar tun da ta ji ta bakunan
1: wannan ba zai gabatar ba abin da zai gabatar shine za ka rubuta mai anguwa ko al'umma su kai dama ma'aikatar ta al'umma ne su kai a rubuce wanda an san location in ma wurin dokar bata ce mu je mai ruwa ba za a gaya musu
3: kuma ga record
1: ga kuma record in kuma dokar ta yadda a yi na tabbatar maka daga aiki ya samu zama za a yi a tantance anguwa kaza sun rubuto suna bukata amma yanzu in ka faɗa kawai a jarida to in ni ban karanta jaridar ko shi jiyan ya karanta jaridar ba
3: to ga wani ya shigo. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
3: Wa alaikum assalam. Rahman.
7: Mala Aliyu Ahmad da mun kuzo fatan alkari gare ku. Sana Abdurrahman an ce shi kan.
3: Muna jin
7: shugaban gaggen masarar albarka Radio Bauchi. Ina yi wa babban bako fatan alkari fatan ya zo lafiya. Muna jira da jiji wa bansa shin daga farkon shirin da kuma ya takaje rosar tsusa. Allah ta ci mai sarauta ina maka fatan alkari.
1: Muna godiya dan uwa.
7: To alhamdulillah Allah hakika gwamnati tana iya bakin kokarin ta wajen bangaren ruwan sha a jihar Bauchi ta cewa dai ba a rasa nan da can inda za ka samu korafi wanda al'umma ke korafin ruwan bai zo gare su ba komi duk da cewa dai ka ce bangaren ka ya shafi karkara ne to har da Allah a kusa da fadan jiha sabbin anguwannin nan muna da matsaloli irin wannan na ruwa da cewa dai an ce ma'aikacin duka guda biyu dan juma ne da dan jumai kamar wani kami ne kamar yadda babban bako ya bayani a baya to muna roƙon alfarma kamar nan baya bulkishin muna da wannan matsala na ruwan sha da kuma samun gurɓataccen ruwan wallahi idan ka ga ruwan da mutane suke amfani da shi bayan damuna sai ka ɗaura hannu a ka saboda mun ruwa sai ka kamar ba ma a cikin a kusa da cikin gari ma ake ba to muna fatan gwamnati za ta dubi wannan al'amari ko kuma ta kai bakinka a taimaka a kai mana wannan sako mutanen bayan burgeshiya suna da matsalar ruwan sha kuma suna amfani da gurɓataccen ruwan sha wannan idan jamuna ta tace tabbatar Allah ubangiji ya taimaki gwamnati jihar Bauchi muna fatan kuma alkhairi Allah ubangiji ya ce da jihar Bauchi gaba
3: amin. Abdurrahman Ampel unguwar Shekal da ke bayan vocational shine yanzu ya sauka kuma kuka da halin da suke ciki a sufili ta ku sufili to kana so za ka ba
1: gaskiya akwai saboda wannan abin shine za a ce
3: wato
1: ya wannan nasa yana da muhimmanci babban abin da nake so tunda na ga kaman ka san shi ma lalle su rubuta wannan koke kamar yanda na faɗa mu da Watabot Hassan ne da Usaini lalle su yi kokari ko Litinin ko Talata su je da wannan takarda kuma idan sun je za su samu Abdullahi Sakatare shi sakataren nan su ce lalle ya kira ni a waya don saboda abin ya shiga yadda za a je a duba a ranar kowa shagari. So in ma shi yana da hanyar da zai samu number ta ya kira ni ya ce mun shine wanda lokacin da muke interview gashi ya zo wata board yana wajen sakataren ita GM din. Don karin ce ya samu GM din bai samu kulawar da ya kamata ba. To amma in Allah da za a dauki mataki ko mutukar akwai wuri da za a ja musu ruwan pompo tunda dama wurin da yake fada kan ai cikin boci ne. To cikin boci kuma hakki ne dama na wata board. Kuma da izinin Allah za mu ga cewa menene matsala. Da kuma na san ita GM da take nan yanzu mace ne amma tana kokari. Da an gaya mata abu ta kan je ta ga wanda ya fi karfinta ta rubuta wanda bai fi karfinta ba ma za su
3: yi. To
1: lalle ya dauki wannan mataki ya je shirin Monday akwai Abdullahi shine sakataranta. In ya je ma ya ce lalle ya kira ni haɗan da shi. Ya je kuma da takardar su a rubuce.
3: Rahman a iya cewa lalle dai kam ka bukata za ta biya insha Allah na fata ka ji na wani ya shigo. Assalamu alaikum.
8: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina gaida ne sarauta. Da mukaddashin sarkin fam boci bakin kura.
3: Mukaddashin sarkin fam boci bakin kura. To mun ji ka.
8: Allah duan. Amma kwaliyan gari, zuciyan gari a nan bakin kura. Bayan gidan sarkin fam boci wallahi shekara da shekaru ba ma da ruwa. Gidan sarkin fa an ka shiga lungun nan ka je har ƙasa wannan lungun bayan sai do mota kuma na bin wurin amma wallahi mu da ruwa ya dai ƙasar nake mu da ruwa amma wannan layin gaba ɗaya ba ruwa.
1: To ya ji abin da ka faɗa na
8: Bauchi ma ba cin titi ba ya da ruwa.
3: Kaddashin sarkin fa an Bauchi ina fata tun da farkon shirin nan kana jin mu. Garin da ya kama 2020 haccin ruwa sa daga 2020 abin da ya samu har cikin garin Bauchi kuma nan kun hukumar ruwa ta jiha water board
8: haka ne
3: yawa to
1: ya ji abin da na ce wannan
3: amtar cewa su rubuta su je wannan ma'aikata ta water board din
2: ta ruwa sa
8: to
1: ta water board kuma su san sakataren su kira tsofin chairman da ya bar wajen inda yanda za su samu namba ta kuma su kira ne in sun je wajen da takardar su a rubuce.
3: Ka fahimci bayanin mukaddashi?
8: Na ce da ranka da
3: abin da
8: bai zauna a goro ba ya ɗauro gwamman nan dai.
3: Yana ba yi kan su kan suna a tsohon gaba ya rogo.
8: To alhamdulillah haka muke
1: a yi mahalin da saka har daɗi na har malacci. Wato abinda nake faɗa maka ka sai ta wannan gwamnati finish an gwamnati duk abinda za a iya maganin sa ba sai an bata muku lokaci ba.
8: To Allah ya sa da
1: za ku rubuta a madadin anguwar
8: to
1: matsalar da take tare da ku.
8: To
1: ranar Litinin kamar karfe 12
8: to
1: sai ku tafi ma'aikatar water board nan ne sai nan wajen nan jihar Eko. Idan kuka shiga ofishin ita GM din to ba GM din za ku samu ba akwai sakataranta sunansa Abdullahi sai ka ce masa mun kawo koke ne amma chairman da ya bar nan yayanu Zainabari ya ce mu baka takarda kuma ka kira shi a waya a gaban mu.
2: Ina jin kamar ya kashe wayar amma dai yana sauraron.
1: Ok to shine sai mu kuma daga nan sai mu dora.
3: Ta na wani ya sake shigowa. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kai ce ta da kan wani
3: sai. Na ta ka sake dawowa ne.
4: Eh wallahi kina gode ne. Ni ce ina gode ya baba ubangiji

Barkan mu dalla an saurari shirin bakon mu yau daga nan gidan rediyon Bauchi, sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu wani makon za mu ci gaba da gayyato muku bakonnin mu na mako domin mu ci gaba da tattaunawa. PNC 2FM kuke sauraro akan mita 94.6. Yanzu akokunmu ya ci karfe 10:00 da misalin karfe 8:15, kuma za mu kawo muku shirin nan na gaskiya dokin karfe. Da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi wa Fatima Mama.

0: Best Care Dokin Karfe. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci kuma ya bamu damar saduwa da ku masu sauraro a cikin wannan shiri na gaskiya dokin karfe. Wannan shiri ne da kungiyar masu kishin kasa na jihar Bauchi, wato Bauchi State Patriotic Citizens Forum, ta dauki nauyin kawo muku. Kungiyar Bauchi State Patriotic Citizens Forum, wacce ke da membobi daga rukunai daban-daban na al'umma da suka hada da dattawa da suka kai kololuwa a fannoni daban-daban na rayuwa da kuma wajen karatu, ayyukan gwamnati, manyan mukamin siyasa, likitoci ko mulki da hidimar al'umma, kuma suke da ra'ayin ya kamata a fara daukan matakai na jan hankalin jama'a don haɗin karfi da karfe wajen daukar matakai na gyara. Wannan kungiya wacce membobinta suka yi alkawarin gudanar da aikinta ba tare da wani son kai ko nuna bambance-bambance ba, ta kuma hada da mata da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa, sai kuma irin matasan da ka iya ce musu dattawa saboda halayensu na kirki.
1: Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi, kungiya ce da ta kafu a kan manufofi kamar haka: fitowar al'umma, girman matsala, da kuma fadakar da su irin rawar garin da za a taka da ta dace wajen neman sahihiyar mafita ba tare da son zuciya ba. Kungiyar na tashi faɗi wajen ganin al'ummar jihar Bauchi sun tsaya da kafafunsu. Kungiyar kullum tunaninta shi ne ya za a yi Bauchi ta cigaba. Idan an zauna sai ka ji suna Bauchi ce a gabanmu. Bauchi, Bauchi a farfaɗo da tattalin arziki na jihar Bauchi. Samar da abin yi a jihar Bauchi ko rabi wata matsala da ke jihar Bauchi. Manufofin kungiyar Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi, muryar talaka ta shudan garba ningi a sani na shi ne: ki girman matsala tana da mafita, ki girman matsala haɗin kai ne kawo ƙarshen ta, cire son zuciya kawo shugabanci nagari tsaftatacce, shi ne manufar Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi.
0: A cikin shirye-shiryenmu da za su biyo baya, za mu rika daukan fannoni daban-daban na rayuwa da matsalolinsu, kuma mu ba da shawarwarin gyara idan ta kama. Kafin mu karkare bayani, muna jaddada cewa wannan kungiya ba ta da wata manufa ta siyasa ko neman kuɗi, gyara kawai. Kuma kar wani ya tsargu akan wani abun da ya ji, bulalar ka hanya ce shauri yaro shauri babba. Idan ka ji ka tsargu, to ka binciki kanka. Dukkanmu muna buƙatar gyara. Yanzu za mu je ga shugaban wannan kungiya Dr. Ahmad Mai Abba da mataimakin shugaba Dr. Bala Abubakar Mahmud domin karin bayani kan manufofin da buƙace-buƙacen wannan kungiya.
2: Lallaki ga an daɗe abubuwa sun ruguje ko ina masu tunani na ƙwarai abin yana damunsu a ce ga da al'amarin nan kaza haka ne yake kaza, amma yanzu al'amura sun ɓaci. Haka nan za ka ga a da gwamnati za ka ga ta yi budget duk abin da take buƙata na cigaban al'umma za a shirya shi kowane shekara, kuma da ikon Allah za ka ga cewa sun dage sun ga sun cimma wannan burin. Saɓanin yanzu wanda za ka ga gwamnati irin ma ta yi dodorido da sunan budget ba a yi saboda a bi kamar da yanzu ya fi ke faruwa a yanzu a federal level, ko budget da yawa wanda ba a yi su ba. Wannan ya nuna kawai budget ɗin daban, abin da yake faruwa kuma daban, abin da suke yi daban. An aje talaka a gefe, ba ruwansu da talaka, saɓanin dukiyar nan da ake kawowa don amfanin talaka ne. Amma sai ka ga an yi ayyuka wanda bai shafi wani cigaban da talaka ba. Asali ma za ka ga shi talaka wani akuba da aka shigar da shi don wanda za a yi amfani da shi a gyara rayuwarsa, an kawo da shi. to kullum maganan kenan sai wayansu masu tunani kuri guda suka taru suka ce ya kamata fa magana kawai din ya kamata ya wuce don dole ne garan ba wayansu ne za su zo daga waje su mana garan ba mu za mu gyara al'amarin mu to nan muka zauna muka ce to shikenan bari mu kafa kungiya na masu kishin ci gaban jihar Bauchi muka haɗu da muka sa masa suna Bauchi State Patriotic Citizen Forum a turance kuma muka zama muka yi tunani wane ne zai zame mana grand patron uban tafiya sai muka ce yadda za mu yi za mu ɗauki mai mazaba sarkin das shi ya zama grand patron namu kuma za mu ɗauki patron ɗaya daga cikin zon guda ukun nan zon ɗin Bauchi muka ɗauki mai girma galadiman Bauchi sai muka je central sai muka ɗauki chairman Ningi muka yi arewa sai muka ɗauki galadiman Katagun amma muka tashi muka je muka sami kowane ɗaya daga cikinsu muka fara da sarkin das muka shiga abin da yake tafi da mu a takaice ya ba mu goyon baya kamar yadda ya shimfiɗa ya ce wani al'amarin da tuntuni wani al'amarin da ya kasance daga nan muka bi su ɗaya a takaice suka ba mu tabbacin goyon bayansu muka fara da ya tuntuɓa haka duk wani wanda yake tunaninsa na cigaba mun yi maraba da shi ta haka akwai al'umma kamar yadda Bature ya ce ya katin cross kowane irin tafiya a takaice likitoci ne tsofaffin family secretary ne haka dai a takaice kafin haka din muka je muka yi rijistan sunan shi kungiyarmu muna da certificate kuma yanzu an zo aiwatar da abin da muke da niyan yi kuma shi ne dole al'amari abin da ya shafi talaka yadda ya lalace tarbiya ya lalace ba wani al'amari da ba za mu tunkare shi ba mun san da ikon Allah wanda zuciyarmu a wanke yake tas ba ma yi don wani ba ruwanmu da wani magana ko wani siyasa siyasa za mu yi shi amma in sai mun zama da mutum ya yadda da ya ban bayanin me zai yi wa talaka inda talaka yake a nan muke a takaice
3: ka fara bayani akan gwamnati kamar ta ɓangaren su talakawa kuwa me kake ga ya kamata a ce sun sani game da rayuwar da ake ciki yau
2: alhaƙiƙa kamar yadda dama talaka don shi ne muke wannan fafutuka kuma za mu ci gaba da wayar da kan talaka saboda ya san right ɗinsa ta yadda a takaice kamar saɓanin talaka za a bashi ɗan taliya saboda ya ɓata ƙuri'arsa ya waye waje talaka kai saboda haka domin ba wani wanda yake rayuwa muna rayuwa tare kowa ya san wani irin rayuwa ake ciki duk wani wanda ya fito ya ce yana buƙatar wani abu kamar irin na shugabanci ya rage da talaka ya zaɓi wani wanda ya san cewa akwai alaman zai kasance a kan abin da ya shafi talaka so a takaice idan an biye wa abin da za a bayar a kullum tafiyan za ta sai dai ƙara muni zai a takaice yanzu mun fara mun shirya kan yadda za mu waye wa talaka kai yi abin da ya dace in an zo zaɓen wanda zai wuce masa gaba a kan al'amarinsa
4: a wannan ƙungiya ne ta ci gaban jihar ko kuma masu kishin jihar Bauchi wataƙila mai saurare ya zo so ya ji waɗannan ma irin mutane ne duk da dai kaɗan ambato wasu kaɗan daga ciki waɗanda suke riƙe da waɗannan mudafu na wannan ƙungiya
2: yanke a takaice ƙungiyar da ta damu da rayuwar talaka kungiyar da ya damu da ci gaban jihar Bauchi don rayuwa mai kyau na talaka a takaice. To saboda haka duk wani wanda mai irin wannan tunani mun yi maraba da shi abokin tafiya ne a takaice.
4: Za a yace jihar nan ta doshi 50 zuwa yanzu akwai abinda kuka tsara na yadda za ku ga irin matsaloli da jihar Bauchi take fuskanta ko take da su a zuwa yanzu musamman daga kowane ɓangarori musamman ma ɓangaren shugabanci da la'akari da yadda zaɓe ya riga ya doso ga kuma misali 'yan takara nau'i daban-daban ta yara ku shigo wa al'umma musamman masu zaɓe su zaɓi waɗanda suka cancanta ko wanda suka kamata musamman irin wannan lokaci da za a iya cewa hidimar zaɓe kuɗi yakan rinjaye mutane fiye da cancanta.
2: Ba shakka ɗaya daga cikin babban wayar da kan al'umma da za mu yi kenan su yi watsi da maganan wani ya ba su kuɗi a takaice shi ne na farko. Amma muddin za ka karɓi kuɗi a hannun mutum to kuma kar ka yi tsammani zai yi abin da kake so ya yi. To saboda haka za mu ja hankalin al'umma wannan al'amari wanda ya daɗe da ɓaci a dawo a gyara domin wannan shi ne karɓan kuɗi lokacin zaɓe. Inda za ka karɓi kuɗi a lokacin zaɓe to kar ka yi tunani a kowane wata rana da za a damu da rayuwanka.
3: To Dr. Bala Muhammad Abubakar kai ne mataimakin wannan ƙungiya kuma ka je abin da shugaban ƙungiya ya faɗa me za ka ƙara kai?
5: A wannan ƙungiya cikakken sunanta ita ce Zauren Dattawa masu kishin dawowa Bauchi da martabobinta. Dalilin da ya sa muka zaɓa wannan suna shi ne mun yi la'akari da yanzu muka duba cewa a yanzu ɗin akwai martabobi da yawa na jihar Bauchi da sun ruguje sun rufe saboda canjin al'adu da halayen jama'an jihar Bauchi. Wani al'amari ya dame mu shi ya sa muka ga cewa ya kamata mu samu wani forum wanda da babu ita cewa lalacewar abubuwan nan wato yana faruwa ne saboda an rasa waɗansu gungun mutane masu kishi da za su fito su nuna wa mutane cewa ga tafiyar nan yadda aka faro ta halin da ake ciki yanzu ɗin nan ga inda aka bar hanya saboda a taho gaba ɗaya a gyara. Jihar Bauchi jiha ce wanda an santa da tarbiyya da biyayya da ladabi. Da akwai abokanmu daga Kano da Jigawa suna gaya mana yawanci in za su zo Bauchi da sai an ja kunnensu sai an ce musu ku yi hankali fa Bauchi garin hukunci ne kar ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza za ku fada cikin haɗari. Kuma duk inda ɗan Bauchi ya je a ko'ina ne a duniya ana bashi respect saboda me ya fito wani society wanda duniya tana jinjina musu tana girmama su saboda tarbiyyansu saboda taka tsantsan da rayuwa da suke da shi. To irin wannan abubuwa da muka duba sai muka ga duk an watsar da su. Farko saboda watsar da aiki da Allah ya dora mana farko na iyaye mun watsar da tarbiyyar yayanmu yau kawai haihuwa muke yi da yawa daga cikin mutane da suke haihuwa yau ba iyaye bane ƴan kaɗan ne iyaye daga cikinsu. Abinda ake nufin mutane su zama iyaye shine masu kula da haƙƙin da Allah ya dora musu na tarbiyyar yayansu. To ƴan kaɗan suke wannan yanzu yara an bar su kara zube ne ana aiwuwan su waɗansu ma ba a san inda suke kwana ba ba su san waye suke hulɗa da su ba. Da jihar Bauchi ba mu san sara suka ba ba mu san shaye-shaye ba ba mu san ƴan mata a cikin unguwa suna zaune suna karuwanci ba duk ba mu san wannan ba Bauchi amma yanzu duk ya bazu ko'ina. Saboda haka wannan abu ba a san Bauchi da shi ba wannan abu ya jawo mana ɓacin suna ya jawo mana taɓarɓarewan al'adunmu da girmama wanda ake mana a idon duniya. To sai muka ga cewa lallai ya kamata mu samu wani zaure ba tattaunawa kawai za mu yi ba za mu fito mu nuna wa mutane irin kurakurai da aka yi na rayuwa irin sake hanya da aka yi a dawo a yi gyara saboda jihar Bauchi ta dawo bisa turba. To shine bayan tattaunawa da muka dade muna yi a tsakanin mu muka ce lalle a zo mu samu wani zaure to shine muka kafa wannan zaure na dattawa masu kishi dawowa Bauchi da martabobinta da darajojinta to wannan makasudin kafa abin nan din kenan su members na wannan association din na wannan forum din mun zakulo su ne ta hanyar tuntuba muka fahimci cewa lallale akwai mutane da yawa a jihar Bauchi masu kishi wanda abubuwan da ke faruwa yanzu yana damun su ana so a ga kuma an samu canji saboda mu samu abinda Bature yake kira egalitarian society mutane nagartattu wanda a samu iyaye masu kishin tarbiyyar ƴaƴansu shugabanni masu wanzar da adalci a tsakanin talakawa wanda za su zama abin koyi na ƙasa masu tasowa a samu kuma yara wanda ake imbibing musu tarbiyya da addini yawa yadda za su taso su zama mutanen kirkin su amfani kansu su amfanar da society wannan dalilin da yasa kenan aka kafa wannan forum kuma kofar mu a buɗe take duk wani wanda yake jin abubuwan da suke faruwa a jihar Bauchi yana damun sa na rashin tarbiyya rashin tsaro rashin ladabi rashin kunya da ake yi to ya zo ya shigo wannan forum saboda ya zama member mu saboda ya bada gudummawansa wajen ankarar da al'umma cewa lallai an goce hanya kuma sai an dawo kan hanya kafin mu ga daidai so wannan tsare-tsare kenan da muka sa a gaba don ganin cewa lallai-lallai mun dawo wa jihar Bauchi da martabobinta wannan shine tsarin da
3: Dr. Bala shi chairman ya fara da batu akan irin mutanen da suke cikin wannan ƙungiya muna so ka ƙara mana bayani shin kun waɗanne irin mutane ne domin saboda in an ce ƙungiya kawai baka san irin mutanen da suke cikin ƙungiyan ba watakila za ka ɗauke ta dai kawai shikenan don kowa cikin a tasha ma za a iya cewa muna kishin Bauchi ne a faɗi kawai a ce ga shugaba ga mataimaki amma idan aka ji irin membobin wannan ƙungiya da matsayinsu mutane za su fahimci cewa sun kai matsayin da za su iya yin wannan aiki
5: ita wannan forum an yi ta ne don ɗaukacin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya amma yanzu a takaice waɗanda suke members a wannan ƙungiya sun haɗa da tsofaffin permanent secretary kamar yadda mai girma chairman ya faɗa akwai tsofaffin commissiononi akwai tsofaffin directoci akwai ma 'yan siyasa waɗanda lallai-lallai ba abin da ya sa siyasar illa su ga jihar Bauchi ta ci gaba ba son kansu ya sa su a siyasa din ba yawa da kuma shugabannin addini da shugabannin al'umma tsarin kenan kuma ko mutum baya cikin wa'innan jinsin da muka lissafa so lungasa yana kishin jihar Bauchi kuma ya damu da abubuwan da suke faruwa yanzu to yana da rawan da zai taka a wannan forum din ba forum ne na tsofaffin permanent secretaries commissiononi 'yan siyasa masu shugabannin al'umma shugabannin addini kawai ba duk bangaren da mutum yake ya tabbatar cewa yana da kishin Bauchi a ransa kuma yana ganin cewa abubuwa sun gurɓace kuma yana da gudummawa da zai taka wajen ganin mun samu sauyi a yanayin yadda Bauchi take tafiya to muna maraba da shi ya shigo saboda ya ba da nasa gudubawa shi yasa na faɗa a farko cewa forum ɗin na kowa da kowa ne mu buƙatar mu kawai zamanto kana da kishin Bauchi kuma kana nazarin cewa lallai abubuwan da ke faruwa abubuwa sun gurɓace kuma yana da kyau a haɗa kai don a kawo canji a jihar Bauchi saboda jama'a sun kasu kashi-kashi ne yanzu duk abubuwan nan da suke faruwa na lalacewa na gurɓacewar tarbiyya da wani ma bai yarda abubuwan sun gurɓace ba shi a wajensa baya ganin komai na fata gane to amma da yawa daga cikin irin mutanen da muke tuntuɓa sun yi imani cewa Bauchin da aka tassanta shekara 40-30 da suka wuce ba ita ce Bauchin yanzu ba abubuwa da yawa sun canja kuma abubuwan nan da suka canja muni suka yi ba kyau suka yi ba so saboda haka lallai muna ganin wannan forum din forum ne na duk wani wanda yake jin lallai yana jin Bauchi a ransa sannan kuma yana jin abubuwa sun lalace sannan kuma yana ganin lallai ya kamata a samu waɗansu mutane waɗanda za a zauna a haɗa kai guri guda an karo waje al'umma a tankaro tunanin su a nuna musu fa cewa tafiyar nan da muke ta yi tuntune ga inda muka bar hanya shi yasa muka sako shugabannin addini da na Kirista da na Musulmi wanda su ma muna zama da su muna tattaunawa yanayin yadda za a yi ita kanta addinin ta taka rawa wajen canje yanayin al'umma saboda duk al'umman da take da addini to abubuwan da ke faruwa ba zai riga faruwa ba so saboda haka mu wannan tsari da muka dauko tsari ne wanda kowa yana da ruwa da tsaki a ciki muna kira ga al'umma lalle a fito don mu ceto wannan jaha namu particularly waɗanda suke turban shugabanci saboda yawanci al'umma za ka ga jama'a ba ta lalacewa sai shugabancin ta ya lalace so saboda haka a cikin abin da forum za ta yi za mu duba bangaren da ya shafi shugabanci su wane ne suke neman shugabantar mu wannan forum din abinda nake so in tabbatar shi ita ba ta fito ta fada da kowa ba a'a ta fito ne ta nuna fa cewa ga tsarin da ake bi akai dinnan ga gyaran da ya kamata a yi ba a tafiya daidai so saboda haka kar wani ya ji a ransa cewa wannan forum ta fito don ta yi fada da shi ne a'a ta fito ne don ta yi gyara duk wani kuma mai son gyara a ransa tsakani da Allah to mu ya taho mu tafi tare da shi mun fito ne don a yi gyara kuma mun kira al'umman jihar Bauchi su ba mu cikakken goyon bayan su rashin wannan forum din a baya shi yasa abubuwa suka kai matakin da suke yanzu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai bayani ba mai magana a saurare shi ya kamata a ce muna tafiya a wani tsari wanda za a samu waɗanda suke haska mana fitila a inda muke bi kuma yanzu babu
3: waɗanda matakai ne ita wannan ƙungiya take bi take tantance mambobin ta
4: da ma kuma sharuɗa ko ka'idodin shiga ƙungiyar ga wanda yake da
5: ita ƙungiya yanzu jaririya ce members suke cikin wannan ƙungiya yanzu ba su suka kawo kansu ba sai da aka gayyato su sai da muka yarda da cewa lalle wannan mutumin yana da tunani irin namu to da haka muka gayyato members ɗin ƙungiyar a yanzu gaskiya guda yake gaskiyar nan kuma Hausawa sun ce ba ta neman ado daga cikin yadda muke tafiya yanzu mun fara shirye-shirye irin na kafofin watsa labarai mutane suna zaune a gidajensu za su rika ji ana tattaunawa da members namu da waɗansu baki ma za mu rika gayyatowa don a tattauna matsalolin da suka shafi jihar Bauchi da zaran mutum ya ji waɗannan abubuwa da ake tattaunawa sun dace da abubuwan da suka dame shi a zuciyarsa to lallai mun san akwai mutane a kowane local government a Bauchi wanda suna ganin abubuwa sun taɓarɓare hannu ɗaya baya ɗaukan jinka shi yasa muke kiran al'umma waɗanda wannan abin ya dame su maza da mata su zo su ba da gudunmawa amma a yin hakan muna da ƙa'ida na registration wanda mutum za a ba shi form ya cika da ƙa'idodin ƙungiya wanda dole ne mutum ya bi idan ya shigo da tsare-tsare na ƙungiya da ta shirya wanda tsari ne wanda zai auna a cikin halayyar mutum in aka fara tafiya da shi ya dace a tafi da shi ko bai dace a tafi da shi ba to ƙungiya tana da tsari inda mun fito ne mai ci hankalin mutane akan tarbiyya da tsarin rayuwa to tarbiyyar daga kanmu ya kamata ya fara so saboda haka insha Allah ƙungiya tana da ka'idodin ta na constitution nata wanda yake guiding duk wanda ya shigo ciki ga tsarin ta ga ka'idodin ta ba da ka zamu tafi ba bayan membership window din mu da yake bude sannan kuma akwai ƙungiyoyi wanda su ma members din forum din ne su ƙungiyar su suna karkashin forum din saboda me sun yi imani abinda forum din za ta yi al'amari ne wanda yake buƙatan contribution na kowa da kowa particularly a bangaren shugabanci da muke magana ƙungiyar mu ba political ƙungiya bane amma muna da haƙƙi akan tsarin waɗanda ya kamata su shugabance mu so saboda haka za mu buƙaci sanin su waye ne suke buƙata za su yi takara yanzu idan muka san su za mu gayyace su za mu yi zama da su za mu tambaye ka waye kai me kai a baya wasu gudunmawa ka bayar wajen ci gaban jihar Bauchi idan ka bayar ne za mu nemi sanin kuma me ya baka sha'awa ya sa kake neman ka zama gwamna me kake so wani buri kake so ka cimmawa idan ka faɗi wannan za mu so ka yi magana akan manifestos naka shine zai guide din mu san cewa su waye suka shigo da tsari na ganin sun ce da Bauchi gaba ta wannan ne idan muka tsere wannan tattaunawa da su zai guide din mu ya guide al'umma jahar Bauchi su san su waye suka cancanci a zabe su so saboda haka wa'annan kungiyoyi da suke karkashin mu su ma za su ji abubuwan da muka yi za su ji wa'ansu shugabanni da suka taho da tsari na ci gaba na baiwa talaka haƙƙin sa da bin tsari da ya kamata a kawo tsaro a kawo tarbiyya a kawo tsarin rayuwa wa jahar Bauchi wanda zai kawo mata canji na alheri saboda kaliba na mutane da suke cikin forum din mutane ne da yawa daga cikin su sun yi aikin gwamnati har suka yi retire ba irin experience da ba su da shi so saboda haka muka ga ya dace wannan forum din tunda bamu taba yin irin ta ba a jahar Bauchi wannan karo Allah ya kawo mana to process da ake bi na recruiting leadership din mu shi ma mu shiga ciki mu tabbatar waɗanda za su mulke mu shin waɗanda suka cancanta ne suna da aqida mai kyau suna da niyan kawo ci gaba ko me tsare-tsaren da suka zo da shi shin tsare-tsaren da suka zo da shi din shin zai kawo ci gaban da ake magana ko kuma ba irin sa ake bukata ba a wannan lokaci so wannan abubuwa ne wanda ita kungiya ta sa a gaba saboda me saboda muna so jahar Bauchi gaba ɗaya mu sa ta a gaba ta kowane bangare a zamanto an yi gyara bangaren kuma shugabanci muhimmin bangare ne wanda in ana so a samu wannan gyara so muka taba bangaren shugabanci taba bangaren tarbiyya tarbiyyar mu a makarantun mu a gidajen mu yadda iyaye ya kamata su yi tarbiyyar ƴaƴan su insecurity da muke cikin menene al'ummu za su yi wani rawa kowa zai taka don ganin an samu improvement na security bangaren addini wani rawa shugabannin addini za su taka wani kira za su yi wa mutane saboda addinin da muke kare zama a fatan baki addinin ta yi tasiri a halayen mu da rayuwar mu so saboda haka wa'annan abubuwa ne da muka sa a gaba wanda duk sectors da ya shafi jihar Bauchi da idan Allah subhanahu wa ta'ala nan zuwa shekaru masu zuwa al'umman Najeriya za su ga canji a jihar Bauchi jihar Bauchi zakaran gwajin dafi ne a Najeriya ko siyasar Najeriya da ake yi foundation din ta Bauchi aka fara kafawa su Malam Sa'adu Zungur saboda haka duk wani canji da zai zo a Najeriya ya kamata daga Bauchi zai fara wannan forum din abin da take so ta assasa kenan kuma da idan Allah Allah zai dafa mana
6: Muryar talaka sakona shine mu dinga daukar doka a hannunmu mu dinga kashe yan uwanmu ga fara tsakaninmu muna kin yan uwanmu ai mu ma sai mun gyara halayenmu sai Allah ya dubi kokenmu domin na ga yadda muke a tsakaninmu mu ma muna kashe junanmu mun kasa da kanmu aiki muke da san zuciyarmu in ta da su kashe mu mu ma mu kashe yan uwanmu muna shiga hakkin junanmu to ta ya za a duba kokenmu har ma Allah ya share kukanmu bayan mu ma muna kashe junanmu Muryar talaka wasu dan garbaningi magana nake akan mu yadda muke daukar doka a hannunmu mu dinga kashe yan uwanmu ga fara tsakaninmu muna kin yan uwanmu muna kyamar junanmu muna tsoron junanmu mu ma muna da laifinmu mu fara gyara namu kullum yan ta'adda suna neman mu mu kuma mun kasa haɗa kanmu to sai mun haɗa kanmu gwamnatin ta samu damar shiga tsakaninmu mu dinga daukar doka a hannunmu Muryar talaka sakona shine mu dinga daukar doka a hannunmu
3: kafin mu karkare shi muna shaida muku ku masu sauraro za mu ci gaba da kawo muku shirin na gaskiya dokin karfe kuma kofa bude take ga masu sha'awar shiga ko hada kai da wannan kungiya mutukar an tantance kuma an amince a yau kan anan za mu dakata ne da shirin da fatan za a ci gaba da sauraron wannan shiri a wannan tasha a kowane mako daidai wannan lokaci a madadin wanda ya hada mana sauti a na'ura Yahuza Yahaya Doka ni Aliko Ibrahim Kurama nake mana fatan hawa

sauke damu na Toma Dalla Abdulliwan kenan da waƙar sa ta kisani a zuciya. To an gaida Abdulliwan kamar inda a cikin baitin waƙan naji ya ce, na shiga ban ɗauka ba ba ta fita ɓarawo, wannan haka yake. Koda mutum ya shiga domin ya ɗauka ma mutum abinsa, koda bai ɗauka ba, hakan ba shi yake nuna cewa shi ba ɓarawo ba ne, wannan gaskiya ne. Wani masu ɗaukan abin da ba nasu ba, wannan zai zama isina gare su, domin na shiga ban ɗauka ba ba ta fita ɓarawo, ƙwara ka zage ka nemi naka na kanka domin ka ci gajiyar shi, ba wai in wani ya ajiye ba ka je ka ɗauka nasa. To da fatan za mu kiyaye kuma za mu gyara. Ku ci gaba da kasancewa tare da VRC to FM akan mita 94.6 tare da waƙan Abdulliwan.

0: wata shirin din sauyin yanayi aka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi, sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu ranar Juma'a da misalin ranar da fatan mai sauraro zai ma afuwa ranar Laraba da misalin karfe 10:03 za a saurari maimaicin wannan shirin. Ta misalin karfe 11:30 kuma za mu kawo muku shirin nan na adawo lafiya. Ta fatan mai sauraro sai ci gaba da kasancewa tare da mu.
1: Asai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarkafewar haƙori, hawan jini, damban ciki, shanyewar lakar jiki, zazzaɓi mai tura ƙwaƙwalwa, gagara maganin asibiti da saddamar likita.
2: Kai mala, wani irin sirri ne haka, ba gwaji ba tantancewa kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
1: Kwarai kuwa, ai nan namu ba irin nasu bane.
2: Ji mala, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwaf kafin su bada magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙi ka riƙa ɗurawa mutane anya.
1: Malam ka gama nan, muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada, nan ko akwai araha. Wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, nan ma akwai rahusa.
2: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba maras lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan, ba inda zan tsaya sai asibiti.
1: Guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
2: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.
0: Biyar Sito FM ake sauraro a kan mita 94.6. Yanzu agogon mu ya ci karfe 11:30 kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin nan na adawo lafiya. Ai sauraro kuma lafiya.

0: gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 ku hanzarta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama, hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijistar a yau ba sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuriyarka, ƴancinka. Katin zabe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari, kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zabe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
1: Matafiya a dawo lafiya, matafiya a dawo lafiya,
2: matafiya a dawo lafiya,
3: a dawo lafiya.
4: To masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na a dawo lafiya BRC Bauchi, shirin da ke tattauna hanyoyin kiyaye auko haɗura a kan hanyoyinmu na ciki da wajen gari. Masu sauraro, kamar yadda aka ji a makon da ya gabata ta cikin wannan shiri, mun kasance da shugaban hukumar Barota, wato DCM Zubairu Mato mai ritaya, Director General na wannan hukuma ta Barota, musamman yadda muka fara tattauna batu na al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayi ko lokaci gadan-gadan. DCM Zubairu Mato, muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na a dawo lafiya BRC Bauchi.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
4: DCM Zubairu Mato, mun shigo ne yanayi na damuna. Da farko, me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin tuƙi a lokacin damuna da lokacin da ba na yanayin damuna ba?
5: To alhamdulillahi, kamar yadda masu sauraron mu suka sani, shi abubuwan da suke kawo haɗura na abin hawa, wato manya-manyan ginshiƙansu guda uku. Na farko akwai shi kansa ɗan adam mutum wanda yake tuƙa wannan abun hawa, wanda daga Turanci muke cewa human factor, na causes na road traffic accident, na abun da ke jawo haɗura. Na biyu akwai ita kanta wannan abun hawan, wato ima mashin ne ko mota ko makeke, wadda in ba a lura da ita ba tana nan ba ta cikin ƙoshin lafiya, akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata. Wato da Turanci ana cewa akwai mechanical factor. Sai kuma ita kanta na uku, ita waje yanayi ko environmental factor shine na uku, wanda shi kuma yanayin a wajen da kake, yanayin ƙasa, yanayin titi, yanayin sanyi, yanayin hazo, yanayin iska, yanayin da ka samu kanka ko a cikin hunturu ko a cikin zafi, duk yana iya affecting, yana iya sa shi kansa ɗan adam ya kasance bi ƙa'idodi ba ya samu haɗura a sanadiyar. Saboda haka waɗannan ginshiƙin abubuwa guda uku, human factor, mechanical factor da environmental factors, su ne abubuwa waɗanda suke jawo haɗura. To kamar misali yanzu da muka shigo yanayin damuna, to yana daga cikin yanayi wadda Bature yakan ce ana tuƙi a cikin special driving under special condition. Wato tuƙi a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuƙi na sanyi, ya bambanta a yanayi na zafi, ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani. to alal hakika shi tuki a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne ga hadarin yafi yawa idan an kiyaye kuma insha Allah za a samu a kiyaye wannan hadura kamar misali ko jirgin sama ne da damuna za a gani an ce yanayin hazo bai da kyau ko yanayin sararin samaniya bai da kyau jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba haka shi ma mai mota idan yanayin ya gurbace akwai mummunan iska wanda ta kankarar da bishiyoyi kaga ainihin environmental factor kenan bishiyoyi su kankare su fado akan titi shi kuma a ce shi direba yana amfani da tuki da titin yana gudu bishiya ta kare ta fado kansa da yanayin wannan to kaga yana jawo hadura to abubuwan da ya kamata direba na farko ya gyara yanayin abin hawansa ta zamanto tana da cikin koshin lafiya menene koshin lafiya ya zamanto na farko abin hawansa tana da tayu masu kyau ba su daddu ba saboda me yasa nace tayu masu kyau saboda su daddun tayu idan waje akwai lema ko akwai ruwa akan titi ko akan hanya duk lokacin da shi direba yake tuki akan wannan ruwan da ke kan titi ita wannan tayan ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag akan titi na ɗaya kenan na biyu ita kanta idan tayan nan ta riga da ta suɗe idan an taka burki nan yadda zaka tsaya a cikin minti biyar burkin nan zai iya daukan ka minti wajen mita biyar za ta iya daukan ka wajen mita 25 ko 30 kamar yadda muka sani akwai taya ko da sabuwar taya ne idan an yi ta taya ana bata ta yi aiki ana ina daga ranar da aka buga ta ana bata shekara 4
6: daga ranar da aka buga ta
5: shekara 4 to duk lokacin da aka bata shekara 4 nan a wannan shekara 4 da amu da ruwa da sinadarin da aka yi wannan taya yana da karfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo hadura to saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya yaushe ne kuma tayan nan zai expire zai mace saboda haka sai ya saya ya duba idan har tayan nan ta riga da ta mace to kada zai saye ta saboda me idan ya saye ta idan ta ji zafi na tafiya akan kwalta ma kawai kansa tana iya yin bindiga ta jawo hadari
6: mana ko ba a yi amfani da ita ba indai ta daga buga ta ta shekara 4 tana aje wannan ana tunanin cewa a doka kar a saita ko a tsari
5: a doka dama kada a saita kada kuma a dawar kada a sa ta a jikin abun hawa saboda me za ta yi bindiga za ta fashi haka kuma shi yasa wannan tayin ta kumba wato ɗan kotono su ma suna zuwa kala-kala ne zaka ga wasu akwai kososi a jiki za ka ga idan direban hainawa tana kyas kamar mai takalmin karfe to wannan taya ba na yanayin temperature yanayin ƙasar mu ba ne ita wannan taya mai kusoshi taya ne wanda aka yi ta na masu kankara ƙasan da kankara ita wannan tayan tana tafiya tana fasa kankara ne tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta so amma nan zaka ga mutum ya zo ya saka to haka kuma yanayin sanyi ita wancan taya tana son sanyi ne sanyi zai sa ta yi contracting ta haɗe ta yi aiki yadda ya kamata idan nan kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya ƙasa ne na yanayin zafi idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe ta ji wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai tayan ta yi bindiga kana tafiya sai ta yi bindiga sai moto ta yi ƙuli-ƙulin kubura sai a samu haɗura
6: to ba ga taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri yaya amfaninsa yake ne ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna
5: to madubi shi shine ido na ganin bayan musamman wa driver, kuma madugin na kowace mota tana da shi a tsakiya, a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu. So bayan haka madugin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayan ka gaba daya. Akwai baya, akwai yanda ana cewa blind spot, wajen da ba za ka iya gani a madubi ba. Dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki, in za ka yi reverse za ka juya. So dole ne ka yi hatara. Haka kuma idan kana tuki, motoci suna zuwa wanda za su wuce ka, da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka, ya yi overtake ɗinka, sai ka bashi hanya in ya fi ka gudu. Yawwa, in ka bashi hanya shi zai zo ya wuce a tafi. Haka kuma a yanayin damuna ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa, abun share ruwa, abun da ke share gilashi, ya zama duk shekara ya sai sabo. Idan ka saya na shekara, me yasa na ce duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo? Idan ka yi amfani da ita da damuna, idan rani ya zo ta dade, takan daskare ne, takan sandare, takan kandare, wadda in damunan ya zo ka zuba ruwa ka yi shi, za ka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba, domin ka ga gabanka. Haka kuma ya zamanto wajibi, ya zamanto dole ka tabbatar da fitulunka suna amfani
6: headlights. Zubairu, mata kafin mu je ga fitila, batun wiper nan ma da ka dauko wani abun duba ne. Sau da dama wani lokacin zaka ga wasu masu motan scan sun ɗebi passenger, amma ana tafiya wiper ma bata aiki, sai dai a dauko tsumma ne kaga ana gogewa, kuma an riga an rufe gilasai. Me hasan rashin wannan wiper ne?
5: Idan babban hadarin rashin isakar ta wiper lokacin da ake ruwa, idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da yake zuba a kan gilashinka don ya baka dama ka ga gabanka. Haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100%. Idan ana ruwa fa, ruwan nan ta yi ƙarfi, ganinka zai dawo kashi 60%, ko kashi 40%. Idan wani lokaci hadiri ma baƙin hadiri ne, ruwan ya yi yawa, bai fi ka gani kashi 30% ba. To ka gani da ma waifa kenan za ka ga kashi 30% balle a ce baka da waifa. Idan baka da waifa bai fi ka ga kashi 1% ba, ko kashi 2%. Saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba, za ka iya jawo hadari wa kanka, za ka kuma iya jawo hadura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya. Haka kuma ya zama wajibi a duk lokacin da ake ruwan nan, ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa van. Shi wannan fankan shi ne za ka kunna shi idan baka da AC. Idan kana da AC in ka kunna shi, saboda me yasa? In kuna cikin motar nan tururin numfashinku, yawa, da tururin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi. To amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi, yana busawa a ciki, ka saka AC, shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi. So ka gani, za ka ga gilashinka, za ka gan shi garas, kuma ka yi tukinka ba tare da matsala ba. Haka ya zama wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard, yau ne yake ta cikin dashboard wanda yake ba da iska. Idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani, saboda a cikin damuna ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba, baka da control. Duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa. Kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar nan, dole sai wayfanka yana amfani, shi wannan fankanka ko AC yana amfani. Haka kuma ka tabbatar da cewa fitulunka yana da amfani, saboda me za ka saka parking light ko za ka kunna fitulanka, duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo haɗura kan hanya.
6: Wato ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa?
5: Ko ba da daddare ba, ya kamata ana ruwa sosai, ya kamata ka kunna fitila. Wani baya da kaifin gani a idonsa wanda zai iya gani, amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa, ga mota, ko ga mashin nan na zuwa. don ya ci gaba da waɗannan huda.
6: To
5: traficeto ya zama to shi ma wajibi, saboda idan zaka shiga dama zaka kunna, in zaka shiga hagu zaka kunna, idan kana tafiya wajen akwai hadari a gabanka, ko waje ne wanda ya ambaliyar ruwa kai ka shigo wajen, dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani, wannan double traficeto kenan. Duk wanda yake zuwa daga bayanka ba zai zo da gudu ba, ya san cewa eh wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari, a ruwa ne ya zo ya cika titi, dole ne ka tafi a hankali, baka sani ba zaka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin conduit, dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka.
6: Shugaban Baruta, ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya, ma'ana akwai matsala a cikin abin hawan kenan,
5: kuma matsala yanayi ne, tunan ce akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abin hawan tana da matsala kala.
6: To amma me yasa zaka ga wasu sun sa traficeto guda biyu, wato sigina guda biyu, amma ana zabga gudu a abin hawa?
5: Suna zabga gudu bisa rashin sani ne. Shi ba a saka traficeto guda biyu ka yi ta gudu, tunda alama ne na hadari a gabanka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai, kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba. So ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali, ya yi tsantseni, ya kiyaye kansa, ya kiyaye abin hawansa, ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya.
6: Akwai iska, akwai tsawa, akwai kuma ruwa mai yanayin da gaban kan maka kuna fitilan ma ba gani kake sosai.
5: Akwai ambaliyar ruwa.
6: Akwai ambaliyar ruwa. Abuwa dai guda hudun nan idan sun faru, me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su idan
5: kake? To alal hakika a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko ina kake kana tafiya, ba a yadda ba a amince maka, bai kamata ma kai ka je ka yi ɓakin abin hawanka a gindin bishiya ba. Tsawa in zai duru yakan fara ya fi sakowa a kan bishiya na ɗaya kenan. Bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo, iska ita bishiya ne take tare ta, kuma tana karda wannan rasa ya faɗo a ƙasa. Saboda haka in ka ajiye motanka za a iya kada bishiyan nan a kanka, tsawa zai iya faɗowa a duk lokacin da kake tafiya. In har baka ganin gabanka, ka je ka samu fili, sararin fili ba gindin bishiya ba, can ne za ka je ka yi parking ka tsaya. Saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari, ba a tsayawa a gindin bishiya in ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota, in kana so ka cece kanka sai ka je ka samu fili, sararin fili, nan ne za ka je ka tsaya don kare kanka. Sai kuma idan ana iska, idan ana iska shi ma zama to wajibi ka rage gudu, in ana ruwa ka rage gudu, ka tafi a hankali. Saboda me? In ana ruwa ga ƙarfin iska, iska yana iya tura mota, yana ƙara wa mota gudu. Saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen burkinka, yadda ma za ka iya tsaya sai ka gani kana taka burki motar tana tafiya. Saboda haka ya zama wajibi in ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an ɗauke ruwan nan kafin nan. Saboda me? Ita kanta kwaltan ruwa ne, tayanka a kan wannan ruwan yake tafiya. Ga kwalta za ka iya samun santsi, motar nan za ta iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta sa ka je ka yi karo da wani abun hawa. To ya zama to wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali, ka bi ƙa'idojin tuki yadda ya dace. Haka kuma idan ana guguwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ƙa'idodi. Haka kuma idan yanayi ne na hazo, ba ka ganin gabanka sosai, dole ne ka kunna wuta na abin hawa, ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya.
6: To a DCM Zubairu Mato, shugaban hukumar Baruta na Jar Bauchi,
4: ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryen mu da suka gabata kasancewar muna bada lambobin waya mun samu sakonni da dama amma akwai sakonni na yabo akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda zamu karanto kadan daga cikin waɗannan sakonni amma kafin nan ma sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 08085185 sai mun ji da gargare ku a yau muna tare da shugaban hukumar Barota na jihar Bauchi ne wato DCM Zubairu Mato mai retire wanda yake shine director general na wannan hukuma ta ke aku haɗura ta jihar Bauchi akwai sakonni da suka ce lalle muna jinjina mu shaida ne al'ummar jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu akwai mace daya wadda take Maryam Husaini akwai kuma mazaje guda biyu akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa sai kuma Hassan Ishaq daga Winti suka ce gaskiya hukumar Barota daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa kuma ana daidaita lamuran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yabon da suka yi kenan to amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa yace an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barota ita ce jagora ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki jami'an 'yan sanda civil defense da sauransu to amma abin da yake ba mu mamaki yace shi ya gani da idansa a sakon da ya turo mana jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an karɓi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya shi ne yace menene dalilin haka me yake kawo haka kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar 'yan sanda kuma sun tare ne da suna an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke so me da ka ce ga haka
7: godiya wa waɗanda suka lura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'im kuma an samu cigaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci wato 'yan acaɓa da 'yan masu keke na FF yawa alhamdulillahi mun gode wa Allah kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwace musu waɗannan ababen hawa haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tunda muka sabunta musu rijista na body court shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare da gwamnati ta tsara shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi to alhamdulillah mun gode kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Senator Dr. Bala Abdulkadir Muhammad kauren Daular Usmaniya wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro ko ina yanzu Bauchi gaskiya akwai kwanciyar hankali ba kamar yadda zaka samu in kaje jihar Kano kullum wannan rikici kaje sauran jihohi Kaduna Zamfara da sauransu muna daɗa jinjinawa mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda ba tare da shi ba da goyon bayansa ya kuma ma sa mana hannu aka yi executive order number 1/2026 ake gudanar da waɗannan ayyuka gaskiya alhamdulillah mun gode musu mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan kwanciyar hankali sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne aka zauna aka fitar da ababen da ke jawowa ake kawo ko kuma yake kawo matsaloli wa su masu sana'an acaɓa da keke napep wajen da ake buge su ake kashe su ake kwace waɗannan ababen hawa a da duk sati mukan samu an kashe ɗan acaɓa ko da keke napep akan samu mutum 7 zuwa mutum 13 duk sati amma tun daga watan Afrilu watan 4 da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kafa wannan babban kwamiti wanda babban sakataren jiha ta jihar Bauchi shine shugaban wannan kwamiti da barota da yan sanda da civil defense da BIO da ma yan kungiyar union din aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro to alhamdulillah gaskiya ba a samu wannan wani matsala ba kuma aikin ya tafi daidai mutane sun samu kwanciyar hankali yanzu haka tunda muka fara ba a samu incident da ya wuce kwaya biyu ba daga watan 4 yanzu muna karshen wajen watan 6 to kaga alhamdulillah da duk sati zaka kashe mutum 7 zuwa 10 yanzu ai wata 4 ba kashe mutum 1 ba abun nan ba haka kuma kusan da kullun akan samu wasu batakare sukan cika mutane a keke na suje su yi fashi da daddare karfe 2 na dare karfe 3 na dare tunda aka hana zirga-zirgansu iya karfe 8 karfe 6 na safe zuwa karfe 10 cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba to kaga an samu ba a taɓa samun kuma wani gida da aka je

0: 没有买车，
1: manyan gobe bari aukuwar nan waka ta karshe da kuka yi idan muka fassara ta kun ce iyaye su zo su taimaki kananan ku kananan yara ne su zo su taimaki ku ko su zo su biya kudin makarantar ku domin ku sami ingantaccen ilimi ku zama suwaye aka kuka ce ku zama ku ne shugabannin gobe haka ne
2: yes
1: to kuma ku sami ilimi ingantacce abin da kuka faɗa kenan haka ne to wasu faɗa mana abin da ake koyar da su a makarantar Kangiri Future Leaders Academy Kangiri wasu faɗa mana abin da ake koyar
2: good ana koyar mana da kaman karatu haka ana koyar mana da English su Maths su Social Study su Verbal su Quantitative su Agric su RIK
1: Bismillah
2: Rukaiya Usaini
1: to Rukaiya Usaini Rukaiya Usaini a cikin darussan da kika lissafo ki zabi guda ɗaya da kika fi iyawa
2: English yes
1: Masha Allah good kai wannan baturiya ce tani kuma ga ni ban iya turanci ba ban sanya sa ai ba amma dai me zan ce ne me zan ce ne to to amma yanzu ki koya mun turanci mana to faɗa mun abin da kika sani a turanci madauko muna da sassan magana guda nawa guda takwas muna da part of speech guda nawa
2: takwas
1: okay tace baturiya ce ita how many part of speech guda nawa muke da su
2: takwas
1: kawo mun misalan ko kuma za ki faɗa mun su faɗa mun wanda kika sani a cikin part of speech da wanne da wanne ko kuma kawo mun guda ɗaya ma what's the part of speech ne
3: no
1: me sunan ka
3: yakubu umma
1: ku tabo mai yakubu yakubu yace muna yayi yakubu yace muna da now ban yakubu babu wani wanda ya sani
3: fulona
1: fulona me sunan ki
2: peace
1: peace a tabo ma peace sewa akwai wanda zai faɗa mana
3: adbak
1: adbak me sunan ka
3: habib
1: habib sewa
3: Conjunction.
1: And me sunan ki?
2: Fatima.
1: Atafa ma Fatima. To ce ko bature har yanzu ko ba mu faɗa mana ba. Kuma da ake turanci ta iya kuma ba mu zo mu tambaye ta wannan turancin. Kin san wani a part of speech ne?
2: Conjunction.
1: Conjunction. To what is enough?
2: Enough.
1: Ni ba tare ba mutum ɗaya ne zai mun what is enough? Wai zai iya ya ɗaga hannu? In an ce what is enough what does it iya to ki bude familiar
2: enough is a name of person animal plus or thing
1: animal plus or thing me sunan ki
2: Hafsat Ahmed
1: Hafsat Ahmed tabo ma Hafsat Ahmed ita Hafsat Ahmed da sai ta baturiya bace amma an ce what is enough tace mana enough is a name of person place animal or thing to waye zai ba mu misalan idan aka ce now akwai examples ko misali daya na now
2: adjective
1: adjective wani part of speech ne now din muke magana waye zai ba mu misalin now guda daya now kawai ai an ce mana a now is a name of person me person shi now suna ne na mutane place suna ne na gurare ko or things ko kuma suna na wasu abubuwa to waye zai ba mu misali guda daya na person
2: mutum
1: yau to mutum na ci mutum ba misali waye mutum
2: mutum dan adam
1: dan adam to na ci amma ko yanzu in ce mutum dan adam
3: suna Yakubu Umar
1: sunan sa Yakubu Umar Yakubu Umar misali ne na nene na mutum sunan mutum ko a taba mai Yakubu animal fa ai an ce suna ne na dabbobi ko animal so wazai ba mu misali na animal
2: elephant
1: me elephant
2: giwa
1: wazai kara mana misali na animals
2: lion
1: me lion
2: zaki
1: to wazai kara mana misali na animal
2: cat
1: me cat
2: kulia
1: wazai kara mana misali na animal
2: dog
1: me dog
2: kare
1: wazai kara mana wani misali na animal
2: rabbit
1: me rabbit
2: pera
1: shine rabbit
2: yes
3: no
1: rat aha rat me rat
2: ɗaya.
1: Rat shine ɗaya da rabbit ba?
0: Zomo.
1: Zomo. Wani ƙara mana misali na animal?
2: Cow.
1: Cow, me cow?
2: Shani.
1: Saniya. To, mun bar animal. Aka ce place, a ba mu misali na place. Duk ana ɗin muke?
2: Bauchi.
1: Bauchi. Me sunanki?
4: Ummu
1: Salma. Wani ƙara mana misali na place?
2: Kangire.
1: Kangire. Ahan sani?
2: Abuja.
1: Abuja.
2: Borno.
1: Borno.
2: Maiduguri.
1: Maiduguri. Duk sunaye na place ko?
4: Yes.
1: To, things fa, an ce sunaye na abubuwa. An ce duk a cikin noun din. An ce wani abu ko? Shi ma noun ne. Kamar misali me? Example of things.
2: Book.
1: Book. Me sunanki?
4: Hafsat Abdullahi.
1: Hafsat Allah ta ba mu Hafsat. So, fish. Pen. Ko biro ko pencil ko? Suna ne na things.
2: Pencil.
1: Pencil. Ko?
2: Toy.
1: Phone. Me phone. Where?
2: Back.
1: Back. Me back.
2: Jaka.
1: Jaka.
2: Chair.
1: Chair. Me chair.
2: Kujera.
1: Kujera. Don Allah ku taba ma kanku yan kallon. Kun ga yara na gida abinda ake nufi da noun ko?
4: Yes.
1: Kun ga a part of speech ko? Kun taɓa pronoun ne, ai kun ce part of speech. Ba zai akwai wanda ya san pronoun? Wakilin suna. Ai mun ce noun shi ne suna ko? To meye wakilin suna?
2: Muhammad.
1: Muhammad suna ne, noun ne. Wakilin suna. Idan baka so ka ce Muhammad amma kana magana ne da Muhammad kana so.
2: Muhammadu.
1: A'a, Muhammadu duk suna ne, ba ka so ka kira sunansa, kana so ka sa masa wakilci ka nuna kana idan na magana da Ibrahim akan Hassan, to ina so in faɗa ma Ibrahim da ina ba shi labarin Hassan amma baran ce Hassan ba. Yanzu idan ina magana, ina so magana akan mata ko akan mace, amma ina so in nuna ba ni so in kira macen, amma ina magana ne akan mace, wace ce?
2: Kamar yanzu wali sai in ce wannan wannan ya yi kaza
1: sai in ce shi ya yi kaza shi kaga shi din wane ne mai sunanka
4: Abdullahi
1: idan mun nuna na ce kaga shi wancan shi ne ya yi kaza ma'ana Abdullahi ne ya yi kaza ko to shi din shi ne wakilin suna idan mace ce fa to za a ce
2: ke
1: wa'a
2: ke
1: ita wacce ko? Ita ko? Haka ne? To ku tafa ma kanku. So manyan joni, mu dawo yanzu, mun gama da darasi, mu dawo rayuwa, me kuke so ku zama a rayuwanku?
2: Soja.
1: Me sunanka?
2: Habib Muhammad.
1: Kana so ka zama soja saboda me?
2: Saboda in kare ƙasana.
1: Saboda ya kare ƙasarsa.
2: Pilot.
1: Sunanki?
2: Patrice Ali.
1: Me sunanki so ki zama matuƙin jirgi?
2: So nake mutumin wannan wata.
1: Allah sarki. Kana so kowace zama matuƙin jirgi ne don ta kai mamaci mata.
2: Likita.
1: Me sa kake so ka zama likita? Me sunanka?
2: Yakubu Umar. Ita mace al'umma.
1: Ita mace al'umma.
2: Soja.
1: Soja. Me sa kake so ka zama soja?
2: Tsoron kare yana. Tsoron kare yana.
1: Iyayenka?
2: Yes.
1: Shi yana a'a. Kowa na da raye ce ba so zama soja ne don ya kare iyayensa. Me sunanka?
2: Mubarak Abdulaziz.
1: Amma in ka zama soja iyayenka ne kawai kake karewa? Me ake karewa? Ƙasar Najeriya. Shi yasa malam ba koya musu tarkin Najeriya ne? Ya kamata wata rana an karanta muku tarkin Najeriya a fassara muku saboda a sa kishin ƙasa in ka zama soja kai ba iya na iyayenka bane ko kai na al'ummar garinku ne na jim al'ummar jiharka ne na al'ummar Najeriya ne ko hakkin da yake kanka kenan sai wa yake so ya zama wani abu to me kake so ka zama
2: likita
1: me yasa me sunanka
2: Abdullahi likita
1: me sunanki
2: Hafsat Ahmad.
1: Saboda me kike so ki zama likita?
2: Saboda in kare al'umma.
1: Al'umma ke ba?
2: Injiniya.
1: Me yasa kike so ki zama injiniya?
2: Ina da katotin gida mai tashi.
1: Katotin gida mai tashi. Sai ta haɗa gidanta kawai ya tashi sama ya zauna can. Me sunanki?
2: Ummu Salma Sulaiman.
1: Ummu Salma Sulaiman Umar. To ku tsaya ma kanku. Me yasa ku ce wa mama da baba da suka sa ku a makaranta? yanzu mu ba ma yara na gidan shawari mana wa sai ba ma yara na gidan shawari me zaki ce na yara na gidan
2: CBA
1: ma iyayensu akwai wani shawarin ga yara na gidan
2: yansu su a makaranta
1: yansu su sasu a makaranta
2: su
1: kaunaci iyayensu yara na gidan su kauna su nuna kauna ma iyayensu yayi kyau ni shawari na ga yara na gida kada a bi abokan banza kada a yi rashin ji kada a makale a hanyar makaranta ba a je ba yara na gida a nan za mu dakata da wannan shiri na yara mun kasance da ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke Kangira a nan cikin garin Bauchi don haka ni za ku ce malamanku banji ba addu'a fa ga malamai da baba da mama so a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri sai kuma ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke Kangire mai lura da shirin Loser Colby Bia sunana Uzair Dauda bin gake cewa yara na gida ai biyayya ma iyaye mun gode
0: shirin yara manyan gobe kenan aka saurara tare da Usairo Dauda Bunga daga nan gidan rediyon Bauchi kan mita 94.6 sai idan Allah ya kai mu ranar Asabar da misalin karfe 4 saurana yamma za ku ji mu dauke da mai shin wannan shiri na yara manyan gobe kasance tare da mu da misalin karfe 1 rana akwai mu dauke da labaran duniya cikin harshen Hausa daga nan dakin watsa shirye-shiryen mu na gidan rediyon Bauchi kan mita 94.6

kan jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe domin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe da ma ce ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 a hanzarta zuwa domin ayi rijistar haka kuma waɗanda katin ya salwanta akwai damar yin wata kazalika waɗanda suka canza wurin zama hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026 ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku wayar ka ƴancin ka katin zabe shirya ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban don haka kada a bar ku a baya ku je hedkwatar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala ku je ayi da ku wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu.

Are you there, my lady?

Allah,

Jalla ya Allah, Rama.

Allah,

Allah kawamulaya kanandar dukar kaida.

I am going to be a good friend.

Yalla kaza, mulahi ya kaza.

Ya kai ka saura

Mita 94 da ɗigo 6 kenan kake nishaɗantuwa da wa'annan daɗaɗɗen kaɗe-kaɗe da raye-raye daga nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na gidan Radio Bauchi.

Oh,

aka fi wa mata da kananan yara illa musamman mace mai juna biyu wanda haɗin da yake cikin ma yakan kamu da cutar malaria. Kuma a wannan lokaci da muke ciki na damina, lokaci ne da aka fi kalubalantar cutar malaria duba da sauran suna son ruwa, ciyayi da sauran abubuwa da suka shafi haka. A cikin shirin na yau za mu yi duba ne akan menene ita kanta cutar malaria, kuma wani illoli take yi wa jikin ɗan adam, kuma musamman abin da ya shafi ƙananan yara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar da kuma mata masu juna biyu. Ku kasance da mita 94.6.

ofisin mu'amala saboda ya gawaye ne daga shi ku zai aikata aiki da gari kamar ahsanallahu ilayka yanda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kyauta maka saboda dama mutane suka shiga cikin wasu gurare misali ka shiga ko kuma ta yin sanda sai ga cewa wani jama'a kai yabi maka hakika ya ce maka maka samu kansa sauci sai kaga cewa baya bin abin da ya dace wani malami na jami'a ne zaka shiga kai sake maka fuska da Bahaushe yake ce shin fudin fuska ta fusta barma sai ga cewa tsakanin sa da dalibin sa daga tsawa sai hantara to wannan baka wa ahsan kama ahsan da kai ka ba mutum da ya taho maka yana kokarin cewa ta yi sakamakon jarrabawa sa shi yana da kirin ya ci sai ka kuma cewa an saka mishi bai ci ba to a lokacin sai ka sassauta mishi ka ce dan ka rubuta korafi in ya rubuta korafin da sai ka ce zamu bincika je ka ka dawo bayan kwana ɗaya ko biyu amma daga zuwa sai ka hauye da tsawa gaskiya wannan baka kyauta ba ko bukadara cewa kai likita da mutum ya taho yana fama da mummunar ciwon kai ko gudawa ko amai ko makamantan wannan amma yana maka magana kana ta amsa waya baka saurare shi ba ko kuma kana lab ne a cikin wajen gutu ku jiljini ko ku zuba fitsari ko bayan gida ko makamantan wannan sai mutum ya zo maka sai kai buris da shi ka ba shi dauki lokaci kana ta bata lokaci ka rubuta wannan ka kalli wancan ka kalli wancan baka samu ka bi masa bukatun sa a wannan lokaci ba to baka yi amfani da wannan dama da Allah ya baka ba sai Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake ce shababaka qabla harabika sai shi kuma wasahatuka qabla sakabika kai amfani da lafiyarka kafin ciwo sabe ka jiki da jini watan zai samu jini amma yace sihatuka kai amfani da lafiyarka lafiyar da kake gani ita ma ba karamar ni'ima bace wani yana nan yana cikin kurciya amma yana cikin jinya amma kai Allah ya baka ga kurciya ga kuma lafiya wani kuma zaka samu da girman sama amma ga lafiyar Allah ya bashi shi kabla sakabika a kabla sakabika to kafin a ce jiya ta sabe ka damar da kake da shi ta lafiya kai amfani ta wajen ibada kai amfani da su sana'a kai amfani da kyautar jama'a kai amfani wajen neman tsira duniya da lahira misali kai sallah kan lokaci kai sana'a ka samu dukiya ka ciyar da talakawa ka ciyar da mabukata ka kuma ciyar da addinin Allah gaba ta wajen gine-ginen abubuwan da suka dace masallaci ne makaranta ne rijiya ce bisan bishiya ne ciyar da marayu ne da duka wa'illan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai amfani da wannan lafiya taka in ba baka da lafiya ba za ka samu sallar ba ka je ka asibiti ka je ga wani ya samu ya arara ma sai dai taimaka wani taimaka ma ba za a iya kawo mishi kasar ya amfani ita ba ko kuma ba zai fita kan kasar da kansa ba sai dai a kawo masa dutse na shafawa kuma ya fi ka dukiya ya fi ka asali ya fi ka ilimi ya fi ka komai amma Allah ya lidde shi a cikin asibiti yana fama da jinya ko yana cikin gidansa yana fama da wannan jinya wani ya ce masa a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin azumi ranar ko ta litinin da ko ta alhamis ko kuma a yawul bid shi ne ranar 13 14 15 na kowane wata wannan dama ce sai wani ce kai ina fama da ulsa sai shi kai da wanda su mura madadin ba a dole muke yin sa to kaga wannan akwai izgili wajen yi wannan bugana wannan lafiya da Allah ya baka ita baka yi amfani da ita ba ko kuma a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da akwai lafiyar fili wanda ake yin su gabanin kowace sallah ko kuma bayan wasu daga cikin salloli sai na ce kai mu farin lamba kawai ta ishe mu ai Allah subhanahu wa ta'ala yana bai mutum yana mutum mutum hukunci kan wajibai ne a'a akwai salloli da ya kamata a ce kana aikata su to sai kana da lafiya za ka samu damar yin farille ka kuma samu damar yin nafila amma lokacin da ka watsar da nafila saboda izgili to ka tanadi kuma abin da za ka gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan yana da matukar muhimmanci wanda za ka samu an ce masa ai Allah ya ce wa minan layli fatahajjud bihi nafilatan asa an yabtaka maqamun mahmuda an gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatahajjud bihi nafilatan ka kasance mai kokari wajen yin salloli cikin dare ta nafila wannan sallar ka da kake ta nafila wato ana kiranta shi ne tahajjudi ka tashi tsakar dare kamar da Allah yake ma manzansa sallallahu alaihi wasallam umarni yake ce ya ayyuhal muzabbil qum al-layla illa qalila ya ayyuhal muzabbil qum al-layla illa qalila
نصفه او القرص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا yake cewa ya kai wanda kake dube ka tashi ka tsaya da dare ka yi ta nafilfili kana karatun alqur'ani yace ka doki rabin dare ko kuma ka kara ko kuma ka tara ka dan kai in ba zai ka dan kara ka dan bisa rabin daren nan kuma ka warata alqur'ani tartila ka kasance kana karanta qur'ani da murya da sanin ma'ana da kuma amfani da ita wannan ishara ce Allah yake ba manzon sallallahu alaihi wasallama amma mu ba masu kwadayi mu samu aljanna irin ta firdausi to abin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka shi an maka masa wajibi yayi ta mu ko mu riga kwatantawa jifa jifa wani lokaci lokaci kai kwatanta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan shi an masa umarni da cewa wajibi yayi to mu ko mu zama su kwadayi wajen ga cewa mun dace abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai shi ne fa za mu samu aljanna kamar yadda su magabatan musahabbai daga sun ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ta abu kaza to su fa suna gaggawa ne wajen ga cewa lalle abin da yayin sun aikata shi mu kuma sai mu biyo da kalamu marasa dadi wanda zai iya warware maka imaninka domin musulunci aka yi ridda cikin sa to duk wanda ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isgili kan wani umarni da ya bayar to fa zai iya kasancewa ya rabu da wannan imanin nasa don haka kullum karin da cewa sai kafirai sun yi bukar magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wuce jinin shi ya halatta mu ko mu ganin muna ganin bugani bugani ko musulmi ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai isgili a kansa to kai fa kafi dacewa da maka hukunci ba irin wacce hukunci da ake dauka kan wanda su da ba sun ba da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma kai da ka sani idan zaka yi ka aikata in ba zaka aikata ba ka bari muna iya tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi mai daraja mai inganci yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a bikum alba'ata falyatazawwaj yace ya ku bangare da matasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada matasa mazaji bai fa fitar da mata ba sai yake ce man istata'a bikum alba'ata duk daga cikin ku wanda Allah ya mallaka masa dama damar da shi ta karfi na jiki ta lafiya ta hankali ta ilimi ta sana'a ta mu'amala wannan dukkan su ne kira su ba'a ba karshen jiki kawai ba sai shi tofa ta wazan wata to ta kasance ya yi aure in ko bai aure ba to in ba zai samu da bai wannan aure ba saboda ya samu wata tawaya cikin wannan ba'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayan azumi azumin da kamar ranar alhamis da ranar litinin ko kuma kamar tunsu to ka daure ka dinga sa saboda ne shi jiki da dan adam yadda Allah ya halicce shi na biji da son mata mata tana son namiji sai wani daga cikin bayan Allah sai ce shi ba zai ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rage ba an sunnati fa laysa billah duk wanda ya kyamaci wani daga cikin abin da muka sani a cikin sunan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta dabu sai aka samu wata fasika ta fito take cewa babu komai cikin aure sai bauta da wa take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace ai aure Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ce fanki huma tabalakum min nisa'i mathna wa thalatha wa ruba wa in khiftum an la tadilu fa wahidatan aw malakat aymanukum fa inna wa yamalu Allah subhanahu wa ta'ala ne kira sai yake cewa ku yi aure daga kan abu da suka kwanta muku na zuciya si mathna ku guda biyu wa thalatha uku wa ruba ko hudu yace amma wa in khiftum an la tadilu idan kuna jin cewa ba za ku yi daire tsare tsakanin mata guda biyu ba ko guda uku guda hudu sai ce ba wahai dan Allah malakat imanukum ko sai kan guda daya idan dabba ba za ku yi mata adalci ba to akwai ku ga ku sai ku da bukatun ku da jiki da zamantakewa amma ba wai da sunan aure ba to sai wata fasika ta fito take cewa ita ba ta ga komai cikin aure ba babbar da bautar banza to da wa take tana da Allah subhanahu wataala da wa take tana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya ji dadin abin da ta yi da wanda ya ji abin da ta faɗa kai maka sai ga mata gaskiya to kaga ita kanta sai mulura ta hanyar ta hanyar aure aka same ta idan fa ta hanyar aure aka same ta uwarta ta yi bautar banza ubanta ya yi aikin banza to kaga wani shi tsayawa isgili wajen fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamar kawanci ne ko kuma umarni da ba daidai bane bai cin malamai suka ce idan ka ce wa ashhadu anna muhammadu rasulullah shine na yi imani cewa manzon Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah
waye manzo bai tawowa da sako da yake kawowa sako ne da gaskiya sai ka ce ta'atuhu fi ma'amara kai mishi biyayya kan dukkan abin da umarni to dai umarni ya aure sai kika ce aure mutum banza ne da wa kike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka tsananta sai ce kai ridda ake yi duk maganar da za a yi idan za a yi sai a dubi kiman maganar da za a yi ta to wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ku yi aure Allah ce ku yi aure sai kika ce babu aure ba ko ni ciki aure sai bautar banza to da Allah da manzon suke yi saboda haka ki gaggauta tuba da ke da makamantanki ku tuba ma Allah cikin wannan irin furuci da ke dan ba a ma Allah isgili ba a manzansa isgili idan mutum aka ta haka gaskiya idan ana shari'a ta musulunci aka bi shukunci bi sanadi don haka a yi kokari a kiyaye to a wannan dama tsallaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sihataka qabla saqabika a yi amfani da lafiya kafin jinya ya zo sai ce wa gainaka qabla faqruka faqruka yace kai amfani da dukiyarka kafin talauci ya zo maka to ka duba ka gani wata dama da Allah da bai wa dukkan wa'annan mutane da Allah ba su dukiya in Allah ya baka dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa ittaqin nar wa law shaqi tawra ku kiyaye kanku daga wata ko da tsagin dabino ne to idan Allah ya baka dukiya ai ya baka komai da rayuwa ga gurushiya ga lafiya ga dukiya bai rage sai aiki aikin da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mata al-insan yaqta bi amri illa min salatin sadaqatu jariya وولد الإنسان يدعو له والإب إلو ينتفع الناس بها وذلك صلى الله عليه وسلم دكا ولد أدم إذن يقوم قال الله تفعل سبحانه يبتوى إذن يبتوى كنان وذلك صلى الله عليه وسلم دكا أيك سنع الخير سنسيا إلا من ثلاث سي أول قداؤك يتشي صدقة الجارية تو إند دكا تشغل كنان كي صدقة مقدانا ما يكي كدو في صدقة مقدانا كي أيكي دكي ركوذين shidda addinin Allah gaba misali ka gina masallaci ka gina masallata gina masallaci shine da zahiri ake gani wanda ya shafi ko laka ko siminti gashi ne ka gina shi ka kawata shi saboda a zo a yi ibada cikin sa ka kuma gina masallata shine wajen shidda dukiyarka ta hanyar ba da zakka da sadaka da kyauta da makamantan wa'annan shine ka gina masallaci ka gina masallata shi masallaci zai dawoma har sirrin da aka ce babu duniya ko kuma har sirrin da wani da wata damar rusa shi ya zo to ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina gidan wakafi ka dasa bishiyoyi bila adadin ka tona ruwan famfo ko na burtsatse ko na rijiya ko ka gyara korama ko makamantan wannan dai to duka idan kai wannan sadaka ce mai gudana wanda ba sauran za ta kare ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma idan mutum ya samu dan nagari wanda yake mishi addu'a to shi ma bayan ya koma ga Allah wallahi ladan yana misa ga wancan sadaqatu jariya duk abin da kai shi na alkhairi ka gina shi ka bar shi ko bayan ranka ko bishiyoyi ne ka dafa ka dasa ko jiya ne ko makaranta ne ko wani abu dai duk abin da ya ce wanda yake sirri ran da yake jin dadi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu babbil ardi warhamuka bis sama ko tausasa wanda suke doron kasa saboda Allah subhanahu wataala yake sarrafa samaniya yake cikin al'arshin sa shi kuma sai fata ciki da ku to sai ka ba su ruwa sai ka ba su makaranta sai ka ba su masallaci sai ka ciyar da su abinci ka ciyar da su ka ba su dukkan abin da suke bukata na rayuwa to Allah subhanahu wataala shi kuma sai farin ciki da kai idan Allah ya farin ciki da kai me ya kamata ka kike tunani shine Allah subhanahu wataala farin cikin sa da kai shine saka maka da gidan aljanna ya kuma kyautata maka rayuwarka a cikin wannan duniya to kai wannan gashi kuma sai ka zo lokacin da kake neman uwa sai ka nemi uwa ta gari ka bi tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunkul mar al arba li zamaliha wa li maliha wa li hasbiha wa li diniha alaikum bi zati din sirbati daka sai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa akan yi auren mata aka zabi uwa na gari saboda abubuwa guda hudu na farko aka dubi kyawu aka dubi dukiya aka dubi dangantaka aka dubi kuma addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan guda uku lokacin su gushewa ne amma wanda yake dora yake da wama shine ba abuciyar addini ba ba laifi bane idan kace bai yi kace bai so kace so to aka samu bai so kuma sai hada da wanka sai dan laifi kyawa ce da jama'a yake kyawa ce sun kowa kin wanda ya rasa babu laifi saboda Allah ya fanki ma ta'ala lakum yace ka abin da kwanta maka zuciya
to kyau yana daga cikin abin da yake kwanta maka cikin zuciya, amma da kyau babu addini to fa zama ai kyau banza zama kyau balbela ga ta da cikin da fadi kal cikin lobin ta kuma daki. Don haka kyau ta bai mata amfani ba, amma a ce ga kyau ga dukiya ga dangantaka ga kuma addini babu wata addini shi to kaga wannan an siri ba kan riba kenan wai gidan dogo sama ƴaƴa kasa ƴaƴa to ga kyawun fuska ga kyawun hali da kyautata ibada to wannan shine an siri ba kuma ga dangantaka da iyaye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aka bi wannan abubuwa guda uku ne kafin nan sai na hudu kuma shine kyawun dukiya dangantaka ba zai shi wannan shi kana auren yar honorable wani ko yar distinguished senator wani ko yar mutaba wani ko yar excellency wani ba zai shi wani duka zaka wannan abu fundamentally abin da ka fara duba shi ne ibadanta dubbe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan auren dangi amma a dubi abociyar addini ta rabata da haka zaka samu cin nasara a rayuwarka dole da lahira ita kanta bi ibada ne baka sha wata kanta da zaka yi sannan kuma ita din nan za ta haifa maka ƴaƴa na gari da kuma kusarbiya na gari saboda ka samu a gursare a tsira tare wannan abin da ake bukata kenan a matsayin dukkan mumini idan ya tashi neman aure ya nemi mutum ya rikirki ko da tana da kyawu din tana da dangantaka tana da dukiya amma dukiya ka tsaya ka nemi naka yawwa dangantaka kuma ka dubi kawai yar dattawa saboda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ku iyaye yace idan a ta kubbanka da dilu wa qulqu fatazawatu yace idan wani zo muku ko ka amince da addininsa mutum ne wanda yake ba wasa da addini dukkan nau'in ibada yana yi musamman idan ka kusa musu ba abocin sallah ne don babban gishi ke ne sallah kafin a zo kan mu'amala da su zakka da su azumi da makamantan wannan to kuka zo ga mutum da ba ya rasa sallah ko a kodi yaushe kullum a cikin ibada yake kuka yarda da addininsa ba ya shirka ba ya bayyana bid'o'i ba ya bayyana kaba'irai to wannan kuka yarda kuma da ɗabi'arsa mutum ne mai mu'amala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku aure masa ba ka ba ko fitar da tabi ba to an dubi wannan abubuwan ka dubi babban bosiyar jini ka aure ta har samu ka ƴaƴa na gari sai a samu zuriya ta gari sai a gurta ne sai a tsirta da duniya da lahira to wannan abin da ake nema kenan amma idan ka sace kawai kyakkyawa ce ba girki ba dabi'a ba kaza ba kaza ba kaza ba kuma addini ba uba to an yi asarar rayuwa kuma ƴaƴanka za su sanar maka Allah ya isa domin ka biya kyawun fata ko kuma ka biya kyawun halitta baka dubi ko ba bayan abin da zai biyo ba ranar lahira ba yawwa sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wafa faraduka qabla shughlika yace kai amfani da dama yau ne ne gwamna yau ne ne basasala yau ne ne head of department yau ne ne mai abuwa yau ne ne dagaci yau ne ne hakimi yau ne ne sarkin gari kai yau ne ne helma wajen aikin mu kai a cikin ward na asibiti ni ce in charge asibitin kansa ni ne CMD ko kuma ni ne medical officer ko kuma ni ne headmaster ni ne principal to wannan dama da Allah ya baka tun kafin a zo a ce former principal former vice chancellor former governor former senator former commissioner kafin a zo a ce former shugaba mai murabus to sai a ce ba kaddamta ne dinin Allah bai kan gabatar wa addinin Allah yadda idan ba ka nan za a yi fari cewa kai wanda fa ya dasa ayyuka na alkhairi yau ga shi nan sama da shekara 60 da mutuwar shugabannin mu guda biyu barkayi sa Ahmadu Bello Sadana Sokoto barkayi sa Abubakar Tafawa Lewa da kuma na kusa-kusa irin su Mallam Aminu Kano idan aka zo kullum ana bada gwarzaye wanda suka bar abin tarihi wanda al'umma suke mora da shi sai ka gane ce maka Saddauna Tafawa Lewa Saddauna Tafawa Lewa kai ka ce tun da Saddauna Tafawa Lewa suka tafi ba sake shugaba ce kasar da kullum aka tashi bada reference in za a bada wata misali duk mutane kirki sai a ce maka Saddauna Tafawa Lewa Saddauna Tafawa Lewa Aminu Kano ya kace kenan sai a ce maka Sa'adu Zungur karbo irin wannan wanda suke gudana sai a ce maka Sa'adu Ali Akidu wanda suka rubuce to duka wannan su shehu Usman Dan Hudu su aka yi tukunna ke bada misali da su shin babu waɗansu shugabanni su kwatanta ne to sun yi amfani da damar su ne shi ne manzo Allah sarce faragaka qabla shughlika ka yi amfani da damar da kake da ita wallahi tallahi kafin ta kauce maka kuma kowa mai dama ne kuma ka lura da inda kake aiki ba abu ne alkhairi ba amma shiga cikin dukkan bayyan ofisoshi sai ka ga an saka hoto
ga shugaba na farko, idan office naka je ga commissioner farko, ga na biyu, ga har zuwa kanka kai da kake kan commissioner a yau. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida wannan damar ka dubi dukkan hutun da fada kace na da na da na da na da na da kai ma za ka zo kan da. Shi yasa a Saudi Arabia suka rubuta cikin office shi sai ga shi unzu lasta bi awwal labud la takuna akhran. Ka tuna wannan kudin da kake zama matsayin ka da wani ba kai ka fara hawarta ba ko ba ka taba kasance wani karshe. Ka gani babbar isharar ne sai kuma karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautika, kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka. Duk abin da zaka yi ko na alheri ko na sharri a lokacin da kake raye ne, lokacin da ka mutu sai zai mutari. Abin da kai ce idan kana kallon irin fina-finan Hausa ko na Turawa kuma ka mutu wannan, sai ga wani gudugu bujirini ana nuna wardar da ya aikata lokacin da yake raye, ga shi kuma yake akan kreta duniya tana ganin ta. To wanda ka san sadakatu jariya tana guda tana gudana bayan kana cikin kabari, to su jariya ita ma tana tabin ka. Ka lalata tarbiyyar ƴaƴan mutane, kai auren ƙarya sun fi ƙari, kai zaman ƙarya sun fi nawa, kai ƙarya bila adadin, kai kisan kai bila adadin. Ana kuma ta nuna wa duniya duk batalar da kai ila yau kiyama ba ta karba da kallon wannan mutum zuwa zurbin sanabin ka. Dan haka ka kasance mutum mai kirki a rayuwarka, abun kwatance, abun misali, abun shawwa ne an yi rashin sa ba ka bari sa ba da lazzafin wani ba. To gaskiya babban abun da muke yi wake nan a cikin rayuwar mu kuma wannan jarraba da muke samu ta gurin shugabanni da bi ubule mu muka lalace. Shi yasa Allah yake dora mana lalatattu shugabanni. Yau da za mu yi gaggabi a ce za mu zaɓi shugabannin gari ba tare da mun karɓi komai a gurin sa ba, mun haɗa kuma da addu'a. To sai ga cewa mun samu dama, Allah ya bamu ita mun more ta. Shekaru kamar 30 ba kaɗan da suka wuce, a 68 akwai lokacin da muke da shugaba wanda kusan mutane sun gaji da shi, amma ya dage dole sai ya ci gaba da wannan mulki. Sai da kansa kuma sai a je a addu'a ta kasa, aka je addu'a sai Allah ya ɗauki rayuwarsa da daidai ko irinsa. To ba mu kara ba a halin da muke cikin banzu, idan muka gyara kanmu muka kuma roƙon muka yi addu'a da yake yi, Allah sai mana canji da gari amma sai mun gyara kanmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Masha Allah, barakallahu fiik.

Go, go, go, go.

Like

Arriba.

0: tattaunawa a matsalolin yau da kullum. A shirin da ya gabata kun ji mu akan damana, kuma Aminci Kogi ne tana da fadi mun kawo maganar tsafta da rumar daki da wanki da shanya akan lokaci. To a yanzu kuma za mu tattauna akan noma da yake shine tushen arziki, ganin cewa bara an sha kashi wajen noman, to bana mutane da yawa sun ta'allaka akan cewa ba za su yi ba. Shi ne za mu jawo hankalin mata da maza da yake yanzu ma mata sun shiga noma, kuma tushen arziki ne. Dan ada mai arzikin da shi ne manomi. To akan haka za mu tattauna, wanda a cikin shirin namu har muka samu baki wanda za mu tattauna da su. Akwai matashi, akwai dattijo, wanda duka suna noma. Shi ya sa ba muka gayyato su domin mu gudu tare mu tsira tare. Da farko akwai
1: Ali Ali Abubakar Mustapha Naziru Ilela.
0: Ni Hajar Babiya zan baki da zan ja gaban shirin. To Malam Ahmadu noma tushen arziki.
1: Ba
0: da
1: yawa.
0: To ba da dai ka ga yadda damuwar Allah ya kasance ta zo. To ba kuma bana. Wanda kuma a shekara sau ɗaya ne idan ka saki wannan damar ka riga ta
1: wuce ka.
0: To wani kira za ka yi ga ɗan uwa da cewa mu tashi tsaye domin mai noma ya fi mu je muna au, kuma a shekara sau ɗaya take zuwa.
1: Da kira da zan yi shi ne matasan mu da waɗanda suka saba yin noma kar su gajiya. Saboda ita damuna kamar yadda ita faɗa sau ɗaya ne take zuwa a shekara. Kuma dama ce idan baka yi ba za ka yi damuna da na yi da na samu.
0: Damana da na yi da na samu.
1: Ya yi wani arziki ba da kowa ba ya ce da na yi da na samu. Ba ka ba tun zai idan kaka ta yi ka ga mutane suna shigowa da amfanin kai ka ji kai. Amma fa da na yi noman nan da na samu. Ko ba haka ba ne? To amma yanzu tun da dama ne ka yi kar ka tuna cewa ba na yi na ɗan faɗi ko wani abin nan. Saboda idan kika duba yadda kwana mutane suka tafi gona. Da bana gaskiya. Gaskiya bana komi da muke zuwa gona yanzu hakan nan. Gaskiya ka fita za ka ga filaye da yawa. Da kuma takin ya yi ƙara to akwai abubuwa da ake nomawa. Har ka bi tsarin taki. Akwai abubuwa da ake nomawa.
0: Masu sauƙi.
1: Masu sauƙi wanda kuma sun fi abin taki. Kamar masara mu da muka saba yi a nan. Sun fi masaran ma kuɗi. Kaga idan ka noma gyaɗa. Gyaɗa ko yanzu ana sai da ita a yanzu dai abin mai sali wanda zai yi tsara. Akalla ba ƙasar ba 1,500. Misali kuwa yana sai da ita da 600 ne da 700 a kasuwa. Kana zuwa za su ce maka 1,700 ko da 600. Wai zuwa har da 800 ba a ce maka. To kaga idan kar ka noma masara idan ƙarfin ka bai kai da taki.
0: Taki wato masara ta fi son taki.
1: Masara ta fi son taki. Saboda haka kaga gyaɗa. Ba ta buƙatar taki. Kuma riba biyu ne. Za ka samu gyaɗa za ka samu halawa. Domin halawa kusan lagiyar da ana sai da shi wani har 1,500. Kai in mai ƴan nema wanda aka buga wani za ka ji an ce ma 3,000 ma. Ka ga riba biyu ke. Kuma yanzu gyaɗan a misali. Idan ka sai da gyaɗan ka mugu ɗaya. Za ka iya sayan masara mugu ko da 1,500 ka saya. Gyaɗan misali ka sayar wanda zai sayar a kasuwa.
0: Din da shi kashi ake maka masara kamar shin kamar to idan ka noma da magyaɗa za ka iya saida
1: yawwa
0: ka sayi
1: masara. Kuma masarar da yanzu wani gurin 1,400 ne 1,500. Ka ga ka sayar da mugun gyaɗa guda ɗaya.
0: Ya yi kwano uku.
1: Ya yi kwano uku masara. Kuma haka ka ga za ka iya buƙatu. Saboda haka shi ne nake kiran da manoma. Kar a yi ƙasa a gwiwa. A ce a noma ga waken suya ba ya son taki ba sai da taki ba, ga dawa ba sai da taki ba. Kuma haka bane duk waɗannan in baka da ƙarfin da za ka sai taki ɗan shinkafa da abin da ko dai taki shinkafa ma ɗan ka sai ka yi ɗan mudu ɗaya da kana da ya fa mata mudu biyu za ta tare wani guri. To shi ne nake kira da matasa da abin da
0: magidanta
1: da magidanta
0: da mata ma yanzu ma
1: a zo maka a yanzu ba su ba ba ba ba ba mata wata mata ne wanda take ba ta kuma ta zama saboda tana da abin
0: zani
1: zani ko ba ba ne abin hannu ko ka ga shi ne ne ba yau ko a dace din ma fa manomi shi ne mai kwanciyar hankali saboda lokacin da aka bin bare aka shiga ogos nan in kana takamar tafiya ɗan liberanci ne to in aka shiga ogos ko irin waɗannan ayyukan suka yi sauƙi saboda ruwa yau da kullum yau da kullum. To amma ka san kana da ɗan gyaɗanka ko ɗan dawonka ko kunu aka jiƙa aka yi abin da za a yi ɗan wake za a yi wuyi abin da ka ga za ki zai tare maka wani zafi idan ka ɗan ɗebo ta ka ga ɗan canji ko dawon ka iya sayarwa.
0: Na canji
1: za a canji wani abu a gidanka. Kuma haka bane shi ne.

0: 去了，啊，听到刚刚在那给我几个给你，所以啊，这个就可以，那么没得啊，我就没搞清楚，我阿拉就我来可以可以啊，哎呦，我他妈他妈的兄弟，你这他在滴滴，他不在滴滴啊，我那个口罩上的这个，给他，这个手机，
1: 妈的来了，我给他签名，你敢哭吗？怎么了？我给他签名，咋么你？对呀，哎呀，我把你给他吧。يا ذاك بعد الشاوى يا ذاك يعني
0: الشاوى بشيء يحس من جدا دام مو
1: بيتكسني أما
0: تبعه هو من جدا دام كسني هو ده بس سكانسا ده جوجوزا ولا بده يتأو جوجو ولا بقى ولا بده يتأو بس سكان ولا بقى ولا أي شيء سكان أدين شيء كذا أدين كذا ده دام كسني يا يمو أكيد أتيكي ajiyarin bunka ba sai an canki abincin a kawo shi ba a lungu za a ibo lokacin a ɗaga lungu a ibo a sussuka a sheke shi sannan a kai nika kuma haka bai to kowa da masussukansa kowa da jujinsa idan rani ya yi aka gama komai an gama aikin abinci an gama noma an gama komai takin nan damina tana gabatowa bazara an yi su noman gona an yi komai sharan gona a gurin sai a dinga ɗiba
1: ana kaiwa
0: ana kaiwa gona ana bazar shi ana kaiwa gona ana bazar shi ko ka tara tsibi tsibi haka nan ko kuma ka tara shi a waje ɗaya sai ka nan za a yi maka ruɗa ku je da ƴaƴanka ku bazar shi shikenan sai a ja maka ruɗa a to idan aka shiga masaran ma gonan ma da za ka kaga taki wannan takin zamani da ake sa
1: na ma kan gari da yake so kenan
0: ya hali
1: gidan ya ta zamani ma
0: ko abincin idan ka ci shi ma da wannan ne da
1: koma
0: da tafi ka daban ne ta mai da dumin saki kenan takin takin gonan nan akwai gidan gona da muka abin da ake yi a wajen mu za a ce an ce ka zo ka yi duka takin ka je ka gada a gada maka wannan na zaman nan shi taki lokaci guda zai zai zabi mutane suna ki a wata amma yanzu fa
1: ana ka so
0: yanzu taki yanzu a kalla ba kasar ba ya kai kusan 50,000
1: dubu daya
0: gwajin mai kyau
1: to ya fi hannun gida
0: mutu kome gida ka tare jujinka in kana da ɗan dabbobin ka kana kiwon ka kana tsarawa wata rana za ka tafi gonar ko da aka jiga da kaɗan kora a bayan mashin ɗin ka ko da bayan kekin ka fita yanzu abin da na kai irin wannan tabarin da na kai a gona nan abin da na kai guda uku
1: takin gida
0: takin gida wata
1: wata
0: uku da irin wannan tabarin guda uku yanzu idan kika je masara na duk makwata na
1: duk lokaci ya ke
0: taki na su yanzu haka takin nake da miki
1: kuma ko baka da kuɗin mota za ka na riba a mashin ɗin ka da na kaiwa ko da mashin
0: ko wata mashin in kana gina ko mashin a taɓa ne in ka da
1: yau ya haka da yau
0: zai abin da suka gina ka gani to sun da shi ne takin gidan da mashi ya fi maka bani don kasan ma za ka daɗe tana mai ɓanta a kan na zamani ba za ka daɗe kana amfani da shi in ka kai shi shekara nawa za ka yi kana amfani da takin zamani a kan na zamani saboda haka duk wannan jujin da ake tarawa da shauransu da kowa
1: na tara da cikin garin nan da duk ana ɗebewa
0: ana ba ɗebewa kowa na tara na ta kokona ita tara ta kokona ka tara ta kokona ku tara ta kokona share gidan ka a tara a aje kana tafiya da shi gona ai ba za ka zo wannan yawan gona
1: ka kawo kuɗi
0: ka kawo kuɗi yanzu wasu za ka gama in kana bi wasu gona ma za ka ga suna rerewa suna tarawa ana zuwa ana siya bola
1: zo buhu wani buhu kwarai da
0: ita ana siya ko haka wani
1: haka ne to ka ɗana masana a biyu ka ga wani ka tsaftace wuri kuma ga an samu kuɗi
0: ka samu kuɗi to haka ne sai ma ka tsaftace gidanka ka kuma samu taki
1: kwarai da
0: ka kuma samu abinci ne kyau mai inganci ka ga ka ci riba a biyu
1: wajen ko
0: kuma a ugu ka tsaftace gidanka ka samu taki ka ka zo ka kawo gona ka ta rayu a ranci ka ga ku biyu
1: kwarai da hankalin ka a kwanci a bayan ka to da kaka a ka dawo sarki kwarai da
0: wallahi
1: Allah ya sa ya ce ma mai zai ka je inda amana abu da ya kira da kuma matasa ya kamata kuma ku yi noman nan ko ba haka ba to wani kira za ka yi ga matasa ganin cewa lokaci ne na yawo a yi ta kwalan a yi ta miye kana da gonar ma'aikinka ya je yana noma kai kana yawo ko ka tafi kwallo ko ka tafi yawon siyasa ko ga shi nan dai abubuwa da yawa wani ma kallo zai tafi ko wani ma titi zai tafi yana kwala ga ma'aikinsa yana gona to wani kira za ka yi ga matasa da su taimaka wa kansu da iyayensu ganin cewa aƙila ma wani uban tsoho ne a dole yake zuwa gona
2: to alhamdulillah ni dai matashi ne to wannan gaba na yi amfani bana da dama na da nake da shi wurin ganin na himmata wajen tafiya gona wannan shi ne karo na farko don na ga an ce an tafi an banne akwai yan uwana matasa a ƙauyuka da cikin gari sun yi nisa kaka to sai ga
1: sanan
2: sosai na ga an bar ni a baya bana ne amara
1: insha
2: Allah ne insha Allah ni ma bana in Allah ya dinga tafi gona to alhamdulillah na tafi gona yanzu haka wajen da nake nuna ma girman sa ya wuce inda nake tunani
1: insha Allah
2: so alhamdulillah duk da haka wannan dama ne mana mu matasa mu ma mu yi koyi da magabatan mu domin dattawa mutanen arewa abinda muka tashi akai muka ga kakanni da iyaye suna tafiya akai
1: noma tushen
2: arziki exactly noma tushen arziki so dan haka a wannan gaba wani ikon Allah sai Allah ya kawo mun sauki ni makashi domin yana magana ne akan matasa dattawa kan su riga da sun gabata so dan haka sai zan nodin da nake noma ma da kai maganar taki da tijo da yake bayani
1: na gida ba takin
2: gida ne wurin da na noma ma taki ne na gargajiya
1: insha Allah
2: shi ne da gola da kashin shanu da na tumaki awaki duka so har ɗan uwa na matasa wanda muka yi shiri don mu yi noma tare sai ya zama suna harin ma ina ma da su ne suka samu wani irin na akhira saboda suna ganin cewa sakamakon zai yi kyau to dama mu muna neman a wurin Allah ne
1: akan
2: kuma muna neman Allah ya sa abinda zamu shuka Allah ya musu albarka kuma ina kira ga ƴan uwana matasa mu yi amara mu shiri domin bita farkin magabatan don akai muka tashi muka gansu suka kedata so da haka ina kira mu koma gona domin mfanar da kanmu da iyayenmu da sauran al'umma so wannan shi ne kira
1: haka noma tushen arziki gaskiya haka mutane suka ce
2: noma tuhancin
1: ne na hukar tuhancin ne ne kowa
2: daya roba duniya kai
1: tara kai tara kwarai da gaske wai yayi ne wucewa ne ban da yayin tuwo
2: da haka ne mun ba kuma
1: haka ne mun ba kuma duniya ne zai wuce
2: amma ban da yayin tuwo kwarai da gaske a kare inganta shi na zamani
1: haka ne to gaskiya matasa kun ji yanda malam Nazir yace ya kamata mu tashi tsaye mu yi sauraro kaman mana abin kuma aka ce wai manomi da damana ya zamo menene da rani ya zamo sarki wani Hausa da ake faɗa to idan kuka ganka fusu fusu fusu fusu to kaman yanda malam Nazir yace da damana da kaka kuma sai ya ga sun shigo suna tawalwala ka duba ga wayoyin hannun su ma wallahi ba za ka iya rikewa
2: wa matasa ne duk abin da suke faruwa ba yanzu duk za su sai da wayoyin su sai ta musu kuma da shi ko ma shi ne ke da yi ta ka fere ka ku a kona da shi
1: kare da shi
2: dan da yi ma da dai abu ya fata ba ya yi shi da wani sauran lokacin da amfani daraja shi ai yin ba shi na da gaba ki ba shi na ka gama ta ka sai yi shi zai da biyar ba ba ta dinga biyan da wani abu a ba su sai ka ga ya ga ta ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan gona ya ga kan

0: hanka yi a kwanci da shawararsu
1: baya
0: ba ka ci amma idan wani ji abin da yake ne ba za ka sayi shinkafa ba za ka sayi gyawa ba za ka sayi masara ba don kanke bari na idan ka ɗan samu wani abu za ka yi tsala ka ta ka kiwo ba yanzu duk abin shigo da shi ana yi
1: haka ne
0: haka ji su ɗan kinki
2: ya yi
1: aiki ba ne mata
0: su yi ba kan zai a sai ka gama ci a gida
1: da kuma wani an sayar a sun 40 60 ni na wata mata na babu
0: to ka gani da yanzu idan ba ka yi wannan shin kifin ma idan ka je ka yi karfi a ce maka kifi ba nan 200 ba da 200 ne abin da ya sama
1: so sai ba ne kana ta ne dan tsoka
0: to idan kana yin wannan kiwon dan kaji dan abin da ya sama sai sun dusa kan idan ki wani abun bugun misali a ran da na tafi zan je hidiman gona to abinda na fara cin karo da shi wata mata ne na ganta ta ba da bayan ta marama sai nace to ina ni kuma muka shi ina to kaga mata kenan so ta binci kanta wannan to ni kuma ina na tsaya
1: kana gida
0: so dan haka sai nayi kamara na sha arabu nace bana in Allah ya so yadda
1: zan
0: yi noma domin in kera ta a kan ta ta Allah ya albarka ma abin da muke
1: yi amiya Allah to ni kiran da zan yi anan ga mata mu karfafa mazajenmu yiwa wajen noma idan namiji bai yi noma ba wallahi kafin namijin ya wahala sau goma ke shi wahala sau 20 saboda shi zai fice ya barki da 'ya'ya da ba ni babu amma idan ya kawo dawa masara shinkafa wallahi malam ka ga dawan nan ana dan wake da ita ana kunu da ita ana dafa ta da wake sannan shi da shinkafar zaki tuwo da shi zaki gwate da shi ita ma zaki dan wake da ita zaki gambu da ita abin da yawa yau idan aka ce kayan abinci yana gida ko da mai gida ya ce ba yi da kudin kefa ne ke mai iya fafutuka ne ki nemo ki ko kuma yake iya sai da ma ko da rabin mudu in baki da shi to ni yanzu mace da ba ta sana'a ma gaskiya ba kowa ba ne mata sun kai suna neman sana'a kuma suna nema cike suke raba ka faɗa da ka faɗa ake gaskiya saboda wahala ta yi yawa ne
0: to ka ga wahala ta yi yawa na kasar kayan
1: su kaga idan aka yi noman nan za a gudu tare a tsira tare noma tushen arziki ne gaskiya kamata matasa da magidanta da mata mu tashi mu yi noma domin mu gudu tare mu tsira tare so idan ka idan baka au to komai naka da sauki au yana da matsala kamar yadda ka ce yawa kuma a ganin haka ne ma muka je muka tattauna da wata tsohuwa uwa wadda ita ba ma fa ka san kristocin mutum fi mu noma kuma sun fi mu komai a gurin su muka yi koyi to ganin haka sai malam sai ta tambaya ta tattauna mana da uwa wanda ita ma ba da muhimmanci ga noma ta ce ko da yanzu karfin ta ya kare tana da shekara 80 amma tana so ta je gona ɗayanta ne suka ce ta huta tana bai wa wasu fa ita ne take ma ta rabar saboda tana da aiki yana da kudinta to yanzu duka ta girma
0: su wuce kana so su gona ta ga
1: ta ka ba gaskiya mu ma matan Hausawa sai muka koyi da wannan yanzu mu ma muka tashi to anan sai ta ce mana ga abin da take cewa kamar haka
3: sunana Mrs. Miriam Iliya ina GRA bayan zaron da gida ne yake ina tabawa bana ne dai ka na ga ruwan yana wani iri wani mata da maza akan noma kiran da zan yi wa maza da mata kan noma noma fa abin yi ne tun zamanin kakanni yana nan a cikin kasa in kana so ka ci abinci ai da mai arziki da shi ne manomi mai noma da yawa cika rumbuna buhuna kaza to shi ne mai arziki noma shi ne dan adam zamanin da in baka yi noma mai zaka ba ƴaƴanka su ci inda rani abinci da sauki zaka iya saye da damuna fa shi yasa noma yana da kyau mutum ya yi kokari in zai iya ya nome abinda zai ci har shekara domin in kai noma ƴaƴanka za su koshi ba za su je kwaɗaya gidan mutane ba in an gan su ga su nan sun zo ga yaro ya koshi ko ba miya da nama amma dai miya an samu daddawa an samu tuwo ko masara ko tuwon dawa ko tuwon shinkafa ko tuwon arce duk abin da kake da shi ka tuka yara su ci su koshi su fita wasan su ba sai kwaɗaya gidan wani ba kin da yanzu ni tsohuwa ce
1: eh
3: amma rayuwa na tun zamanin da ni ina aiki ina noma
1: yawa
3: bana ne kawai nace miki yadda ruwan da yayi da kuma girma yana dadi na kusan shekara 80 yanzu shi yasa bana nace zan huta yara ma sun ce in huta me nake nema nake ni sha'awan noman kawai
1: yake
3: mini eh noma in ban ci ba da ina noma bana ci kyautarwa nake yi ma waɗanda ba su dai
1: eh haka ne
3: zamanin yanzu abin tsoro dan mata suna tafiya rabin turara shinye na waje zamanin mu da mu ɗan mata mu kirsa ne amma muna yawo da gele muna yawo da kaya dogo har kafa in za a yi mana sket har kafa zani zaki daura da ci sosai zaki daura ki rufe gelenki kafin ki fita amma zamanin yanzu ƴan mata na yawo sirara shinye na waje fuska kurjina waje rabin nono su daga nono yana waje yana bada mamaki ba addinin da yayi haka
1: hakan
3: addinin ba addinin da yayi haka
1: babu
3: ko culture ma bata yarda ba
1: babu ka
3: balle addini addinin kun san ki bata yarda ayi haka ba na san kuma musulunci ma bata yarda ayi haka ba tunda ana rufe kai matan musulmi matan kirista tun asalin su an san su da rufe kai an san su da gele
1: kuma ga shi yanzu ka kinci daurin ki mai kyau
3: a'a tun tuni mun mun tashi ai mun sani mun ga iyayen mu su ba su ba fita ba gele a kan su ba su sa kaya su tura mai kyau su daura dan kwali su dauki gelen su kafin su fita ba mata da za ta fita ba gele kuma kristoci ne ba musulmai ba ne
1: haka ne
3: kristocin dama dama suna rufe kai
1: suna rufewa
3: zamani ne yasa kadan kadan sai suke bari in ba haka ba ba yarda kristan mace kristan ta fita ba ta rufe kanta ba
1: to mun gode malama Fatima da tattauna da kika yi da uwar mu wannan da ta bada shawara to kaga a wannan tattaunawar da ta ba ta tako al'ada mana al'ada mu mutumin an san mu da sa kaya sutura mai kyau ne abin nan yanzu kuma sai mu ma muka koma daya to kaga wannan malamar ce kike su ma kristocin ba a ce tafi tsira da magani ba a ce tafi tsira da ba ce bai bu musulmi da ma an san ku da lilibi to sai ka ji hankali ga dan uwa mata da su fi su su su su su da kan su ko su su da jikin su ganin cewa wannan bakalar shi yake kawo a aikata wani abu to sai kira ga mata
0: da ma abubuwa na ya mace ai ki da kurekin ki abinda mun yi ke zuwa boye kuma an ce shi a kan yare ai kun mai sha'awa ne ma ba wani sha'awa za ka gani ko ba kawai amma in kai ne ko ba ta ci fa kaya na su kira mai kyau aka ce ko kaurin ka gani za ka ji abinda ko ba ka bari amma duk rekin ki tun bai rashi a waje to me
1: me za ka gani kuma ka ji sha'awa a gida ko gani kwarai da gaske
0: ai su kira tana da muhimmanci ko ni idan kika sa za a sauci ma a kai tarbiya a gidan amma a wani kaya wani ita kuma kana tafiya sai ka gawo kana so ka ci aiki ka sai jawo ni da
1: ma ya amma ma
0: ai ko ka ce da ki ka ce a gida ba kuma ka ce za ka ji aiki ina so ina amfani na da cewa ji a karin rigin sa
1: kwarai da gaske
0: so sai ya tuna tun ko mace ta fita da kaya kamala kai a ta kai kana miji ba kunna a ta kai kana miji ba a gidi bai ci ka bayyana ke yake ba ina ce yake mun miji da ka huwa ne ko da ka ji aiki ya ce ya to kai kana miji ba ka sa ga cikin yanzu kana tafiya a sauri ai wannan ba za ka zai
3: balle
0: amma a cikin ɗari shaka yi inda ba su iya ɗaura mata zani ba
1: yau sai ba ku yi ɗan sai riga da cike
0: sai riga da cike ba kama ta ruwa
3: yau
0: shaka in mun kace ta ɗaura mata zani je wanda ɗaurin zani ne a ce
3: ɗan wanda aka sani
0: ne aka sani ka ga duk kowin ta bakin zani da ya je bai san yayi
3: ya bai je ta
2: Me mutunci duk babu wanda zai je ya ganta tsirara tsirara a kowane addini ya je saurare ta sai mara mutunci ne shine da ba za ki bige kowa ba sai irin ki a wannan tafiyar shiga da muke babu sai ka tara da mata yace zama an yi zina ba a'a ba sai an tara ba daga shiga ana magana so a sharance musulunci mace ta yi magana ma akwai ka'ida na maganan da za ta yi domin bar abinda Allah ya ce ne shi ya sa muke ganin irin waɗannan jarabawa suna faruwa da mu don haka a kowane fuska kowane addini babu addinin da ya yarda da irin waɗannan ɗabi'u da ya ce gudana a tsakanin al'umma musamman mata addini ba domin za ka ga mace ta yi shiga anyhow like wajen ta birge namiji a musulunci akwai a wanda ba musulunci ba ma akwai za a yi za ka ga sun yi riga an yi babba kela zai je ba ta koma wajen kela ta ce wannan ya ne ruwa
4: a ɗan rage mu
2: a rage mu ko dole dai a masa yaɗu a birge wa tunda ita shari'a ya ce dukkan ta al'aura to kowane addini ma yana kan wannan ne ita mace completely ɗinta sukutun ɗinta ita al'aura ne duk abinda za ta yi ba abinda ba al'aura kai namiji ne aka ce daga cibiya zuwa biyu to ayyarmu matasa an yi mu matasa sun kasance a irin wannan wanduna yankakku da fasassu su suke sa kuma daga yadda al'auran namiji fara ce ita kuma zama mace complete da yanta al'aura so don haka wannan su ne abubuwa wanda muke jan hankali da iyaye su sa ido maka Allah ya ba ku ƴaƴa ciwo ya ba ku da yi ƙoƙari ku kiyaye wannan haƙƙoƙi domin amana Allah ya ba ku idan kun sauke ba ku je ku tsaya gaban Ubangiji gobe kiyama so sai ku wani lafiya idan ba ku sauke ba kuma to a ranar ɗanka ko ɗanka da ka bar shi bai bi ƙa'idan addini ba abin da ya shaɗanta kowane ɓangare ko musulmi ko kirista so da ku tsaya gaban Ubangiji gobe zai hujjace ka shi ɗan ɗinki ita ɗan za ta hujjace ka kai ubanta so don haka wannan abin lura ne kuma abin jawo hankali ne mu iyaye su lura su sa ido ya so ɗa yana gaban ka ma ya aka kai
4: ƙware
2: ballantana
4: ba ya fita ya je
2: yau ya fita baka san inda ya kwana ba baka san cinsa ba baka san shansa ba wanda na faɗa ne duka ɓangare ko namiji ko mace baka san wannan ba kai dai ka ga babban mahaifinsa idan baka san ta ina aka yi aka samu a baka san shige da fice da whatever don haka in ɗan sa ido a kan wannan in Allah ya so ya yarda za mu
4: duka tare
2: mu tsaya da tare kuma Allah ya sa mu wani yarda.
4: Malam Nazir ya ɗauko gangara ka san kogi ne ko sai lokaci yake ɗaga mana
2: ɗan
4: amma a mataki na gaba insha Allah za mu ɗora. Mun ɗauko gangara amma lokacin da aka ɗibar mu shirin ya kawo ji a madadin malaman da muka tattauna da su ne kula da shirin Luzar Falmo Kalewa wanda ya tace mun shirin a faifayin Murtala Garba ni da na gabatar Hajar Babiyo Gambaki da ke ce mu haɗa wani shiri na gaba in Allah ya kai mu.

kai ce daga nan mita 94.6 zangon FM. An saurari shirin rabin sa'ar mata wanda ya zo misararo a daidai wannan lokaci. Kafin nan mun saurari tallace-tallace da dama kafin har yanzu agogo muna cewa karfe 7:30 lokacin za mu je ga shirinmu na gaba, wato Ninu Baninuwa. Sai a yi sauraro lafiya.

0: ፍርና ሰላፊ ማንቸንት የመጫድ ፈሪ ተነኖ ባኑ አኑ ጓሙን ባነኩም
1: ድምዳ ታኩዛ ስዘኮይ ባበረይ ምናቺ ሸማና ስርና ቻበሪቲኑኑ ባንኑዋ
0: ተሞባን ድነም ጎ ማሳ ሰለንጋራ ኩመማናሃ እንሽንቢየ ምቆኛ ኳኩ ባውንደካ ጉጃ ያንሃል ቻዳ
1: to babare kamar indi daya mati ma ko mati sasta sannan gara buma shi bi mutanta dana ko ga tanta dinna ko ga tanta wasunna to ma angul mutin shi na da shike shi a biya ma kuma cha walai kamar indi walawin cha fara muzitan tu cha najeri gaba daya koga arewa gaba daya ba barai
0: tabo
1: hiyan wakai koga hiyan ma na karawa shi na ta amma wato ta mata ta zuba ci iuma koga ta spa abin zuwa ma
0: manzo
1: koga zubin nan ma manza musita bu kullum sai wakuza cincayewai ca wani cipiya wakuza ɗani ƙirausa wakuza ɗaya ƙirausa ɗani ce ɗana ɗani ce ma da to ne ya ce ba ma wangul mutum shi na babarai da shike tun tasallan gara a fakai kuma munana kamar tangirta ciwo don nunuwa na ma ɗa agus ko babarai ai wajen sani fudu ma babarai amma kusa ko kusa yan ba suna ko kusa yan bu kamar muze ko ga wuce wannan wani kamar indi ma kusa wuce yuwuwi ne ya kwatsu ga lubulubi so kusa he come tana he come tea he be here it is bana to amma muna kusa dai ba bare kamar rande ma kun cici to amma ta ci ma kamar lubulubi wato ci ma
0: kusa
1: yawa to layin nisu bana to kullum ya marawa yin ce ba yin shi na suka mace cha wale
0: tabbun
1: suna ta biran daga cica wale don gahi yan fiyetin kowa ku suna sunna ba ku zai yan kwa fiyetin yin shi bu umma sunna
0: tabbun
1: yin shi bu umma sunna ba bare amma sunna ba kuma amma yan kuma titi sunna
0: tabbun
1: abune cha wale kamar mala ne mu kamar wato ruwin a kai gayi ne kai ko ga mara ne mu dai jabbu ne wato ni ko yi mako su bi da ya tiya tinsun ko ga tiya su ya tiya sun kiyar sun to yan bane transna ma kurkusha ruma karwai karwi cha wali karwi ta sunna karwi cha wali wi ya da ba zance addinin babu wi addinin bu sama kun wa da ba sai ya cu jana kafin wa buja teta sunna me ba amuwa
0: babu
1: jani wo ba ya hala jana ba bare
0: babu
1: to mun wuce ba ma da sirrin sunna ma gundu ma gulmi ma gulmi ma gulmi tin shina
0: sun biya mu kunya kuma ma gana su burawa shina ta sakata mun rangui wi da wa ci da mu wi kuma wi yan ya sunna kun mai kun kuma zo ni ya fiye mana kusan yawuna ya tiwa wali tina kwa ku ba man da ka ana subrawa shin wali tin ci sakata
1: ai ce ba mu na dawo ba bare ma gudulau ma kudulau ma kudulati mana ba cahaya ma agan tu bani
0: cebul
1: binga wirin cai binga wir watu kuma tuwi shi akuliya ma'amu
0: cebul
1: kar ma'amu shi
0: cebul
1: kar ma'amu shi babare ko kwafa ma kudila ma sa ma suna ba dinyan bu ma'amu duni cina na babare wishin ta wulo
0: mandaka fiya koyasu
1: mandaka yawa kaman gomana babare ai gulbe ni yibo
0: cebul
1: ko ba ba balle kakano ni ma
0: cebul
1: ko ba kakan ni ma
0: cebul
1: me da we ma ina kakan su ne we ma ina gulbe su ne we ma to ashe waye babare ci buna ma suna ba din ko kwakwa kaman idiya ba din ko wane ko kule babare dole ce ta dinna a fakai lokacin bunaka wulka fala
0: wafiya
1: ku yin shi na
0: tabu
1: a fakai babu naka karta kai
0: babu karta kai
1: babu naka karta kai
0: tabu
1: ashe wai won ku zafe tin duniya won ga bu kofa ku zafe tin ko ku babu naka maci ca wala wa yana kura
0: wannan ubadan ubadi
1: to wai ashe cimbuna mana ba transfer na matsugawo tsagayi fiyatina
0: lubulubu
1: matsugawo tsagayi wilukwa shina matsaga tsagayi mana karawa shine shin ta kuzawa mata baya dinya
0: dindalan kuma na
1: kuma hun ma dai
0: tabu
1: wai ma suna ba ko winta dindana mun shi a ta dai
0: tabu
1: kuma shin ta na hu
0: tabu
1: shin kuma ta ugulo shin kuma ta kuzum ko ba ba babare
0: to su bai rawa shin kati kwa ku ba ma kuza da kan kanje wala yandi ya duwaya
1: a to babare ai cha wani goman ce yana cicu
0: tabu
1: cicu sai goman saura fiye kasan subhana wa yi bakin cadi ta maka wai ko
0: tabu tabu
1: to shi na biyu sun kalau
0: yan shi na biyu sun
1: kwa kuza we sirzuhuna ai da ba ta ni a bari daga sir ruwa ta shanna su bawi niya si kuma ta gulma kan India piyansu ko gaya piyansu cha cha cha di to mangini maguli magudu ti shina
0: magudu
1: yamu wani ka ta bine kun rokon shina cha ba marawa shin ta biyu sun kamar India ta shin lubulubi to ta biyu sun lubulubi
0: to mana kusan gangiwe da ba ana subiya da sun yace kuna hala ya da bina yi su
1: dalba
0: qualify
1: subhana kujalai
0: ya ti baya ransu kwa ku ba wani wali ta zan cha bandandara
1: ba bare cha wani wani cha bandandaru an ga dandar kam cha bandandaru
0: saboda ni bibiya wa
1: a wato yambu ya da ba wala hanwi
0: wala hanwi
1: wawule yawwi kuma dole ta ba cha wali cifar cifakiya
0: tabu
1: agus go bare suban char ya kuwo ya wa gan indi yake kiya baya ko ga digina gagawi ni sun
0: tabu
1: agus go ya baya gagan da gan tara
0: tara
1: a iya ta dai a iya na kai wai caba gumani indi hi ne ya indi le ya kin gulbana caba yi bai gagawin ni sai digini gagawin ni sai ko ilakai
0: ko
1: ku ya lakai
0: wato
1: amma buda ba dinga abuji ko subban su buda ba yi digini gagana har abban daga tara
0: tara
1: yi da buda gangai ya
0: lakai
1: awu na ga
0: wale wale tunda rafiya
1: cita kafiya ran hi da ba ba hi da budai gangai ba bare hi da budi gangai da budi gangai me mu kwanta da a ci
0: sai da biya da gadi
1: awe buda ba a fara likin kin gadi
0: gadi gardai
1: eh a fara likin kai ta jefa da su ta gadi
0: inda ka
1: wure shi kenan
0: inda ka koku
1: ana ka turo
0: to mun
1: ana ka koku
0: tabu
1: awe transferna ma suna yan mamu
0: tabu
1: kai yan ma wani su zuhuna an wa kan wiyana
0: tabu
1: na ka buji kin ya dan nan ba
0: wa
1: kar ma sama kan janibu yana ka can mu
0: can
1: cinwana
0: cinwana
1: eh
0: ya mu ya mamu wani kwambanan
1: ciftan bu dava yana ka cucu wana ima ciftan ima ima kurnin marhumu
0: anda ka daya wakatu
1: wai wa tite ta ciftana wi suna wuti yan burkatuwa
0: tabuka
1: yan burkatuwa wi ta tuwa wuti wi ta tuwa
0: din yan bulaina
1: eh
0: to wannan ga muzi zai ta bulon
1: har kun ina kai har kun dinai
0: tabu
1: an da babu ku zaka fetina
0: sun
1: ne an da ta ku zaka fetina dini ce ka ku zaka fetina
0: babu
1: balle dabbu ina babu
0: tabu
1: ku babu
0: tabu
1: ashe wai
0: bal
1: matsara kun rokan shina
0: tabu
1: ta biye musu bin kaga da
0: yi lukai
1: yawa amma yi su da ya ja gadi
0: tabu
1: eh
0: tabu
1: su ja gadi nar kusum
0: tabu
1: ina kiyin din na kawar kurkusun ai
0: taba
1: na bayin kinakai
0: kinakai
1: sai na amma wasan har babu yardiya har babu yardiya babare wuki ne buda ba ta ja gadi
0: ko yi jambuna taba
1: to we sami yi da ba
0: jambuna
1: jambuna ko
0: ki
1: ma jambuna yanzu
0: ki
1: da ba mun wewe san ba tsuwa
0: tsuwar ba ga tuza
1: ashe we transferna
0: ngiyena
1: ma san ba tsuwar bin ka tiya ma san ba tsuwar bin ka bira ma
0: kuma
1: shi da tsuwar can ba
0: ta ba biyan
1: wa can ba suka ta waruna
0: ta ba saban ngwaruna
1: wai tsuwar ba san gwa ngwaruna to kar ma sama ma kama tsuwar buda ba hikima huna
0: tsuwar
1: bunaka tirawa ma
0: tsuwar
1: bunaka sarba din ga goyan mu ma ku zabe yatina
0: tabin
1: shin ai cama
0: shin
1: ai cama muzini
0: bane
1: shin ai cama muzini bane
0: amma
1: shin ai cama muzini
0: din
1: yan budi ja dai
0: ma kunta ne
1: ashe amma
0: saboda yi dalin ginahi ya ba samba anti durai
1: samba ya kira ta jana
0: to ka kire ga
1: ya kana ta ni ya naka da ni ya naka di ya kana ce ya kana ce ya kana ya kana mutugo ina
0: to
1: ya ko bi ne bi
0: to mu ga mu zai tunda ta bi
1: ya rukwa ta ban sun garuna ya bijiya musuna
0: to ne
1: ba ya ma ba sun su
0: ya bula kuma
1: ne tirausuna
0: ya bula tubura
1: na gica ci hun
0: tsihi ta gica
1: shi ci hun na gula su bane
0: bane tabu
1: varin mu bane
0: wannan
1: katuzu
0: taba watuzu
1: kuma ba
0: sai ta tuba bane
1: watuzu kuma ruba
0: ba anda kamara kan kuma ra
1: ya
0: anda kamara kan kuma ra
1: kuma ruba watuzu kuma ra
0: tabai ka
1: ba bane
0: ba
1: muna ga kuma bi din
0: ba mun ga mun suna sai da miyo
1: amma watuzu barbari ba
0: to ga barin su ta ba rafas
1: amma akwai barbari
0: tabai
1: akwai kuma ra
0: tabai
1: zuban su mun mare kuwa
0: kan farfara kan kumara
1: kan kuma zunun bane
0: tabu
1: kan zunun fiyatina
0: tabu
1: kan zunun kwa fiyatina
0: tabu
1: ko ba ba kan mardiwun bane kan mardiwun kwa
0: bane tabu gangayen ma
1: kar na samu
0: tabu
1: mun din ba bare
0: tabu
1: kar wa samu
0: kar wa
1: tufawi
0: tabu
1: ko shuwi
0: tabu
1: ko mamiya abu su ko ba bare
0: tabu
1: wa zabaki rauyan da na ka cucuwa
0: wana
1: ya ci fitui
0: uga ta muzai tawi
1: wata ya wu kawai dai
0: tabu ga
1: goma ne yi uwa yi ta kawai mu ba ma dai
0: tabu
1: uwa ma ban bayo
0: wuyan ya suna wai babu yan tare
1: kuma sai ce ne kin ba bayo
0: tabu
1: ashe an waye tare suna
0: gangaye mu
1: kace mu ci ma
0: tabu
1: ma fala din ya bu ya mulla an kin cire
0: tabu
1: Mama zai bari
0: mama yan bane tin sai
1: zance adinin bulda ba zance yanki na kai yan adinin daban
0: daban
1: kinakai daban
0: tabu ka
1: abu shi ko
0: tabu
1: walfitin wunaka kan walfitin zuwa kun shi ba
0: babu
1: wunaka kan cari
0: babu
1: an waye ni a mulwi a da aiwa kina tana
0: ina
1: ma
0: saboda
1: addini na to karwa sama kan cikin wani
0: tabu tabu
1: don ma din budu waye
0: mun
1: ci gare a raina wai
0: asna
1: ai suna galuwa usna mata addini
0: tabu tabu
1: mun mutu be
0: nira
1: kuma ai duba wa ma usna bua ama
0: chabuka
1: sai cambu na kabu juyi yambu na kabu
0: to ga ba
1: wishin a cuci hana wishin a cuci
0: ce ce
1: wishin a cuci na hana wishin a ju kumai wishin a cu kalbina
0: kan kalbina
1: baba rai
0: chabai
1: dilini bu na ka
0: muda ba usun
1: wa kito
0: usun
1: wa ya wa ma yambu si yambu kan yamba ne
0: chabai
1: hi yambu kan yan kamar tayi
0: chabai
1: yambu da ba yamba ne wishin a cu dilina
0: chabai
1: wishin a cu Changana,
0: Chabu,
1: you should achieve Yamuyamu to come.
0: Chabu,
1: I was go. Ama wina say as you buy va Muzusum.
0: Muzusum.
1: Then I didn't know Tani Nama, Tani Nom,
0: Chabu.
1: To whom which of my
0: Kumu,
1: Mother
0: Muzina, Muzis, Chapiati Dure,
1: Kulum,
0: Chabu.
1: Kumu, whom I tell you,
0: Babu.
1: Kua Nama Tabula,
0: when we are Yasana Kumai, Kumu, Wali Widawa. Wa kan buduni na ai sai ta subu don azubi ni buda wa tibiyati dure
1: to mun mai ce ba ma da kushi tiran su
0: na
1: kar ma sama makina subu da ya ya ya ya ja gadi
0: tabu tabu
1: ya ja gadi to mun mai man male ya biye musu ban subu da ya ja
0: ya ba ci wai
1: yawa ko ga ya ja gadi
0: gadi
1: ya ja
0: aci
1: aci ko an waye ce ba ma da tirin sunna kurkushi
0: kurkushi
1: ma bira an kawo ma ma fala rinci ma fala wuyan guna ka vulawaye ma ma biya yan muna ka mu kar ma gana mu wai wi biya wi san ba tsuwar din ta
0: tuza to ga wallin guna wa
1: awai
0: to mana
1: ba suna ba yambu yambu na ka marka mu ma suna yambu ma mu
0: baba to mana cibu papara ta ti biya mai kuma subuda ba ya ti gida darhin sadai ya tsara ti girdi ta sun kwa ku ba wali tu sadai tunda na rana wita bina
1: to ba mare kamar inda ma sun ya goma ne wai ai wannan ma mulkiya patsawara ko wai ma wuce yi mini tuzo
0: tabu
1: yambu ma laya ce dana ba bare ce ba ma ka golfai daga kofa
0: tabu
1: golfi tuti tu kofa kun ti tsawi kun ti danza
0: tabu
1: ma kurkushu su ma rawawan shi na
0: tabu
1: ya da ba ya da bine idan cinca wala ba bare
0: tabu dan
1: danga gumanu ne kaman bahuna takin ma jau ai ma jana sai ai ma jana ai ma jana
0: ce kuma ajaratu
1: kuma yihin ma na ka tiya jigina
0: wasu na
1: ajaratu
0: ajaratu
1: ran wuce ba ma laya ba min shi na jau tiran sirna ma rawa shi gunta mamu ya
0: bunda man da ka din da ka dabina
1: saboda dan sana mana kamar an ka ga biyo
0: eh
1: an ga bulun
0: bulun
1: ba fare
0: ban
1: wai sai ma da shi na jaya mamu ya bane
0: tabu
1: kurkushi
0: kurkushi
1: ma rawa shi na
0: tabu
1: ma rawa golfai
0: dan
1: golfi ti kofa
0: inda ka ci ba kun kusan su fara sun da ci ba kwafurati ban wai sani gala tunda ana su inda ka amma kun sani tijar kwafurati mana kwafurati fahiya mai ta su buladai kun su kuma su zora kai kun su su daba ya buga ku kusai ina ci mun tana ni ne surga ni dan zai suna
1: hisno babare
0: to
1: hisna tintinin dan ga muna buju tinya kai ni sai ba ne hi ya maci cawale ku za wi dinan ba har ya da cici wuce wani muca sabiti cooperative ni da
0: tabu
1: ya da ba cooperative cooperative ai wai ba ma
0: maka kai na tabu
1: kuwa ba
0: kuma da ka da fayiwa ma
1: to ai yan wai ce ba gumana cooperative yan bu man kada ba yan ne bu marhunu
0: tabu
1: yan magriya
0: tabu
1: mane tuma ma wuta wutina
0: tabu
1: masiya kuma ai kiya amma yan bane kiya bu siyasa bana ko ga golfai
0: ya
1: cha cha ci su ban ko jana
0: ko
1: ga yan kamar ruina kan kasai
0: kasai
1: ba ba ba bare
0: dai
1: ashe wai kwafurati ya marubu ma gubuta ma ya manka
0: abu ma birau
1: an kar watsu gau
0: kar watsu
1: ma laya wasa din to fa sai na gubuta mu
0: na gubuta mai
1: walfi da ma yan bijilai ne cika an ba na gubuta mai sai ma can jana wato kaman bu na ka ta dau
0: da dan
1: ko ga garwina da kan kasai
0: kasai
1: kai yi tiya ma gomanin bai ba barai yi kuza yi da yi tiya kaman yan tare kaman talk tv ne wajen kuji
0: kuji kuji
1: inca
0: kwalfiti
1: ba ma da transna ma kudulau
0: yauwa
1: ma kudula ma na haba
0: yi fura ma
1: subura yi gubtawa mai amma amma ba barai kana surwi
0: chabu
1: ana ka taya yan buran ka uma yan
0: yan
1: tade
0: chabu
1: a wanta kwaba kui
0: chabu
1: gubtaya mai kun dinya na gungur na gungur
0: gungur
1: hinada ma komiya na na kai miki kai
0: chabu
1: chawuna
0: tade yitun
1: yauwa
0: ani kuma
1: an hina ba kui sai chawuna
0: chawuna
1: kuma sai na
0: kwawi na ba ta mu
1: kuma na anwe chawuna kin kaga ana
0: wanta dai sai Allah ga gizana koi baba
1: to gizan kan aiwi suna yin yin bane
0: chabu
1: kuma baba
0: chabu
1: chaba ya da ya ta mai
0: chabu
1: hawa kuzuwa
0: kuzuwa guzo
1: eh baba
0: chabu
1: musamman kuma ne dan jana an je wa baba wa giza zauna
0: inda za ta wa ta sa
1: to wai ce ba sai da kanne wa ne ta ta mai
0: chabu
1: da fa
0: dan
1: sir
0: sir
1: an je wa
0: kaza wa gaza
1: to won ka ba mun
0: inda ba mun
1: kai jinu ma ko jika ko
0: din daga
1: ya da kai ne wani ya ta mai kuma wa
0: ko kullun ya ba da
1: so gizanga yi tai mai
0: chabu
1: kar wa sama wa da wani wa
0: ko
1: wa wa suru
0: ko
1: wa wuce yi wai
0: chabu
1: gizan ta buga wai
0: chabu
1: gizan yi bane
0: ba mun
1: gizan yi
0: yan wa fukutan
1: wai
0: jubu yusuna juban ta da ana buguza
1: kurkushi tiran suna
0: chabu chabu
1: indi ma ne he kaman mu zai ta bane
0: bane
1: kuma su ban hi suna
0: sannan
1: cimbuna amma wa kwa kin sunan an wa wa dafu sir
0: sir
1: to fi sir wada ta
0: da chabu
1: ba bare
0: chabu
1: amma wa Bauchi amma wa Kano ko Abuja ko kuwa ma
0: wa Lagos din
1: eh kai ko Lagos ma an wa Lagos din wanda wa kan sunan sir
0: sir to da wada ta da
1: ko kalu udili
0: wada ta da
1: wada ta da sir
0: tabu
1: an mai wa ruku mai
0: to
1: wa
0: ruku
1: wa ruku zurguzana
0: ta wani jufana
1: wani jufana kuma wani
0: guda ba wati birayi wa
1: wati bira week
0: tabu ka
1: dan wi da ba an wa ta yan tayi ko wa ci da wuwi ko ga tuban wi yi baye ko yi bu ko kan
0: babu
1: a a ya ne ti yayi na
0: chab chab
1: wa kuza ko ji ta da yayi na
0: to ga
1: to yayi na
0: chab chab ga
1: an wi kar wa sama wa da wani a kaya da ka saboda wani wa da wa ka ce kinsir wani ka tada
0: an gangai
1: amma wa kuwa an wa kan cimai an wa kan zuna ai an wa kan sunana ko wa kwa kan sunana babare hal sunana din diwa dahi din diwa dahi amma wa kuwa babare hal sunan wada tadau wa tadi ko da shi masari chafi ne re wutuwuti
0: wa
1: gaza
0: wa mutu aljiba da kafa
1: kar ma wa mutu wa ku gaza wa ku kaya ne re wuta da kanan ai wannan mutum ne
0: wa birwi
1: amma wa kunfa
0: babu
1: wai
0: gungun
1: muna da tiran sunna kurkushi ya kudulau
0: chabu
1: ya ma ya mu ya ka amu
0: kun
1: shi na chamu da dan bane
0: to kun
1: shi na biya kar hajakai ko mazina ko wai tsuwar ta tiya ko
0: mazai
1: muzita ma ko ga ta tiya wuce muzai
0: chabu
1: ko ga ta bula mukan wina
0: chabu
1: marwa kun shi na babu rai
0: chabu mati fannin wali wada karta gwanana mana ha kusan kwalvita ti biyatar huinu lagya kun mini ya kasabu burna kwa ku ba cibu wali tina chati ba dan zuga
1: to ba mare kamar indi masiniya ce ba gulai kullum gwanan wina abar bakwai kuma biya na ya ce ma kudin ya ci kokala ko ga ya ce kudin na yana bahi bayamu daga can tandalin nubu ma dare nu gona wani buta bara kala kala ko da taban char
0: char
1: to amma su bana wuyana hi sina ya biya amma
0: chabu
1: wuyana ya rau ya raya amma ya amma ya amma yan biya na ka amma ti su bana agus goba bare an wuce ba ma da tiransuna kurkushi gubita kamai chaba rinshin aida wa ku jiba ni bina huwi to wa jiba rinshin
0: chabaka
1: biyana yi yana ka chayin him bina ka tiya sunu
0: babu
1: biyana yana ka chayin him bina ka amma mota wayan yan kamar yi
0: chabaka
1: an wace ba ma da tsarin sunna kurkushi
0: kurkushi
1: ma gubta mai din yan budunan bi diya yi biya mai him ma na ka mati wushina
0: ko kuma
1: ma kambarara
0: kuma kuma sab da yake bugina ile burna kariya burda kan ne ya bare kan hina dan ya biru sun tufan kurtak tsarbaka dinna kan kuma gonan buda ba tuguni ci kanta anje kana kwa ku ba wani ci ci da ka har dan zungun
1: ba bare ce ba muna duwa kwa
0: yana
1: sun ci hina ma kurkusha su ba wani kawai yambu ci yambu kayan bane ce ba ya gubta miti tisu bi da ya cayi hin tisu bana agusgo yiya ba inda ya kwamu
0: dabu
1: agusgo din ya yambu di ba danza
0: danza
1: ko kuya bu
0: dabu
1: ya bai ya cayi hin tisu bana amma wuyan sin su ban ya sama kun yi
0: sai ya rasa ne
1: wai ce ba ma kurkushin su biyana ya kan halin nan
0: tabu
1: din guda ba bina bina sunan bina ta kan wuyi can mun daban muguntai ta mulu
0: ta mulu
1: asina mun ta amma
0: tabu
1: can ma ba kun ta muguntai zuce su
0: sunnurun nan
1: sunnurun ruwa ba yambu asini sai sai can mun muguntai
0: to ga
1: babu lokacin shina sai dai lokacin shi bina
0: bina
1: amwaye ga ayya sami ya sami ya gisha yin tiwuta su ya kusa mu ya cuza ayya na su ban su su buna kuma ba
0: su ban su bununa kwa
1: to kuma wa buwan kwa are ba mun ka na su ban su su bununa ku ba mun ka na wa buda ni yan kuma daga yan majos har zuwa Lagos wanda ka na su ban su su
0: sabo ya sai ina
1: amma yan kuma kaman dani
0: wuci arewa
1: wa buji gawa Kano zuwa zuwa Katsina
0: kuma
1: na yin suban su su bununa har zuwa Sokoto Zamfara yin wakai
0: yin wakai
1: wai wana wana bawu nahi bawu wa lakun shina wana yin shina
0: tabu
1: wa kuna yin shina wanda kana ta ci
0: wani kuma da wakai tu shina yi ya ci take banda tunanin saboda ba rawai tigar na kwa ku ba wani ci busun kun so inda kun ra manaha tayan sun da kai na mun ku zai da mai
1: garbu ne lungwa buna su na ci ku garwa
0: to bunan ga tsaro ta ale adam rafin makaranta mun ta bi hin ba ta sa masur na ba kan shi na daya mu
2: kai ke bita tare da mita 104.6 zangon FM an saurari shirin Ninu Baninuwa wanda sabon shirin zai zo misalin wato ranar Lahadi da misalin karfe 7:30 aliyan zagogun muna cewa karfe 8:01 da misalin karfe 8 sai dai kuwa akwai mu dauke da labarin jaha cikin harshen turanci wato state news

0: Yasa gobanmu na cewa karfe 8 da kwata.
1: Ga kuma fassarar labaran jihar da farko muhimman kanin su. Za ku ji cewa ma'aikatar harkokin gona a jiha ta kaddamar da wani kwamiti da zai sanya ido kan yadda za a raba tallafi wa mutum 1,450 matasa da mata da suka samu horo a bangarorin aikin noma daban-daban. Yan jarida da ke aiki a bangaren lafiya sun hada hannu da cibiyar gudanar da bincike game da sanya ido da samo bayanai game da yawan mace-macen yara kanana a jiha don inganta yanayin aikinsu. Kungiyar cigaban Munti ta yabawa Gamna Bala Muhammad bisa gudanar da ayyukan cigaba da yake yi a fadar jiha. Za iya sauraron labaran kai tsaye a manhajar BRC Bauchi ko manhajojin TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da kuma Maituna Radio. Za ku iya sauke manhajar BRC idan kuka shiga dandalin Play Store ko App Store, tare kuma da ziyartar shafinmu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da ma sauran kafafen sada zumunta. Yanzu kan ga labaran B2B wanda ni Kamaluddin Hodela zan gabatar. Ma'aikatar harkokin gona a jiha ta kaddamar da wani kwamitin mutum 7 da zai sanya ido wajen biyan kudaden fara gudanar da sana'o'i ga matasa guda 1,450 da suka kunshi mata da matasan waɗanda suka samu horaswa a bangarori daban-daban na aikin gona. Yayin kaddamar da wannan kwamitin da ya gudana a Bauchi, kwamishinan harkokin gona Dr. Iliyasu Aliyu Gitar ya ce wannan kwamiti an yi shi ne domin ya sanya ido yadda za a raba tallafin ga waɗanda za su ci moriyarsa da suka samu horo ƙarƙashin wani shiri na musamman da yake bayar da horo kan al'amuran da suka shafi bunƙasa harkokin noma da kuma kasuwanci da ke ƙarƙashinsa. Dr. Iliyasu Gitar ya ce wannan kokari yana ɗaya daga cikin manufofin Gamna Bala Muhammad na ganin an tallafa wa mata da matasa ta hanyoyin da suka shafi harkar noma. Kokarin samar da yanayi da zai sa mutum ya dogara da kansa, samar da ayyukan yi, kawar da talauci, bunƙasa yawaitar abinci da kuma ganin cewa an samu ci gaba mai ɗorewa a yankunan karkara da ma jiha baki ɗaya, sai ya buƙaci membobin wannan kwamiti da su tabbatar sun yi aiki cikin adalci tare da tabbatar da cewa duk wanda ya cancanta ya samu wannan tallafi, tare kuma da kira a gare su da su tabbatar sun tsara yadda za a biya waɗannan tallafi na kudare a dukkanin ƙananan hukumomi guda 20 na jiha, inda kuma ya kira a gare su da su tabbatar da cewa kowai wa daga cikin waɗanda za su ribata da wannan tallafi ya karɓi cikin kuɗin shi da kan shi ba tare da aiki ba, game kuma da kira a gare su da su tabbatar sun dawo da cikakken rahoton yadda suka gudanar da wannan aiki nasu. Da yake magana a madadin membobin kwamitin, shugaban kwamitin Ibrahim Yushau ya bayyana godiyansa ne ga gwamnatin jiha bisa yadda suka samu ƙarfin gwiwa a kansu har suka ɗora su kan wannan aiki, inda ya tabbatar da cewa za su yi aikin yadda ya kamata tare kuma da raba wannan tallafi yadda ya kamata ba tare da sanya son zuciya ba, tare kuma da yin shi bisa yadda doka ya tanadar. Membobin kwamitin ana sa ran za su yi aiki tare kuma da kammalawa su kuma mika rahotonsu cikin makonni 2 ga ma'aikatar. Yan jarida da ke aiki a bangaren lafiya, wata kungiya mai cigaban zaman kanta a Bauchi, za ta hada hannu da asusun nan da yake sanya ido tare kuma da binciken musabbabin mutuwar yara kanana na jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke nan Bauchi, domin ganin an ba da bayanai masu tushe game da yawaitar rahotanni da ake samu na yara kanana a Bauchi. Wannan haɗin gwiwa zai horas da 'yan jaridu ta bada bayanai na sahihanci hanci game da al'amuran da suka shafi lafiyar yara game kuma da bada bayanai kan wasu bincike da aka yi tare kuma da wasu tarurrukan al'umma musamman wanda zai rika bayar da waɗanda suke ɗaukan matakai yadda ya kamata sanin abin da ya kamata su yi yayin wannan ziyara da suka kai ofishin cibiyar ta CHAM kungiyar 'yan jaridar darakta bakin daraktar su Elizabeth ka ta ce kafafen yada labarai suna da rawar da za su iya takawa sosai idan aka yi maganan bangaren lafiya tare kuma da irin bayanan da za a rika dauka ta bayyana cewa wannan haɗin gwiwa zai karfafa al'amuran da suka shafi sadarwa tsakanin masu bincike da kuma 'yan jarida sannan kuma zai kawo sauki ga ayyukan wannan cibiya ta CHAMS wajen bayar da irin dukkanin bayanan da ya kamata tare kuma da samo shi cikin sauki ta kara da cewa wannan haɗin gwiwa kuma zai ci gaba da taimakawa wajen ganin ya bada kofa ga masu tsara tsare-tsare game kuma da kawo tallafi su san abin da ya kamata su yi wajen rage yawaitar mace-macen yara kanana tun farko babban jagoran shirin na CHAMS a nan Bauchi Dr. Bashir Faruk Muhammad ya yaba ne bisa wannan aiki na haɗin gwiwa inda ya bayyana shi 'yan jarida a matsayin wani babban kafa da za a yi amfani da su domin fito da bayanai cikin hikima a kuma kimiyance ga al'umma domin ɗaukar matakan da suka dace ya bayyana cewar gidauniyar Gates tana da kuma sauran gidauniyoyi suna taimakawa da kuma yin aiki a kasashe guda takwas waɗanda suke yin bincike tare kuma da duba dalilan da suke jawo mace-macen yara da kuma samun dalilan da ake haifan yara ba tare da rai ba domin a samar da wasu bayanai masu tushe da za su taimaka wajen ɗinke wannan gibi Dr. Muhammad sai ya tabbatar wa 'yan jaridar cewa za su ci gaba da aiki tare da su ta hanyar kuma ba su horarraki game kuma da yin bayanai tare da gabatar da su yadda ya kamata domin ɗaukar matakan da suka dace shugaban karamar hukumar alkaleri Alhaji Garba Hassan Bajama ya yi kira ga sabbin masu gundumomi da aka nada a kasar hakimin alkaleri da suka kasance masu gaskiya da kuma yin adalci yadda suke sauke nauyinsu da aka dora musu shugaban ya yi wannan kira ne lokacin da sabbin masu gundumomin suka kai ziyarar ban girma ga fadar hakimin alkaleri a fadarsa jim kaɗan bayan da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rulano Sulemanu Adamu ya naɗa su a fadarsa bisa ga cewarsa yin adalci da gaskiya ne kaɗai zai sanya su sauke nauyin da ya rata a wuyansu yadda ya kamata da kuma waɗanda suka jagoranta don haka sai ya buƙaci da su sanya kowa a cikin tafiyansu domin kawo ci gaban yankunansu da kuma ɗaukakar al'umma baki ɗaya shi ma da yake jawabi yayin wannan ziyara hakimin alkaleri Alhaji Bala Muhammad Gidado ya yi kira ne ga sabbin masu gundumomin da su sanya tsoron Allah a cikin zukatansu yayin da suke gudanar da ayyukansu Alhaji Bala Muhammad Gidado ya ce yin gaskiya adalci da kuma sanya tsoron Allah su ne za su kasance abinda za su rika amfani da su tare kuma da tabbatar da cewa sun tafi da dukkanin wanda burinsa shine kawo ci gaban yankinsu ba tare da la'akari da bambancin kabila addini ko kuma jam'iyya ta siyasa ba a jawabinsa shi ma a madadin waɗanda aka naɗa ɗin mai gundumar goron duwa Alhaji Labaran Muhammad Gidado ya bayyana godiyansa ne ga gwamna Bala Muhammad mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rulano Sulemanu Adamu shugaban karamar hukumar Bauchi da ma hakimin na alkaleri bisa nauyin da suka dora musu inda kuma ya tabbatar da cewa za su yi dukkan abin da ya kamata domin cimma nasarar wannan nauyi na sarauta da aka dora musu zaman lafiya shine ginshikin kawo ci gaba wurin kumi zaman lafiya domin kawo ɗaukakar ƙasarmu Najeriya labaran na zuwa muku ne daga kan mita 94.6 gidan rediyon BRC FM Bauchi sannan za ku iya sauraron mu kai tsaye a manhajar BRC Bauchi wato BRC Bauchi Mobile App ko manhajojin TuneIn Radio Gallery Radio Garden da kuma Maituna Radio kai tsaye za ku iya ziyartar shafinmu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da ma sauran kafafen sada zumunta kungiyar ci gaban wunce ta yabawa gwamna Bala Muhammad bisa aiwatar da ayyukan ci gaba da yake kan yi a birnin Bauchi. Shugaban kungiyar Alhaji Murtala Dan Juma shine ya bada wannan jinjina yayin taron manema labarai da suka yi a Bauchi. Ya ce kungiyar ta yaba irin ci gaban ayyuka da suke raya wurare da gwamna Bala Muhammad yake yi, waɗanda suka hada da hanyoyi, cibiyoyin lafiya, makarantu da kuma asibitoci, game kuma da hanyoyin sama tare kuma da ɗakin taro na ƙasa da ƙasa, gama kuma da gyara da aka yi na musamman ga gidan gwamnatin jihar da makamantansu. Kungiyar ta yi kira ga gwamna Bala Muhammad da kuma sauran hukumomi game da kuma masu gudanar da aikin kwantiragin hanyoyi da su tabbatar da cewa sun kammala aikin a kan lokaci yadda ya kamata, domin dawo da sauran al'amura yadda suka kamata don al'umma ta ci gaba da walwala. Kungiyar ta yi kuma kira ga mazauna da su tabbatar sun kasance masu da zaman lafiya game kuma da bin dokoki, tare kuma da ganin cewa sun ci gaba da mara baya ga kokarin da gwamnati take yi, inda suka jaddada muhimmancin tattaunawa a matsayin babban hanyar da za a cimma nasarori da ake bukata da za su kawo ci gaba da walwalar al'umma. To jama'a, duka labarin kenan, amma kafin mu fice ga muhimman waɗanda suka yi kano, kun cewa ma'aikatar harkokin gona a jiha ta kaddamar da kwamiti da zai sanya ido kan rabo ga matasa 1,450 da suka kunshi mata da maza game da ayyukan horo da suka samu a ɓangarori daban-daban. Kun kuma ji cewa kungiyar 'yan jarida da ke aiki a ɓangaren lafiya za ta haɗa hannu da shirin sanya ido da bincike kan yawaitar mace-macen yara ƙanana a nan Bauchi domin ba da rahotanni yadda suka dace. Daga ƙarshe kuma kun ji cewa kungiyar cigaban wunti ta yaba wa gwamna Bala Muhammad bisa gudanar da ayyukan cigaba da yake yi a fadar jiha. Duka labaran kenan daga nan VRC Bauchi.
0: Haka yake a nan mita 94.6 a kasar rari labaran jiha. Barkanmu da dawowa daga sashen labaru ta al'amuran yau da kullum. Misalar waka su kasance da mu da misalin ƙarfe 8:30 domin sauraron wannan shiri naka mai farin jini, wato rayuwar yau. Sai a kasance da mu domin ilmantarwa, faɗakarwa game da nishaɗantarwa. Wannan shiri zai zo maka a kullum, wanda yake zuwa maka a kullum yana taɓo maka batutuwa da dama wanda suka shafi rayuwar ɗan adam kai tsaye.
2: Barkanku da zuwa wannan nishaɗantawa. A yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mall. Da farko nakan zuba Golden Mall ɗina a kowane tukunna, sai na zuba ruwa mai ɗumi, kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da ɗaɗin madara mai gina jiki. Amma morewa,
3: amma yau da kika haɗa madaran,
2: ina amfani ne da Golden Mall 3-in-1, don haka ba a buƙatar madara.
4: Da man kwan daɗi mama.
5: Golden Mall 3-in-1 na taowa da madara a ciki, amma wai ya daga yau. Golden Mall, bari duka rana ta kasance da armashi.
2: Ko a gidan sinadai na kusan kiran 'yan sanda. Bayan na fara sabon kan nan Mr. Sharp, sai na ji miyan kukata ta fara turanci. Kuma har ta Amina sarauniyar iyayen mu take, ka zuba min a kwanon tafi da ita gida. Gidalin nan na nan al'adu tare da dunkule mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Dave mai dandanon daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan ƙamshi. Mr. Chef, dandanon gida, dandanon al'ada. Fara kenan, wato iyayena ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. A sarrafa magi tare daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kaɗai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zo cikin lumana, to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: sami su.
1: To masha Allah, Alhaji Yalwaji, kai tsaye za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wancan karin, idan ban manta ba, mun dauko rukunai kusan guda uku zuwa hudu waɗanda kake ganin dukkan su kowa na da irin rawan da zai taka, musamman don kokarin tunkarar dinke irin matsalolin da ake fama da shi na rashin aikin yi tsakanin matasa. Akwai su karan kansu iyaye, akwai gwamnati, matasa din da kuma al'umma. In ban manta ba, mun fara dauko batun iyaye, mun dan shafo wani abu daga bangaren da suka shafi su karan kansu matasa din, ba dai mun kai ga kammalawa ba. Ina ga za mu iya komawa mu dauko abun daga matakin gwamnati, tunda kaman ita ce uwa maba da mama kusan duk wani rawa da mutum zai yi, inda zai samu tallafi da kuma agazawa daga bangaren hukumomi, to ana saran abun da ya sanya a gaba zai iya cimma nasararsa.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yadda muka dauka na wancan sati da ya wuce ya gabata, na bangaren su ita kanta gwamnati da kuma su iyaye da dan wani shashi kankani daga gefen su waɗannan matasa da muke ta maganganu a kayan su. To alhamdulillahi, ko da dai yake suna matasan nan dan rutsiri muka yi, amma kamar yadda ka ce, ita gwamnati ita ce ujiwar ko kuma ginshiki. To amma kada ka bar iyaye a baya, saboda su gwamnati ɗoriya ɗori ne a suke yi, su iyaye su ne jigon
1: da su ne masomin
2: kowa, su ne orientation din, su ne orientation, su ne nursery level din training na suke kansa samun training din ma tukunna, domin mazubinci training shi samun horaswa
1: horo
2: su tun daga iyaye. Iyaye din kuma tun daga yaro yana kankani ya kamata a horar da shi, ya ma san girman na gaba tukunna, ya kuma san yadda zai yi ladabi ma na gabansa. To ta nan ne aka ɗauki turba, in gwamnati ma za ta shigo ta wajen neman ɗokin yaro ya zama wani abu, to kaga dukkan da aka kai shi zai iya tasirantuwa da abin da ake so ya tasiri. Amma muddin iyaye ba su yi wannan condition ɗin ba, to shi yaro a irin condition ɗin da ya tashi da shi zai je gurin da duk aka tura shi. Yau yaro ne zo kai da kanka, in ka ga behavior ɗin yaro ba mai tarbiyya ba ne, kai ma ba za ka so ka ce kana zaune da shi ba, duk yadda kake ƙaunarsa ko kuma duk yadda kake so sa da ya koyi sana'a. So ita kanta tarbiyya tana ba da kyakkyawan gudunmawa ma koyon sana'a, da kuma shi yaro ya gane muhimmancin sana'a. Domin babu tarbiyyan babu yadda zai fahimci abu ita muhimmancin abin da ake so yi.
1: Hikimar da yasa na fara dauko batun gwamnati mu ci gaba da tattaunawa a kai shine, bai wuce tunanin cewa iyaye su ne jagorori, su ne ginshiki, ko kuma ce su suke kasancewa tubali ga kowace irin al'umma da za a samu a gaba. To Allah ya kiyaye, wataƙila wasu iyayen sun yi sakaci, yaron sun taso babu abun yi, kamar yadda an bambanta muke tattauna a wancan satin, in yaro ya rasa abun yi ne sai a ce to bari a kai shi ko sana'a kaza ya koya, ko kuma ko aiki kaza ya yi. Wannan dalili ya saka na yi tunanin gwamnati ita ce daga ƙarshe komai kusan yake hawa kanta, da wanda ya gaza da wanda ya cimma nasara kowa zai ce maka yana jiran gwamnati ce ta zo ta yi masa.
2: To abin da yasa ka kusance ka yi tambaya kuma ka ba da amsa, yaro ya riga ya kangare, ita kanta gwamnatin ma fa ya kangare musu, ya fi karfin iyayensu, ya fi karfin gwamnati, kuma kun ce ga mai sana'a shi kuma ta yana zai kama.
1: A matsayin ku na waɗanda watakila za mu iya cewa kuna da ƙwarewa ta wannan fuska, watakila ba za ku iya rasa matakan da za a iya bi, ko kuma matakan da za a iya ɗauka na shawarwari, musamman tunda wannan shiri manufar shi shine ya samar da mafita. Allah ya kiyaye, Allah kuma ya ci gaba da kare mu. Mafitar me zai kasance misali makomar irin waɗannan waɗanda suka tsinci kansu a irin waɗannan rukuni, ta yaya gwamnati da ku karan kanku za ku iya shigowa ciki domin ganin cewa tabbas an riga an yi kuskure a baya, ma kuma me za a yi a gyara?
2: To alal haƙiƙa in dai shawari ta gaskiya ake nema, ko ba son zuciya ko son kai ba. Ita gwamnati dama ai tana da ma'aikata ta horarwa na ƙangararrun, ko ba ta da shi?
1: Tabbas.
2: Don me yasa aka yi shi? An yi ne saboda a horar da ƙangararru. To su waɗannan wanda an yadda iyayensu sun yadda sun ƙangare, gwamnatin sun yadda sun ƙangare, to abin da ya kamata ita wannan makaranta da ya yi empower ɗinta.
1: Ana ƙarfafa mata.
2: A ƙarfafa mata gwiwa. A sanya sana'a, yi ƙarfi a wajen. A tura masu koyar da sana'a suna koyar da sana'a. Su yayin ƙangararrun da yake gaya maka. Amma mu masu koyar da su
1: sana'o'i
2: ba mu sani canja su ba. Ga wanda suke da niyyar canja su wanda har sun buɗe ministry guda.
1: Ɓangaren gwamnati.
2: Kuma an ba da orientation ma waɗanda suke tare da su a nan wurin. Abin da ya rage shi ne a ƙarfafa. A inganta wajen sana'o'i na a inganta shi. Babban abin da yake illa ma yanzu shi ne shaye-shaye. A ce yau an samu wajen da ake keɓance su ba su samun fita su je su yi wannan shaye-shayen, ita sana'ar aka ɗora su a kai. Sai ga irin abubuwa da ita gwamnati take bayarwa na ɓangaren sana'a, sai a kawo wannan wuri ma. Su su yi a dinga samun kuɗin in ma. Da a iya biyan wani misali a 100,000 to su a dinga cire musu ko da 10% na kuɗin, ko da 25% na kuɗin abin, ana ware musu don siya musu ɗan wasu abubuwan hidimansu, a na siya musu kayan da za su yi aiki da shi, wanda in ya gama yana daidai da shekaran da zai a wannan wuri, yana daidai da gamawarsa na wannan
1: samun horo.
2: Wannan horon wannan sana'a. Yana kuma dawowa sai ka taimake shi da abin sana'ansa ita gwamnati yadda take, amma ba ƙanne yadda ta ɗauki wani tsari daban. Yaron bai sa kansa yi ba, iyayensa ba su damu da yi ba, ita gwamnatin ba damuwa ta yi ba, ko kuma an ba shi kayan sana'a da kuɗin sana'a
1: ya je ya yi sana'a. To wannan kenan, mu kalli wannan matsala ta fuskar al'umma. Tunda yanzu muna cikin wani zamani ne wanda da a baya kowane uba ya kai matsayin ya ɗauki mataki akan kowane yaro a cikin al'umma, amma yanzu ba irin wannan rayuwa muke ba. Kusan za mu iya cewa kowa wai an koma naka sai naka, wani yana ganin ba huruminsa bane ya shiga ya tsawatar ko kuma ya saka ɗan wani ya yi wani abu. Baka ganin cewa wannan karan kanta al'umma akwai irin rawar da ta taka wanda ya kai ga isowa wannan hali da ake
2: ciki? Ya wuce ma yanda kake tunani. Wannan ya ba da kyakkyawan guduma ta wajen lalacewar tarbiyyar yaran, ta wajen cire musu sha'awar su yi sana'a. Kuma karka ce laifin wani, ba laifin gwamnati ba ne, ba laifin su yara ba ne. Yaro ya samu kansa ne a kai, wallahi laifin mu iyayen yaran ne. Yanzu akwai wanda in gara ka samu sabbin duga a kunnuwansa bai isa ya gaya maka ina ɗansa yake kwana ina yake tashi. Gashi ba a faranta maka yin aure ba, amma ba an faranta maka tarbiyya, amma wallahi ba shi ne damuwarmu ba. Sai ka ga auren ne a gabanmu ba tarbiyyan ba, sai mu yi ta tara 'ya'yan ba mu san ba, mu programming komai da ka sani na yadda za mu tsara yaran nan su zama mutanen kirki ba. So da haka ina yake kwana da wa yake mu'amala a gare su, wa yake da wa yake tarayya, duk haƙƙinka ne ka san wannan
1: a matsayinka na mahaifi.
2: A matsayinka na mahaifi gwamnati kake jira ta maka, kai har kana faɗa cewa gwamnati ta ƙi ta kula da yaran nan, ta yaya ta fara me za ta iya da yi da su? To kaga ta nan mu iyaye muka samu wannan dama, kuma ka san ta yadda muka samu muka sake mu iyaye maza, wallahi sake wannan tarbiyya ma matayenmu.
1: Kamar da yadda ka fara.
2: Saboda su mataye 'ya'yan suke sa a gabansu suke ƙaunarsu. So ba sa san abin da zai ɗan taɓa su ko su ƙara zarata, ba sa so. su da haka garin neman kiba ne sai a samu wara
1: garin neman kiba
2: garin neman yaron ke ji daɗi sai bala'i sai mawahalar shi iya da goma a kansa ba da ta so ta kai shi wajen sana'a ya wahala ba ka ji ba ba za su so ba ko da ubansa fa sana'a yake wallahi ba za su so ba ta gwammaci gane mijinta ya je yi wahalar a kan ɗanta ya je yi yau kuma inda ɗantar da ya iya sana'a ya mori yana samu wallahi kafin uban ya more shi wallahi sai uwar ta more shi so goma sha
1: wanda aka yake a biyar su wacce mita 64.6 ake sauraron wannan shiri kai tsaye na rayuwar yau inda muke tattaunawa da Alhaji Alwaji Umar Ladan wato Maliya Furniture wanda shine shugaban kungiyar masu kananu da kuma matsakaita sana'ar hannu a nan jihar Bauchi zuwa can anjima za ku iya shigowa cikin wannan shiri domin miƙa gudunmawar ku kila kalaman shawara tunda kun ji abin da muke tattaunawa ko kuma kira ko kuma dai abin da ya dace a yi amma kafin mu je ga wannan yanzu bari mu dawo karkashin wannan tafiya ta wannan kungiya da kuka riga kuka kawo tafiyar ta a jihar Bauchi wacce kusan za mu ce ta kunshi duk wani irin rukuni ko nau'i na mai sana'a inda na hannu ne zuwa yanzu za mu iya cewa wasu irin tsare-tsare kuka shimfiɗa su a ƙasa musamman ta wannan fuska don ganin cewa an cimma burin da aka sanya a gaba na samun lafiyayyar al'umma wanda kowane matashi zai kasance mai tsayuwa da kafin shi
2: to gaskiya babban abubuwa da muka sa a gaba muna samun turjiya da dama ko wasu turjiyar da muke samu su kansu master trainers
1: masu
2: ba da horo kowaye korafinsa da damuwarsa za ka samu ba wuce abu biyu zuwa uku ta ɓangaren su waɗannan ƙangarewan yara yaro ne za a kawo maka shi wata ɗaya na biyu sai ya fara maka ɗauke-ɗauke wata ɗaya na biyu ya fara maka wani abin da zai aibanta maka
1: wurinka
2: ya fito maka da wani hali na daban yawanci akasari koke-koken da muke samu ke ko kuma ya zama na iyayensa ba damuwarsu ba ne ko yaro ne ko kare yaro zai iya ɗaukar dogon lokaci bai je wajen sana'an ba amma iyayen in ka je ka tambaye za ce su ba samu wannan mallawa ɗin su da ka su ko ne ko kare ya rage nasa
1: da ya tsallake su kai shi
2: mun kawo musu tsare-tsare na zamani kamar yadda kudanci suke yi na tsarin sana'a to ana iya gagara me ne tsarin sana'a shine dole ya zama kabin su mai koya maka ta wajen ko ka biya shi ko kuma ya zama na akwai wani aiki na musamman da yake sa ka kai in ka duba ko a tsarin rayuwa irin ta da iyaye da kakanni ab da zai yi ka zo mutum ka koya maka sana'a ba tare da
1: kai biya shi wata
2: kai masa a'a noma ne a'a kaza ne a'a meye kiwo ne a'a da sauransu so amma mu anan dukkan abin da ka kawo shi na tsari za a ce maka ai babu hali a'a wannan dan uwanka ne a'a wane nan ka ne a'a kaza kaza in kuma da yanda ka fara a dan uwa kaza kaza shikenan fa wa ba dan uwanka ba eh kai ba dan gurin bane sun haka ina da a ce an lunsa ido an ɗauki tsarin kamar yadda ake ainihin tsari to wallahi da yaran nan sun zama mutane
1: a ƙungiyance kuna kun shirya wani yunkurin tunkarar wannan mataki da musamman matsala da ake samu daga ɓangaren masu kula da yara
2: babban abin da muke tunkara shine ita gwamnati ta tarfa in ce mu ma tukunna saboda akwai abubuwan da gwamnati ta kan yi tare da ku ma'aikata ma'aikacin gwamnati shine zai tsari ta yadda wai za a yi a koyi sana'a wannan kuskure ne kullum muna faɗa me yasa ba za a nemo mu ko kuma wasu mu ba wanda za a zauna a yi tsari muna so yara su zama irin ku to ya za a yi akwai sana'ar da an shekara shida kafin akwai sana'ar da shekara hudu akwai sana'a da a shekara ɗaya amma in ka tashi kai ma'aikaci kai yi rufayin ɗaya abin da aka yi wata shida a jiya koyi da aiki shekara takwas da za ka kuwa da na shekara shida da na shekara ɗaya duk ya ka ce a ce a akwai aiki a wata shida.
1: Wata kila wani zai iya cewa gwamnati lokacin ta kirgagge ne ba a da lokacin da za a dauka shekara kaza ana yi, to bari mu dora wannan yaro akan hanyar koyon wannan sana'an alabi shi in ya samu abun yi din ko kuma aka kai shi aka fara bude masa ido zai iya tsayawa da kafa.
2: Wani ta dauki dubu ba a samu guda biyar masu kyau a cikin mai ribansa. Amma yau a ɗauki guda goma har ka gama mulkinka goma nan za su yi amfanar da dubu wallahi, tunda akwai sana'o'in da waɗanda suke ƙarƙashin su ba dai taɓa gaza mutum goma irin su walda irin su kafintan mu su waye. To yanzu in ka ɗauki waɗannan abu ka ɗauki aƙalla ba a ƙasa da mutum ɗari, mutum ɗarin nan kowane ɗari ka mai da shi goma mutum nawa kake da shi. Sannan ya ake tsarin ɗauka? Ai tsarin ɗaukan ma an kafa inta ba tsari ne wanda yake taimakon yaran ba, ba kuma tsari ne wanda yake taimakon kai da kake koya musu ba, ba kuma tsari ne zai taimaki iyayen ba.
1: Me yake nufi kenan?
2: Yanzu an ce za ka koya ma yaro aiki a shekara ɗaya. Shekara ɗaya nan kana da wata 12, amma a wata 12 nan dole za a tsara maka akwai wata uku. Kaga wata tara ke so a wata tara nan menene har za ka ilimantar da shi har ya ji rasa ko shi ne har da a ba shi tools na kayan aiki a nan gurin ba zai sayar a nan gurin da ake bayarwa akwai masu saye abu
1: kayan aikin da aka
2: bari a nan gurin su ne bai koya ba bai iya ba, amma yawan hakan ake so sai a je a samu wuraren da ake sana'an nan ina yaran da iyayensu ba sa iya biya musu su wa'incin da su sake kawo kansu in sun ga ana fitin irin
1: waɗannan da suka horo
2: ka gani.
1: Na'am, masu sauraro lambar wayarmu kamar kowane lokaci da za ku iya shigowa domin ba da gudunmawar ku ita ce 0806-9697-9570 wato 0806-9-7-5-9-5-7-0 wannan lambar ita za ku iya kira in kuna da shawara ko kuma wani kira da kuke so ku yi musamman akan wannan maudu'i da muke tattaunawa tare da shi Alhaji Alwaji Umar Ladan wato Maliya Furnitures wanda muke tattauna kan al'amuran da suka shafi matasa. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: To muna tare da wa
0: tare da jiyari na rasulun ne ke zawi amma zawi a bauchi
1: sayyadi na rasulun
0: zawi a bauchi.
1: To barka da shigowa sayyadi.
0: Yawa
1: ne ta
0: wato an taɓo mai yadda ke ne kakai ne.
1: Na'am.
0: A matsayin na ciya mai jesus na yankin unguwar mutan yankin.
1: Na'am.
0: Gaskiya wannan a maudu'i na ku ban dai na kai shi ne ban faro shi daga farko ba, amma ina jin abun kawai jini ji abun ya burge ni sosai shi ba ko yana masa maraba da zuwa kuma har ga Allah abun da ya faɗa wannan abu gaskiya muna samun ƙalubale sosai don ni ina aikin ne shi ne. Yau mahaifi zai ba ma wani menene ake cewa wa shugaba ko in ce wani
1: ma'aikaci
0: wani aka san cewa yawa magini aiki ya ce masa ga yaro na ina son a koya masa sana'an nan to yadda ake ɗauka ɗin da yadda ake ba da yadda kai za ka iya koya masa ma wayan su yaran yanzu kaɗi ya fi musu koyan aikin. Saboda ni a yadda nake gaskiya a ƙarƙashi na yana tare da mutanen da ababu babu na koya mutum wajen goma zan iya cika duk ne cewa na koya mutum goma wanda ina alfahari da wannan abu. To amma ka ga yanzu suke karkashin su yaran suna yi wannan complain a kan su ni so nake tunanin to me yake kawo wannan matsala. Su a fahimta na da ni har ga Allah yaran ne suke da dan wannan
1: matsalolin
0: zuciya ne ni suke ne ko gine ne shi ne.
1: Eh gaskiya ne. To masha
0: Allah wato ina ko da shawari daga Allah duk wanda za a ba shi din wannan horo din lalle a ba shi ingantaccen horo wanda ko a imani ko wata irin sana'a ne ya zama cewa ya taimaki kansa ya taimaki iyayensa da kuma al'umma.
1: Na'am. to muna godiya sayyidi na rasulu daga zawiya kaji abunda sayyidi na rasulu yake cewa wanda ya dauko gatun kudi da kuma ingancin ayyukan da ya kamata a ringa koyar da masu sanwayin 08 6 9 7 5 9 7 7. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Hello.
1: Assalamu alaikum, muna tare da wa?
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
3: Yana bayar da
1: Jamil Ahmad to barka da shigowa.
3: Eh, masha Allah ya ki shige
1: to alhamdulillah.
3: Eh, ruwa ya bayar da wa?
1: To sai godiya Allah. Mecece shawaranka ko kira? Me ce ta shawaran ka ko kiran ka Jabila a cikin wannan shirin?
3: Eh, shawaran mu shi da gare da ya ran har da Allah kamar abin da wannan ya tauke fa da. Yau ce ya ran da ni da san sana ki ku da ni ku da ya ran da ku da ku ne ku ce ku kana ba. A ta mu kai da ta hankura. Ju da ran da ki ji ji ya ran da ki ya.
1: Na'am, ina jin ka layin naka baya da kyawu ne, ina ga sosai. To layin shi Jamilu Ahmad gashi dai muna jin shi amma shi baya jin mu. 08 0 6 9 7 5 9 5 7 0 shine lamban da za ku iya shigowa domin ba da sakonku ko kuma shawara ko kuma kira ne a cikin wannan shiri. Sayyidi na rasulu daga yankin Zawiya, ga Jamil Ahmad daga Gwalagan Mayaga, wanda duk sun dauko wani batu mai matukar muhimmanci, wato kudi kudi sanya kudi sanya kudi. Bari mu dauki wannan sai mu ji me shugaba zai iya cewa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
4: Muna tare da
1: Salma Idris. Halima Idris.
4: Eh, Halima Idris mai.
1: Na'am, Halima Idris, barka da shigowa. To masha Allah.
4: Gaskiya ka ga idan da Allah zai zuwa mai akan gwamnati ta ji gaskiya ya mana mata
1: su. Na'am.
4: Kuma gaskiya an zo da shi magana kuɗi da yara suke wajen aiki, wani lokaci iyayensu suke wani su aka fito a kai sannan ne ka bani a wajen aiki ko a ce ka yi asusu ana sallaman ka a wajen aiki.
1: Na'am.
4: Sannan yara suke gane cewa ai yau da aiki saboda sannan su ne afirka su kuɗi gaskiyar magana.
1: To masha Allah, to muna godiya malama Halima Idris.
4: Ya kamata su ma iyaye su ɗauko madakin gyara, ka je ka koyi abin da zai kafale ka da nufin duk ba kuɗin yau wanda za ka ji a ƙarshe ba. Kun ga iya karya ka iya da zai koya koyi.
1: Wannan gaskiya.
4: Kun ga dake su iya da ba a dai.
1: Wannan gaskiya ne. To muna godiya Halima Idris. To masha Allah. 08 0 6 9 7 5 9 5 7 0, wato 08 0 6 9 7 5 9 5 7 0. Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam kamar da barka da aiki.
1: To masha Allah, muna tare da
5: ina tsaya da biyo wa malam Roger nan da daga kan kasa da ke jira da tsiya ba.
1: Ina ce ko ka canza sunan ne ai Audi Mera.
5: Malam kamar da tsaya wa. Ina ga ko barka da zuwa.
1: To masha Allah.
5: Ne tambaya ne da kuma shawari yanzu idan ganin da bari a ran nan kai zaki ne ya ne yan idi da da samu kuma ya mutani da ne da samu din da biya din da da da ran ke ma ta da mata sai da ke na samu.
1: Na'am.
5: Idan aka rantsa kai an yi zaki na ko ni kai da ne da ta samu nan gaba gwamnati.
1: Na'am.
5: Da ana ki ma.
1: Na'am. To da ya ce yana da tambaya da kuma shawara, to sai kuma ya kare a tambayan kawai. Halima Idris nan ta dauko wani batu ne matukar muhimmanci. Yaro in zai je wajen sana'a, babban abin da yake na dawa ake fara tambayan shi shine nawa aka baka? ko kuma bude asusun abin da kake samu wanda tana ganin cewa yana daya daga cikin abin da yake sauye tunanin yaran wajen wannan sana'a su ga cewa eh to dama fa an tura su ne su nemo kudi duba da kuma muka yi maganan cewa sayyidina rasulu da jamil ahmad daga gallagan mayaka duk sun yi maganan batun kudi kudi kudi shine abin da yake jawo kuma wato wannan fuska eh ya ce shugaba zai iya cewa
2: eh to a gaskiya ai magana ce ta gaskiya kawai in ana ko magana ta gaskiya ai babu wani rufi a cikin
1: babu
2: a farkon topic din ne ya gaya muka mata iyaye suna ba da contribution ta wajen lalacewar tarbiyyar
1: yara
2: so duk wani yana daga cikin lalacewar tarbiyyar yawo ka kai shi koyi sana'a amma kana tambayar sa me ya samu a wajen ai kai ka sa shi ya sata ma
1: wannan gaskiya ne
2: koce-kocen da muke ce yara suna mana sace-sace kari automatically su iyaye mata su suke sa yara su yi sata ke sau da kai ba kudi za ka ba shi ba wanda kuma duk ka ga ya ɗauki kudi ya ba shi to zai cutar da kai ne
1: ba sana'a zai koyar ba
2: zai cutar a zai cutar da kai ne in ya zai cutar da kai sai ya bi ta wajen yara yanzu in zai ɗauke maka abin 10,000 sai ya ba mu yaro naira 100 ka ga yaro ya ga an ɗauka maka 10,000 ya mai zai biya maka shi ko gobe shi ma ka ga sai ya ga cewa ga ya ɗaukawa a maimakon a ba shi abin da ake ba shi su da haka a har yanzu magana dai dawo ne na cewa iyaye mata ɗin nan sai sun yi tsohon daka kafin tarbiyyar ne ya samu kuma samun tarbiyyar shi ne zai kawo su yaran ma su ji koyon sana'an ya shiga jikinsu domin ba sa ji a jikinsu
1: ba su daukan shi da muhimmancin da ya kamata kenan ko yaya
2: yanzu yaro da ya firamuri da ya sakandiri in wasu ba za ta tambaye shi nawa ka ba shi a makaranta ba ko za ta
1: na nawa ya makaranta
2: ba nawa ba na nawa aka ba shi kudi ba
1: na'am
2: me yasa a koyon sana'a take tambaye sa
1: na'am
2: shi za a yi dukan hada bude masa ido ake yi na wajen shi ya fara gano me ne gidansa yake samu to ka zo koyon aiki ka fara duba me ake samu ya yi ta yadda za ka koya aiki
1: wannan gaskiya ne sifili takwas sifili 6 9 7 5 0 Assalamu alaikum to masha Allah muna tare da wa
6: muna tare da Nura Katsalle
1: Nura Katsalle
6: na ba babban ba ko ba tare ke ni
1: na'am to malam Nura
6: mun ji akan na ji kadan da yanayin abin da ake tattauna kai ba
1: gaskiya ne
6: akan abin da ya shafi kai yaro sana'a wajen koyon sana'a ba
1: wajen koyon sana'a eh
6: kan muna jin daɗi irin wannan abubuwan da ake to gaskiya so da ni abin da nake gani matsalan da ake samu shi ne a yanzu idan ka duba ka gani yaro uba zai iya kai yaransa wajen sana'a ya damka a mai gidansa to amma wasu da yawa da aka yi matuƙar wahala ka samu uban da zai dinga jijiya wani irin abu yake yi shin ma yana zuwa ko kuma baya zuwa shi dai daga zarar ya riga da ya je ya damka ya bar shi to shi kenan so da lamarin a gaskata ta shanun wannan abu kuma ko da idan har yana cewa aka samu cewa oga yana sa ido akan abin da yaran sai yake yi to yaran idan har bai kawo kukan wannan abin gida kuma sannan ana ganin

0: zama da cewa yasa nan yaran sa da naira 1000 ne to da ridere yake ba su da ridere kan sa masa asusu to yana iya bakin gogaran sa duk ranan da ya bude masa wannan asusun sai ya tabbatar da sun kai mai iyayen iyayen su sun san ga yadda abin da yaran su suke yi to gaskiya irin wannan ne kiran gaskiya ba kowa yake samu ba
1: na'am
0: to amma yana da kyau da iyaye da su iya bakin gogaran sa na cewa idan aka kai yaro wajen sana'a kuma su dinga titiya ko tabbatar da cewa yaro ya je wajen sana'a kuma zan cewa akwai wani kunshin da suke yi da ne gidansa wanda ko da sai kira shi yau wani ya zo kuri su ba to kuma su ga gaskiya mun kiran shi ba wannan abu kaga ya tsaya yaro ya je wajen sana'a bai san gwa gobe ya je da sabo kuma yana ganin yan uwansa suna kashe kuɗi yana zama tare da su to wannan abu da zai sa shi ya fara hangen ne ogan sai yake kawo da kai a kai ko kuma yana ganin kawai cewa ba a lura da wannan abu hankalin shi ya kai mu wanda ya dauka da shi ma ya je da
1: buƙatarsa
0: da fatan na guda shi lafiya
1: to masha Allah malam Nura muna godiya wannan magana da Nura ka tsalle yayi sai an karar da ni wani abu amma dai bari mu dauki wannan kira kafin ci gaba wannan batu assalamu alaikum
2: wa alaikum salam barka da wala
1: to masha Allah muna tare da lafiya mun gode Allah muna tare da wa
2: Jara Mustafa Musa
1: Mustafa Musa daga ina
2: daga Jihohi
1: to malam Mustafa barka da shigowa cikin wannan shiri
2: Masha Allah abin da yasa ni ba kuma ta ba ta wuce
1: na'am
2: a gaskiya ko Hausawa ko ƴan Arewa ni ne na latar da kariyar da al'adun mu
1: na'am
2: mun da alamu shi a cikin yankin wani biyar da kamun gawo shi na so ne ka nufa ba don da a kuma na so ka goma a gaban ka ina koyon sana'a kuma har gona na yake musu suka koyi sana'a mana da gaske ku sai ka yi kwakwani ya yaye yara sun fi talatin a jahun Allah a kan koyon sana'a a gaban ka yayin iya ka ce abin da ne suka yi ke ba su ne kukurin gare-gare na masu tallar nan kun zaɓe kwas. To, kuma yaran sun yi fata saboda yana jiskin ɗin yara yana dokar yayi in yayi musu. Kuma iyayen da duk ɗan tun iyayen da kaka biyo bayan an da gidansu na kai kallon yara. Amma yara da yau sun kuma aiki jiɓar da a garin ka. To, sun kuma sun yi masu zakar.
1: Gaskiya
2: ne. Salamu alaikum. Yi kuma yi zan ta kira a kan nawa.
1: To masha Allah muna godiya Mustafa Musa Mustafa kaman ya shiga cikin tunani ya ga kaman ya hasaso me nake kokarin tambayan ka batun da nake so in dauko dama shine shin daidai ne ma ba ma yaro da yake zuwa koyon sana'a a waje wani abu ne ya tafi gida ya je wani abu da shi ko kuwa ya saba makaidan koyon wani
3: ya saba makaidan koyon sana'a
1: na'am
3: gaskiya domin bai ga muhimmancin sana'an ba ya saba matsari da kuma ka'ida ta koyon sana'a
1: to me zai kasance mafita
3: shi ai ita sana'a da ake magana kwakwalwa ce take aiki ta sarrafa wani abun da zai jawo hankalin al'umma su yi sha'awa su siya ko su yi sha'awan abun nan su yi bukatarsu don bukatarsu saboda haka kada ka ɗauka wannan ilimin ne sa baka ɗauki kuɗi ka ce a je a ɗura min ilimin ba
1: kai sai kawai ba tare da ka koya ba
3: tunda ko ai ba a ɗauki kuɗi ba ita kwakwalwa ce take wannan abu to ba ta da buƙatar kwakwalwar tun daga yarantanta a samar mata da kuɗi domin samar mata da kuɗin zai hana ta yin abin da
1: mai da hankali abin da ya dace
3: ka gani sai ta mai da hankali akan wannan kuɗin ba ta mai da hankali ba kwakwalwar yaro da kwakwalwar kana babba akwai bambanci
1: wannan haka yake
3: shi kwakwalwar yaro ka ɗauka wani fresh abu ne wanda sai ne za ka ɗura masa shi yasa in ka ɗauki ma yadda muke tsarin ɗaukar yaron completely bayan cikin tsari ma tukun na
1: na na wanda ya kamata
3: ce da ya kamata saboda
1: bari mu dauki
3: yaro sai ya girma a sai ya yi makallarai ne assalamu alaikum
4: yawa kuna tare da spider ne na wannan wuri
1: spider barka da shigowa
4: yawa to eh gaskiya kirayen nan da ake yi na batun harkar sana'a din nan fa ni na lura ko duk wanda ya yi zaho ba ya jin kirayen kaga akwai yayin da su gaba ɗaya a rayuwa

0: cum ați că ai interdicție, am mai auzit băcut, e greu în care să ca să te scrie să ce eu ca să se na poe noi să na tot de ce cu ca pun ce cu ni a pun na măcar să se na că tu auzit să te scrie. Să pun na că tu vota să pun să va. Nu de e să na mă gol să te și cu na aici bândă. Tu doar un scop ai să tot. Ia te va pun na să te scrie. Ca să cum au număr.
1: To ne shawaran ka kenan gare su to ya riga ya sauka spider na balawuntu shi ya mika sakon ne kawai yace wasu iyayen fa suna ganin cewa kaskanci ne ma a gare su wai a tura dan su koyan wannan nau'i na sana'a ko wancan
2: ne wannan rashin tsarin da ban dauka bane na ita kanta mu da muke koyar da sana'a
1: na'am kaman ya kenan
2: ya alhamdulillah ita kanta gwamnati fa bace sai ta tsara mana ba mu ne da mu tsara wa gwamnati to amma sai da shi tsarin da yasa wai gwamnati za ta tsara mana
1: ma'ana su karan kansu masu sanuwoyin ba su zauna suka tsara ga yanda abin zai
2: kasance kenan ya za a ce mutumin da layi fil ɗinsa abu kaza ne a gwamnatance shine zai tsara maka abin da fil ɗinka ne kai shekara sama da 30 kana kai
1: to saken daga wajen waye
2: ke daga wajen mu
1: na'am
2: daga wajen mu ne ko gyara in ana so ai gyara wallahi gyara babban gyara za a yi
1: a kungiyance in muka dauka yanzu kun shigo da tafiyar da ku za mu iya cewa ta hada kan waɗannan wannan abun da na ku
2: ko wanda ya tsaya a duniya yana malam goje
1: akwai audi
2: da gwamnati a ga cewa yin kaza to wannan point din yaya za ta yi to yaya take yi yanzu
1: na'am
2: abin da take yi ne kuskure take ta gyara
1: na'am
2: yana tambaya yaya za ta yi ne kuskure take mu a wajen mu da muka dahu a cikin abu
1: na'am
2: da muka ga rayuwar mu kuma akan abu
1: har yanzu zan sake dawo da kai kan magana na da kace kuskuren daga wajen masu koyar da sanuwai ne da basu tsara yanda za a koyar ba sai gwamnati ta shiga rigan su take tsara musu za a yi me kuke yanzu akan haka a kungiyance
2: yawa alhamdulillah yanzu misali dan ga maka ai yanzu akwai private makarantu
1: akwai
2: makarantu na gwamnati kwarai da gaske ko ba haka ba yanzu da ka dauki dan shekara 20 ka ce zai kawo shi nuziri to me yasa mu ake kawo mana nuziri mun ka ce ya fara nuziri ka kawo shi ka mance ni kuskure ne ma daukan da muke musu
1: a amince da su din ma a koya musu
2: kuskure wallahi kuskure
1: to ya kenan yaro
2: an makara so da haka ita gwamnati sai ta bude kuriyar ma'aikatan mu ko ya zana makararru yadda zai
1: da yadda suka
2: yi musamman yadda ne makararru
1: na'am
2: kamar yadda ta bude ajo wanda ya karatu ba ne ji karatu ne da ba ya fara ka haka ne ko ba haka
1: haka ne
2: ni kuma a ba mu yaran nan da fresh kokolwan su ka gani kon Allah
1: nauyin ku ne wannan ku tabbatar da cewa an kawo muku rukunin waɗanda suka cancanta a ce su za a koya masa nau'o'in nan ta kuma nauyin gwamnati ne ta tabbatar da cewa ta sauke nauyin haƙƙin al'umma da yake kanta duka idan muka duba za mu ga an yi tarayya waje guda na cewa duka a samar da al'umma ce mai ma'ana nan gaba baka ganin cewa kenan aka kalli abin ta wannan fuska gwamnati ma ba ta kauce hanya ba kenan
2: abin da yake gaya maka ai yanzu ana neman abu ne ya lalace ana neman gyara
1: na'am
2: wai kauce ma hanya ba kowa ma kauce ma hanya
1: na'am
2: ban ce ba ban ce wani yana kan hanya kokar ba
1: kowa ma ya kauce
2: kowa ya ma kauce
1: na'am
2: yanzu da muke kokoro da iyayen yaran da su yaran da ita gwamnati duk mun kauce gyara ake magana
1: na'am to za mu ji Allah ya kai mu ga wannan assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: to masha Allah muna tare da
0: ina tare da Nasiru ya ce sarawa
1: Nasiru Nasiru wani
0: mai shayi ko
1: ba Nasiru mai shayi kofar nasara barka da shigowa
0: barka da warhaka
2: ga shi mai shayi ba kuwa
1: kaji shugaba ya ce bai sha shayi ba
0: gaskiya ya kamata ka kuma gaskiya wannan ira yau da mun amfana da shugaba
1: na'am
0: ni a bangaren kuma da nawa har tashan kamar irin waɗannan wuraren koyar da sana'o'i ni ana fatan duk uban da ya fi ba da muhimmanci a kan ɗansa zai sana'a ya kuma zai neman fitar ma a gare ka kamar yadda kake magana cewa sai yaro ya gagara za a dauko a ce zai koyi sana'a. Yau ka ga idan ka kawo shi to kana da tsari a form na ka sai form. Ka sai zai ko shekara biyu. Idan shekara ya kare uba ya sake rini komai kashin kuɗin ya kawo a matsayin tuwa ta ya zo zai koya sana'a. To ka ga wannan ɓangaren ko ba da sana'a muhimmanci su. Sannan ɓangaren mu iyaye. Wani ne mu sani Allah ya ba mu amana ne kuma zai tambaye mu akan amanan da ya ba mu. Na farko da na haifi da ya kamata su san cewa me ya kamata ɗan nan ya kasance. Sana'a hannu karatu da sauransu ya kamata samu rai a cewa ɗana ina so ya cimma buri kaza. Tunda karami zan dasa masa a rai shi. Tunda zan fara gwada masa ga gwamnati da mata ina ce shi san bayan na kai ba ko da ɗan ɗan da shugaba zama. Wajibi kallon koda a wata ɗaya biyu ka ɗauka cikin lokaci ka je ka duba menene ke yake a shagon ka kai da ƙofofinsa kafin ka ciwo ka dawo wajen hidimominka. To in Allah ya yarda za mu zo da tare mu tsira tayi.
1: To Allah ya sa mu dace Malam Nasiru mai shayi. Muna godiya a Nasiru mai shayi ya ce shi yana da tunanin masu koyar da sana'o'i su saka wani abu ma wajen masu zuwa koyon sana'a ce duk shekara ana sake biyan wani sabo. Amma kana ganin wannan abu yana kan hanya
2: sosai ba? Magana ce ta ba cikin tsarin koyon sana'a.
1: Ina bambancin wanda zai.
2: Wato kar ka ɗauka kuɗi biya. Ai sa ka hidima ma
1: shima
2: jiya wanda in ba za ka zaron biya
1: wannan gaskiya ne. To bari mu ji wannan. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kai kuna tare da Kwamar Tayo da Nasara wajen.
1: To masha Allah Kwamar Tayo barka da shirin.
0: To alhamdulillah na ji maudu'in da yake tattaunawa kan tarbiyyar ƴaƴan mu ko ji da abin da ya kamata mu sa ƴaƴan mu a kan sana'a. Alhamdulillah ni kirin da zan yi ma wannan bawan Allah alhamdulillah ya kawo ma'anoni masu yawa game da sana'a. Ta san sana'a dabar kasuwa dabar.
1: Na'am.
0: To mafi yawanci mukan ɗauki kasuwa ma a matsayin sana'a.
1: Matsayin sana'a.
0: To tunda ana magana akan sana'a ce guri ne magana akan sana'a.
1: Na'am.
0: Mafi yawanci kusan dukkanmu an ba ku sana'a ta hannu. Mafi yawanci.
1: To.
0: Kashi goma kashi ƙarfa mu da gaskiya mu kan iyayen gidan masu yin sana'a. Sai idan a ga mutum ne an bai sana'a ya an ba shi estimate yaron da kake koya mai aiki ya san kuɗin abin. Kai za ka ba shi biyu ko kuɗi tare a je a sai kayan za a samu canji ko discount na wani abu ba za ka ɗauko ka ba wa mai aikin nan sauran canjin sa da ya rike ba hankali ma ta karkara ne akan abin da kai ka rubuta don ka samu wani abu. To kaga akwai rashin gaskiya da yaro zai tashi da shi a zuciyar da shi ma ai na ga uba ana kira mun wannan dari ne ya sa 300 kan ya samu dari a kai. To ina kira da Allah mu ma sana'a mu daure mu ringa yin gaskiya a gaban dukkan wanda Allah ya damu da shi ya ba mu aiki don mu masa don mu zuwa tare mu tsira tare wanda za mu koya musu su ma mu masu amana da irin waɗannan abubuwan.
1: To Allahumma amin kamar ta Tayo daga Nasarawa jahu maganar shi ta so ta yi kamanceceniya duk da dai shi wannan ya karkata ne akan yin gaskiya yayin wannan sana'a din wanda watakila a tunanin shi yake cewa shi ne ma yake saka kaga shi ma yaro ya taso da rashin gaskiya amma kuma ta ina hakan zai tasiri daga
2: kwakwalwar ba wannan ba na maganar cewar an yi estimate an ji an so yaro ya ga lara ya yi kaza to ba ita ce ma babban illa ba comrade. Ni ne na baka estimate yanzu abu ana sai da gear 1 gear 2 gear 3
1: na kowane farashin
2: shi daban shi na baka na grade 1 kuma da na zo aiki shi ne sai ya maka na grade 3 kuma yaron nan ya san na grade 1 na baka. To wannan ta fi ma illa
1: ba ma akan a ƙara kuɗi ba.
2: Yawwa saboda shi ne aiki da bai san maka ba an kuɗin da ne masa an bashi shi akan ai an siya masa kwalitin da yake
1: an siya masa mai ingancin
2: da yake bukata. Kaga shi kuma yaro an koyar da shi wani ha'inci ta daban wanda yake shi ma ya gane cewa zai iya caji na mai ingancin kuma ya mara inganci wanda ita ce fa kashe mai sana'a da wuri duk abin da yake samu wallahi lokaci guda za ka ji kuma babu abu.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, a nan daga murya ko?
3: Assalamu alaikum Rami.
1: Wa alaikum assalam, muna tare da
3: Halima Idris da dawo.
1: Halima Idris, barka da dawowa to Halima Idris. Yawa. To. Na'am. To masha Allah malama Halima, layin naki baya da kyau kan amma ni na iya tsintan abinda take magana akai, tabbas sana tabbatar da cewa to sai dai fa iyaye mata su yi hakuri tace, amma dai kam iyaye mata su suke da rawar da suke takawa. To duka wannan
2: wajen gurbacewa,
1: wajen gurbacewar yara, duka wannan idan muka hada muka tara su a gu daya, shugaba barin kalle wannan abu ta wannan tafiya da kuka dauko na ƙungiyoyin ƙananu da kuma matsakaita masu sana'ar hannu. Akwai matsala ta kowace fuska, fuskar iyaye, fuskar gwamnati, fuskar sukaran kansu al'umma da kuma sukaran kansu matasa. Sai kuma ga batun rashin gaskiya wanda ya shigo ciki, yaro ya je koyan sana'a yana kallo mai gidan shi zai yi faɗa abin da ba shi ne ba, kuma ya zo ya yi akan abin da ba shi ne ɗin ba. A ƙungiyance kun shirya tunkarar wannan matsala, tunda kusan za mu iya cewa akan komai wannan zai iya kasancewa ginshikin abin da ya kawo lalacewar wannan ɓangare.
2: Kamar yadda muka yi maudu'in satin da ya wuce, na gaya maka abubuwan da yake gaban ƙungiyar nan abu ne masu girma da yawa, kuma masu faɗi da yawa, kuma wanda za su ɗauki lokaci da yawa. Shi yasa abu na farko shi ne al'umma tukunna da gwamnati da su iyaye da yaran su fahimci ƙungiyar ma tukunna.
1: Menene
2: mecece ita wannan ƙungiya? Wato ita NASME, wato National Small and Media Enterprise, wato ƙungiya na ƙanana da matsakaitan mu masu sana'ar hannu. Su fahimci menene ma ƙungiya? To yawanci a fiskar da suke fahimta su ta ina ne za su more?
1: Ta ina ne za su more?
2: Kawai mummunan ake dubawa kawai.
1: Ba ta ina ƙungiya za ta amfanar da su ba.
2: Ba ta ina za ta amfanar da su ba.
1: Kamar to wannan ai zai kasance aiki.
2: Yau inda suna fahimtar cewar ta ina ne ƙungiya za ta amfanar da su, to ta nan ne za mu kaɗo hankalin gwamnati dukkan kuma abin da za ta yi da sunan mai sana'a. Sai a taho gare mu, mu kuma tsamo kowane ɓangaren masu sana'a da ake nema.
1: Wasu dabaru ko matakai kuke ɗauka ko kuma ce kuka ɗauka domin kawo ko kuma warware wannan gurguwar fahimta?
2: Babban matakin da muka ɗauka kamar yanzu har lokaci da ta siyasa. Yanzu in muka tafi a National Meeting ɗinmu, a ai zaka samu su wa'annan garuruka da suka rade da ci gaba na ga maka in muna ba magana dariya suke mana su sun dade da wucewa wa'annan abubuwa da muke tadi su har an kai matsayin da shi dan takara ma idan misali ka takarar sanata kore kai wajen kungiyar nan zaka zo a nemo maka mutanen yankin ka masu irin sana'a kaza zaka taimake su da abu kaza da kaza su kuma haƙin kungiyar dole ta tsamo wa'annan mutane kamar yadda yace maka muna da coordinators a kowane local governments so kaga tanan dole sai an fahimtar ma da ita kanta al'umma tukunna muhimmancin wannan abu to ta wajen fiskan samun abu kenan ta wajen kuma fiskan da ɗan siyasa da ya nemo kamar workshop ko training ka fahimta akasari ana samun matsala in kai imagine ɗin wuta ya gaji mai za mu samu
1: kowa akan me zai samu
2: ko a gurin nan fa daga cikin gari zuwa wajen nan ba sai na biya kudi a ci abu dubu ɗaya sai na kashe dubu ɗaya dawowa za a ba da wani abu ne irin ne za a baka ba a ce gobe ka biya ba kara maka da siya za a kan abin da kake da shi ta ɓangaren ka ko a zamanantar maka da sana'arka ka ce kai don saboda babu alawar ba za ka je to haka duke ta samun waɗannan matsaloli
1: bambancin wuraren da suka riga sun ci gaba sun fahimci irin wannan tafiya na wannan kungiya naku da irin nan in aka dauki matsalolin duka abu ne da suka riga suka fito fili tunda akwai gurguwan fahimtar yadda tafiyan yake ya kuka yi ko kuma me kuke shirin yi domin sauƙaƙa wannan tunani
2: wato abin da muke ta kokari shine su kansu ma gwamnati tukunna mu karkato hankalinsu su gane ta yadda ke kamata a bi kamar yadda nace maka ga hanyoyin shawarwari mun ɓaci harin
1: ya shafa
2: to wannan gyara in ba an ɗauko gyaran nan gaba ɗaya ba to ana warke tsoro da ƙwarƙwata to sai ka samu nan yana gyaruwa nan yana ɓarkewa to sai ga gyaran ya ya haifi dami
1: ita ba za a cimma
2: abinda ake so ba amma alhamdulillah da a jihar Bauchi ma ba a san wannan ma kungiya ba kwata-kwata amma a yanzu mutane da yawa sun san kuma sun amfana da kungiya
1: BRC Bauchi mita 94.6 ake saurari wannan tattaunawa tare da Alhaji Alwaji Umar Ladan wato mamallakin gidan furniture na mafiya wanda kuma shine Maliya kuma shine shugaban kungiyar masu kananu da matsakaita sana'a ga wani yana kira guda ɗaya ina ga bari mu ɗauke shi na ƙarshe kafin mu rufe wannan shiri assalamu alaikum to lallai dama na ce kuma za mu ɗauka na ƙarshe da kai za mu rufe kenan
4: tambaya na a wajen ciyamun su ne idan ya ke ɗauki da ƙungiyar na hana hanyar jirgin kuma kwamna ya ke cika ko kuma ina da ofishin
1: na to masha Allah to za ka ji an san wannan tambaya yanzu in Allah ya yarda kuma dama neman abinda nake so in rufe da shi kenan wannan tafiya ta ku sabuwa ce ba sabuwa ba ce wasu sun santa wasu ba su santa ba in ina so in kasance tafiyan ku nan ya zan yi kuma me ya kamata in yi
2: da mun buɗe office a Badala shopping complex wanda yake Adamujin Barot mun kai kusan shekara uku a na hudu muka bar wajen yanzu muka komo ainihin Maliya shopping complex wato fadaman mada number 3 T junction kuma signboard akwai signboard daga Bakas wanda zai nuna maka
1: inda
2: za ka tadda waje akwai kuma signboard daga hanyar turu wanda zai nuna maka inda za ka tadda waje shi kuma tsari da ake zama memba na kungiya wannan tsari ne mai sauki domin an ba da tsari guda biyu akwai tsarin da zaka zama memba na jiha akwai tsarin da zaka zama memba na jiha da kuma na federal
1: na
2: kasa so ita tsari na kasa ita take da tsarika daga 2000 register mafi kankanci tunda an ce da kanana mafi kankanci shine 2000
1: na matakin tarayya
2: mai matakin tarayya sai 10,000 sai kuma 20,000 sai 25,000 eh 25,000 shine kamar enterprise kenan shine shine tsari sannan kuma za a nemi bibiyan dinka da hoton ka guda biyu kuma za a maka wannan dinka
1: katin shaida
2: katin shaida daga nan akwai code number ma da ake baka special code number dinka wanda ai ka zo da wani complaint ko da baka zo da komai ban ka faɗo wannan code number aka saka zai baka information dinka ita kuma register ne state na jaha
1: yawa
2: dama 2,000 muka samu ta ita saboda haka duk wanda ka dauka a can sai ka hada da 2,000 na jaha ita kuma wannan 2,000 ba wai ana karbanta don wani abu ne saboda wannan shi kansa certificate din da muke bayarwa kwalin certificate din da ake baka da kuma wannan receipt din da ake yanka a baka ai duk kudi yake yinsu
1: ma'ana da kaman kudin aiki
2: ai yawa yawa
1: me ya bambanta rajistan matakin na kasa da na jiha din a gurguzo lokaci ya riga
2: saboda program din yakan zo kai kashi biyu ne akwai program din ita na national akwai kuma na ita jiha yanzu jiha ta ce to tana so za ta yi seminar ko workshop ko wani kaza ko wani kaza kaga ta jiha ce shin bai ci wanda abin ya shafe su hakan kuma suna kasa da waki ɗaya ne suna za su za a turo mana daga suna shi ne
1: level ɗin matakin kasa
2: yawa za su ce mana to lokaci kaza abinci akwai program kaza da kaza da kaza mu kuma sai mu gaya ma su waɗanda fil ɗinsu ne wannan gefe
1: to haka yake lokaci ba a gefen mu yake ba mai sauraro cikin wannan shiri na rayuwar yau muka tattauna da Alhaji Alhaji Umar

0: Jama'a sauraronmu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro. Shiri da hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC ta ware domin bibiyar al'amuran ƙungiyoyin masu sauraro a jihar Bauchi da tattaunawa a kan al'amuran yau da kullum domin mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya zo kafin wannan ya ji mu, mun tattauna ne akan muhimmancin tsaftar muhalli. A yau shirin namu zai dubi ne dangane da nasarori da ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon Bauchi BRC. A zauren namu na yau muna tare da shugaban kungiyar masu sauraron gidan rediyon Bauchi BRC Comrade Kabiru Adamu Babai, wanda aka fi sanin sa da Kabiru Keto Kanda, shugaban mulawar kamara Barzuwa.
1: Yawa jama'a assalamu alaikum.
0: Da kuma magatakardar kuɗi wato financial secretary na kungiyar masu sauraron Munkaila Muhammad, wanda aka fi sanin sa da Munkaila Tola Bakin Kasuwa, sakataren kuɗi mulawar kamara Barzuwa.
2: Ina farka da ai.
0: Sai na jagoranci na sha yaro Adamu ya. Ba ta zaɓa ta lokaci ba shugaba, kamar yadda muka ce za mu tattauna. Yanzu muna dab da tunkarar shekara gudun daga muka yi a tsawon wannan watanni da kuka yi, muna buƙatar ka yi tambihi wa masu sauraro na irin nasarori da cimma wannan shugabanci.
1: To kamar yadda ɗan jarida ka tambaye ni wani nasarori aka cimma a wannan shugabanci namu, gaskiya to nasarorin suna ɗimbin yawa. To amma dai gaskiya wasu na riƙe su a kai, wasu kuma ba riƙe ba. Amma kamar wanda ba zan manta ba, alhamdulillahi tun lokacin da aka zaɓe ni a matsayin shugaba, aikin da na fara daga farko na fara yunƙurin haɗa kan haɗin ƙungiya, kuma alhamdulillahi Allah ba ni nasara na kan ƴaƴan ƙungiyar masu sauraron BRC, da waɗanda suka fusata suka tafi, da waɗanda ba su fusata ba, da waɗanda suke nan, da waɗancan ƴan ɓangare da ƴan ina ne, duka na haɗa kai. To alhamdulillah ban yi ƙasa a gwiwa ba, na yi ƙoƙari naɗa kwamiti, aka shirya gagarumi tsumin sallah, alhamdulillahi an yi bin sallah lafiya, an wanye lafiya, kuma an samu alheri. Wannan ma ita ma nasara ne. Mai daga zuwa na Allah ba ni iko na raba wa yansu tallafofi da dama, kaman daga matakin farko na raba tallafi ma kayan marayu ma ƴaƴan ƙungiyar, duk wanda take da marainiya ko a unguwarsu ko a gidansu na ba da tallafi. Sai kuma ba a yi wata guda ba na samo shinkafa daga wani mai sauraro Almustapha Haji Sufi, mun raba shinkafa ma aƙalla mutane 70 da wani abu, mudu huɗu zuwa mudu biyar, mun raba shinkafa. To still ban ƙara gajiya ba, bayan da aka yi guntsumin babban sallah na ƙara raba tallafi na shinkafa da taliya, domin wannan tallafi na biyu da na raba ma gaskiya abin da yawa, domin na raba ma har da iyayen ƙungiyar. Na raba musu taliya, na raba musu kuɗi, na raba musu shinkafa, bayan da esko su ma na raba musu shinkafa da taliya, na kuma ƙara zuwa kan membobi wancan baya na raba ma mutane aƙalla 70. To wannan karan sun haure mutane 70 ɗin, na raba shinkafa. Kaga mun yi tallafi guda biyu kenan, kuma mun yi bikin sallah, an wanye lafiya, mun samu alheri, an wanye. To a babban abin farin ciki da aka watse lafiya. To wannan ita ma mataki na nasara. Kuma abinda ba zan manta ba, lokacin bayan an yi hidimin bikin babban sallah, ai karamin sallah, aka ƙara naɗa kwamiti, aka yi hidimin babban sallah, ita ma lafiya, aka wanye lafiya. To abinda mutane ba su saba yi a ƙungiyar ba, tun lokacin da aka kafa ƙungiyar aka ƙirƙira shekara 19 zuwa shekara, duk wani hidima da za a yi akan nemi gudunmawa daga kan ƴan ƙungiya. To gaskiyar magana, a hidimin bikin babban sallah, gaskiyar magana, ba mu nemi ko sisu kwabo a gun ƴaƴan ƙungiya. Ita gidan rediyo ita ce kawai tilo ta ba mu guduma. Gudunmawarmu a cikin asusun ƙungiyar mu kai, domin ba a taɓa yin wannan, gaskiya ba a taɓa yin wannan. Duk lokacin da shugaba da ya zo, a kan ƴaƴan ƙungiya ake neman gudunmawa da waɗansu abubuwa. To gaskiya wannan hidimin bikin babban sallah ba ko sisu kwabo a gun kowa ba, kuma aka yi abin almashi daɗi, aka gane. To nasarori kuma waɗanda muka samu ƙara alaƙanmu da gidan rediyo, gaskiya wannan abin mun ji daɗinsa. Domin a da baya ana irin wani tafiya ne na ƴan ganin nesa, su ƴan ƙungiya suna wani gefe daban, ma'aikatan gidan rediyo suna gefe daban. To a wannan shugabancin nawa na ce haka bare ni, na zo na shigo cikin abin, na ga suna tun a hidimin bikin sallah mun zaɓi haziƙan ma'aikata guda uku muka karrama, kuma su ma gidan sun ji daɗi. A zo bikin babban sallah muka zaɓi haziƙan daraktoci guda uku, su ma muka karrama su. To kaga wannan dukkan nasarori ne, babu abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Ba iyawanmu ba ne, ba kuma da ban zo ba
0: in kana cewa idan nazo ta bangaren ka ka zama ɗaya daga cikin wanda suka asasa wannan kungiya na masu gane don dibaci kuma kai shugabanci da wasu shugabanni da matakan kujeru da wanda ba ya kaga kamulu da wannan shugabanci na shi Kabiru Kretu a matsayin kuma esko na shugabancin
2: amma yanda kake tambaya akan nasarori to gaskiyar magana kama wannan gwamnatin an sa fiye da nan saboda ka duba kankanin lokaci ne duba a wacce wata biyar ko shida ba amma ka duba abin da aka samu nasara abin da tun ne yawa sai ka dauka maman shekara ko ba kai shekara ɗaya ba to wasu gaba ɗaya suka yi shekara biyu ma ba wacce iya wannan nasarar da muka yi to ka duba dai a dan wata shida amma ka duba nasarorin da a dan cikin kaɗan abin nan faɗa nasarar da aka yi shi ne akwai wanda kurji da yake damun shugabannin kusan da ya ce tun da aka fara faɗan matsaloli tsakanin alaƙar mu da gidan da ƙungiyar masu to abin da burge ni kuma burge wasu daga ke cikin gidan da kuma wasu membobi na wannan ƙungiya shine akwai ran da muka yi biki na ƙaramin sallah sai mu ya tashi a gaban MD a gaban kowa da kowa ya fasa wannan kurjin da ake ta masa maganin nan kawai ya ce wanda ya fasa shi kawai shekara da shekaru kowa ya zo ko ya dai shafa masa magani wuce sai mu ya ce kawai wanda ya fasa shi kawai ya zamanto kawai babu shi ya fito ya faɗa menene alaƙar mu da su daraktoci da ma'aikatan gidan ya faɗa ga wayanda tare da mu suke shiga hidiman mu suke waye duk abin da rami suna shiga wasu in mun gayyace su ba su zuwa kamar mun masu wani laifi kuma mun masu laifi to wannan maganan gaskiya ya burge yan ƙungiya da sauran kuma wasu ma da ke ma'aikatan cikin gidan nan saboda wasu ma asan san wayance din suna da matsala kuma maganan ya kawo gyara to kaga babban nasara ne wannan ina kuma majority shugaban ya zo bare iya faɗa ya san akwai matsala amma ko bare ya fito ya faɗa ba don a gyara to amma wannan da ya zo ya fito ya faɗa a gaban kowa da kowa saboda a gyara ko mun ga alamun wallahi an gyara don wallahi abin da nan ya cewa matsalolin yanzu dan kaɗan ne kuma su ɗin ma ba mu tunanin muna tunanin nan gaba kaɗan dai ga mu ba shi to wallahi wannan ma kawai nasara ne wanda da kuma da baya ba a same shi to sai kuma na biyu shine kamar mun ba ma fasefa a wot nan ban karamawa to abin da suka faɗa gaskiya sun burge mu wanda kusan da baya kun ba ya kan shi ma nasara ne saboda sun ba mu ko a yadin cewa duk yanda muka ga ake wani abin da ya shafe su misali wajen da ake zubar da shara wanda ba ya cancanta ba tunda mu kungiya ne muna damun da yanda hakan wajen da ake yin da duk abin da ya shafi bangaren aikin su ake ko hanyar ruwa ne ko wani waye da aka toshe bayan kuma hanyar ruwa ne ana cutar da al'umma to suna iya sa baki a wannan sun ba mu go ahead akan mu je mu faɗa musu su kuma insha Allah da zo su magance to wannan ma kaga nasara ne wanda da a baya ba to nasarorin da ya fi yawa
0: kamar yadda kake ta magana a baya ba a samu nasarorin ba kai kana daga cikin wanda suka zama shugabanni kana kallon menene ya jawo a wannan gaba a wannan
2: abin da ya jawo shine shi shugaban yana karfan shawari saboda ai a bayan ma ba a ba irairan ku da sauran wasu daga ciki suka iya kawo irairan wayannan shawarar sai dai matsalar shine yanda aka tattauna a wurin a wajen ake barin su to yana da kyau in mutum ya kawo shawari bai kamata wai a ce wai a wajen da a bar shi ba ko da an zauna a esko sai a zauna a duba maganan da ya kawo shin me riban sa me amfanin sa ko me zai taimaki al'umma tunda abin nan duk muna yi don taimakon kai da kai ne da taimakon al'umma duk mutumin da ya kawo shawari kar a yi watsi da shi a tsaya a duba shawarin shi wannan shugaban ne ya zo gaskiya yana dan duba shawarin shi yasa ake dan samun nasara kankanin lokacin da ya kama aiki
0: shaba ka lissafo su tallafi da bayar membobin kungiya har ma ka yi maganar su iyayen kungiya akwai ne tallafi da ka ba su na musamman a baya an sami matsaloli da wasu daga cikin iyayen kungiya da suka janye kansu daga cikin hidimar kungiyar a yanzu suna da mataki na yadda iyayen kungiyar da ba su
1: to alhamdulillah kamar yadda dai na faɗa ai a baya na ce ai tun da na shiga ofis din da na kama aikin sai na yi tunanin ya dan yi in haɗa kan ɗan ƙungiya gaba ɗaya to duk iyayen ƙungiya da suka janye to alhamdulillah da taimakon shawarin esko na wanda suke jajircewa sukan bani shawari mukan je mu dukusa a gaban su mu nuna musu mun yi kuskure to shi yasa lokacin da nazo raba tallafi ban manta da su ba domin lokacin ba ban manta ba lokacin kafin mu zo shugabanci sukan ce akan samu alheri iya ba a tunawa da su sai lokacin zabe yayi in lokacin zabe yayi kawai sai a je a kira su a ce su zo su yi zabe to tunda na hau shugabancin nace in Allah ya yarda ban manta da su ba to tun daga wannan lokacin kaga ne ban shiga guda ba na janyo su na ce musu zo ga tallafin da daga ba su zo a yi a kan idon su ba iya zabe bane aikin su har da shawari har da kuma aiwatarwa to lokacin da na zo ba tallafi ban manta ba na kira shugaban su ya zo na ce zauna a kujerana na ciyama ne in koma ƙasa a zauna a yi komai da komai sun ji daɗin wannan abu sun yi matuƙar jin daɗin wannan abu to gaskiya ni ma ba iyawa na bane kamar yanda esko na ya faɗa cewa karɓan shawari to tun gaskiya tun lokacin da na hau wannan abu tun da dama ni tsohon ɗan ƙungiya ne kuma na san ƴan ƙungiya na san masu kishin ƙungiya duk wanda ya bani shawari ko da kuma raina ni baya san abu nakan yi ƙoƙari in danne domin ita ƙungiyar ita ne mu in ba ƙungiyar ba mu inda ba dan da ƙungiyar ba da yau ban san ka ba ban san wani ba ban amma sakamakon cin gajiyar ƙungiyar da muke shi yasa yayin muka ce to da mu sa ƙungiyar ita ne ga gaskiya mun yi nasara mun samu nasara duk iyayen ƙungiya sun dawo nasara
0: tsaye makala akwai matsaloli da ke tunkarin kowane musamman a lokacin da aka ce an bi jiro da magana ta yaya kake kallon wannan ƙungiya na masan BRC ta aiwatar da wannan abubuwan kuma har yanzu babu wani ciya aikace-aikacen da aka ce
2: an yi ai ka san da yake kusan shi ciyaman ɗin da ya zo shi ya ce zai ringa yin abun abu ɗaya ne ba wannan kurkudu abin da aka yi akan zo a ce ma ƴan ƙungiya abin da yake akwai ga da shi sa ka ji har yanzu ba wani kace na ce a cikin ƙungiya wayan kuɗi ya shigo koyarwa saboda akan zo a fa abin da ya fa komai abin ana yi sa ɗaya ne ba a yi amfi shi sa ka ga ba wani ƙorafi ana tafiya a tsantsiya maɗaurin ki
0: ciyar ka yaba da yanayin da gamsu da alaƙar da ke tsakanin yanzu ƙungiyar masauran BRC da ma'aikan gidan rediyon BRC mun da kalli ɓangarorin shirye-shiryen gidan rediyon BRC wala ba za ka ci aka
1: eh to gaskiya kuma yanda dama tun asali ai duk ma'aikin gidan rediyo BRC ko ga huri to halaƙar da dai baya yake dan gaf da tsakanin mu da su shine aka dan samu wayansu ci baya da wayansu abubuwa to amma yanzu da nazo na janyo na matso kusa kuma su ma sai su kire mu a matsayin ƴan uwa abu kanan tafiya to gaskiya akan wannan abun sai muka ji daɗi suna shirin soso su bi muwa muna hidimar mu soso su bi abinda da aka tabbatar da wannan abun duk wani ɗan ƙungiyar masu wani BRC ya shigo BRC yakan ji cewa kamar shi ma'aikata wallahi tallahi a iya gwamnati na ne zunzurutun ma'aikata aka samu guda biyar suka zo suka ce da su ƙungiyar masu BRC kuma a wannan gwamnati na ne director guda bai ga muna mitin ya bar ofis ɗin shi ya zo ya sa ido ya ga yadda muke mitin wannan abin ai abin farin ciki ne kuma abin nasara ne gaskiya alhamdulillahi tsakanin mu da ma'aikatan BRC sai dai san ba
0: a ƙarshe mun kai saboda yanayin lokaci wani sako kake da shi musamman masu sauraron gidan rediyon BRC game da wannan
2: gaskiya kafin faɗi wannan sakon shi ne akwai babban nasara da muka samu wanda ciyaman naji bai faɗa kuma ana kiran nasarori in ana kiran nasarori to ba mu da nasarar da wuce wannan tunda tarihin ƙungiyoyin masu sauraro na jihar Bauchi da dai BRC ta ne uwa ba da mama to ɗan takarar gwamna a jam'iyya mai alamun rogo shi ne PM Yakubu Adamu PAG
3: haka yake daga nan mita 94.6 sankon FM aka saurari ya abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin ku na zauren masu sauraro sai aka sassu da mu ranar litinin da misalin ƙarfe 11:30 na dare domin 11:30 na rana afuwan domin jin maimaicin wannan shiri a yanzu agogo muna cewa ƙarfe 10 daidai lokacin za mu je ga shirinmu na gaba wato muryar al'umma sai gyara zama domin sauraro.

assalamu alaikum. Masha Allah, godiya ba su da iyaka ga Ubangijin halitta. Shirin a yau zai fara ne da yi da sako. Mu tashi mu tabbatar mun mallaki katin zaɓe. Hukumar zaɓe mai zaman kanta tana dab da kaiwa zango. Don haka duk wanda san bai mallaki nashi katin ba, sai a hanzarta. Katin zaɓe shi ne halaccin ɗan ƙasa na shiga runfar zaɓe domin zaɓulo shugabanci wanda zai fasalta rayuwa a zangon demokuraɗiyya. Don haka shi kenan ibada ce. Mu shiga idanu. Ƙungiyar Bauchi Consolidation Forum.

0: yanzu sai batutuwa da suke fitowa daga ra'ayoyin jama'a yayin da tafiya take ƙara zurfi gaskiyar lamura suna ƙara fitowa fili jama'a tana amfani da zuciyar hangen nesa tana fayyace dacewa da cancanta tsakanin masu sha'awa waɗanda ake ayyanawa domin shiga hidimomin neman shugabancin jama'a Hamish Ahmad Salele wani jigo ne a tafiyar gidan PHC Yakuba Adamu a kullum yakan ayyana cikin murya mai ƙarfi cewa wannan tafiya ta rigaya ta yi tohon girma ta samu jijiya mai ƙarfi irin wadda ture ta babu ne mai sauƙi ba don haka ne ma yake cewa sauran jama'a kowa ya haɗe ya kaula ni a tara hankali waje guda a zo a yi tafiya irin ta sabuwar aniya ainihin rogo domin raya ƙidar babu kaura jagora mai abin misali
1: talaka a jihar Bauchi ya tabbatar da an tsayar masa da jagora mai kishin al'umma mai tausayin al'umma wanda zai daura daga inda sanata Bala Muhammad Kaurin Bauchi ya tsaya duk da yake na ji waɗansu 'yan adawa waɗanda ba su da makama a siyasan su ma ba su da rekod mun tabbatar ma al'umma duk gizan ɗan takarar da suka fada sai dai ya fadi ba dai ya yi nasara ba saboda su karan kansu suna da karfa a jikinsu su karan kansu al'umma ba su yadda da su ba saboda ba su da manufofi na tsarin tausaya ma al'umma ballantana kishin jihar Bauchi mu kuma muna magana ne a makoman jihar Bauchi da cigabanta da kuma ayyukan da sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi turakin nan sarkin yakin daular Usmaniya wanda ya kawo mana a jihar Bauchi kuma mun yi amanna da cewa a wannan karnin karni ne na matasa Yakubu nan kuma mutum ne jajirtacce mutum ne mai amana mutum ne mai hangen nesa mutum ne na wanda duk inda aka daura shi ba da a ji kunya ba matasa sun tabbatar da wannan tsarin mata sun tabbatar da wannan tsarin sarakuna sun tabbatar da wannan tsarin malamai sun tabbatar fastoci sun tabbatar talakawan gari sun tabbatar to don haka muna amfani da matasa maza da mata musulmi da kirista su gyara kuriyansu su ajiye ta waje ɗaya ranar zaɓe su zo su jefa mai alamar rogo don mu kai Yakubu Adamu kan kujeransa ya ci gaba da ɗaura alherin da ya saba mutum ne ba mai hasada ba kuma hannunsa ba na ƴan damma ba ne bai iya ruwa ba bai san munafinci ba bai san gulma ba abin da ya sa a gaba ya yarda a yi a taimaki jihar Bauchi ya yarda a yi a taimaki ƴaƴan jihar Bauchi masarauta malamai zaman lafiya da kwanciyar hankali na yi amanna da mu a wajenmu na matasa wanda kashin bayan dimokuraɗiyya ko kashin bayan kowace ƙasa wannan ɗan takara da aka tabbatar mana ba a yi zaben tumin dare ba an zaɓo shakikin mutum mai amana wanda dai ajiye amana inda yake kuma ina tabbatar ma 'yan adawa su zubar da makamansu babu rekod ɗin tausaya ma al'umma sai dai wata adawa ta argizo wanda adawan ba ta haifar da ɗa mai ido mu kuma mun tabbatar da cewa ko yanzu mai girma gwamna ya sake canja wata sunan jam'iyya 'ya'yan jihar Bauchi da su yi wannan jam'iyyar saboda Bala Muhammad ya gina alheri ya raya jiha ya raya alƙarya ya gina sarakuna ya gina malamai ya gina fastoci ya gina talaka mu kanmu 'yan siyasa ma kowa an ya gamu da gamu na samina ne wadana mun san dai wani hannunsa ya cuɗa bayan wani kuma hannunsa bai gama cuɗan baya ba kuma mun yi iya amanna da mun yi amanna da Bala Muhammad Kauran Bauchi da ɗan takaransa Yakubu Adamu ba da su bar 'yan siyasa a baya ba da su bar 'yan gwagwarmaya a baya ba kullum hankalinsu da tunaninsu yana kan 'yan siyasa yana kan 'yan jam'iyya
2: Hamisu Ahmad Salele a wannan jam'iyya taku musamman lokacin da shi gwamnan jihar Bauchi ya kawo ta akwai wasu waɗanda bayan an kawo jam'iyya ko saboda wani abun ƙashin kansu suka bijire suka

0: 주무세요.
1: 아이 샤플레 많이 한다라. 역시 공군 점아 내가 맞자 청타 사소와 주시오이 하루중호히 공안 아따오카로 구르준세이와 아시아센치 대명하나 덤벽하나 덩가르세이랑까시 덕분내시 가가땡 샤카라 투두부비라 샤른다바코이 대체 점아로 연칭 타피토 와토 군두마르 땅카디 니치파르지하 선안원자만 투춘쇼이 쉬리 이른 내약인 시야사 바다마카니바 amma da hujjoji na kama hankali domin ɗora tunanin mutane bisa skelin daidai
2: gaskiya ne a gunduma ta gunduman ɗanka da kamar yadda ka faɗa da gaske ne a ƙaramar hukumar Bauchi ba gunduma ne tarihi ba gunduma masu abun faɗa ba gunduma masu ganin cewa yau Yakub ya ci gwamna kamar gunduman ɗanka dai ni yanzu gaskiya idan je yaki wani gunduma don gunduma na kan na shirya tsaf mun ɗinke mun tsaya mun jajirce mun gama da fannin mata muna ganin kawai ranar zaben muke jira saboda ganin an cire mana an ajiye mana ƙwarya a gurbinta saboda na ɗaya Yakubu matashi ne na biyu dufitinsa matashi ne na uku matasa ne mu matasa ne akwai ƴaƴanmu matasa da suke haurowa muna so mu ga an gyara fitan matasa ba mu ce dattawan ba su yi ba fa amma a wannan gaban ina so iri na a ba wa matasa dama don mu kawo Yakubu a gwamna mu taɓa na matasan mu ji
0: gundumar ku nan an santa da ƙaurin suna musamman kamar yadda kika faɗa wajen jajircewa al'umma da yawa suna ganin kamar cewa har yanzu akwai sararuna a kaba musamman a ƙaramar hukumar Bauchi
2: maganarsu ba gaskiya ba ne ɗan jarida mu dai ƙaramar hukumar Bauchi ba mu da tseko kuma kamar yadda ka faɗa gunduma na ɗin nan wallahi ɗan kaje in dai dan inda ba dan campaign sunan siyasa ba ne sai mu ce duk wani ɗan APM ya je ya yi bacci kada ya zo ɗan kaje saboda mu muna ganin cewa mun gama da gunduman ɗan kaje kuma dama a baya mu jam'iyyun adawa ba su cin ɗan kaje mun tsaya mun yi mai girma gwamna a farkon Kenuwa mun tsaya mun yi mai girma gwamna a sakon Kenuwa kuma yanzu muna tare da mai girma gwamna 100% akan abubuwan da ya kawo mana mu masu biyayya ne mu ƴaƴa ne halattattu wanda za mu nuna halacci wa mai girma gwamna don haka gunduman ɗan kada ba a cewa komai mu dai mun gaya wa matanmu idan wani ɗan jam'iyya ya shigo su karɓa ba za mu hana shi shigowa ba su karɓa amma ranar zaɓe sun san inda za su dangwalawa ranar zaɓe sun san waɗanda suke zuwa shugaban yanzu da yawa yanda nake kirari cewa tunda kake hira ne akwai wata ƴar wata jam'iyya da ta je gurinka ta ce ita ta kawo kaya ɗan kade ai babu ko ita ce shugaban ɗan kade ni ɗin dai nake zuwa nake magana ni ɗin dai nake zuwa nake faɗan abubuwa irin alkhairan da masu gidanmu suke bamu muke kawo wa mata gunduman ɗan kade to don haka ka san cewa mata ƴan halak ne mata ba kaji ba ne su ci su goge baki mata sun san waɗanda suke cuɗanya da su a gidan biki a gidan suna a gidan rasuwa a jaje na asibiti ko wani abu to don haka mu matan gunduman ɗan kada ba kaji ba ne su ci su goge baki suna tare da mu 100% don yanzu mace in ka ganta a hanya in kana tafiya ai ka ji tana shugaban mata ki kwantar da hankalinki ni ta gefe na na gama shugaban mata ki kwantar da hankalinki ni ta gefe na na gama to irin wannan abin ina da karfin gwiwa da izinin Allah ba ni da tantama a gunduman ɗan kada kamar yadda na gaya maka a farkon magana ni yanzu sai dai in tafi wani gunduma yaki dan na gama da gunduma na da izinin Allah
0: idan muka duba wannan gunduma ta ku akwai ɗaiɗaikun ƴan siyasa wanda suke cikin gwamnati ake cuɗanya da su ko wani gudumawa da suke ba ku musamman a wannan gunduma na ku dan ganin cewa ita jam'iyyar ku ta APM ta kawo wannan Yakubu da ma matsayin gwamnatin jihar Bauchi
2: gaskiya akwai ɗan jarida akwai waɗanda suke rike da mukamin gwamnati wanda idan an zo an mana koke kamar na rashin lafiya kamar na hidiman aure kamar na hidiman gidan rasuwa kamar hidimomi na yau da kullum kamar rashin abinci da sauransu wallahi sukan ji kukanmu kuma sukan ɗauki saƙon su bamu kuma alhamdulillahi mukan ɗauki saƙon mu kai inda aka ce mu kai don saƙo gawa ne kana gaggawa ka kai yanda Allah ya dace ka ji to gaskiya ba abin da zan cewa kaman masu mukamin gundumar dan kare sai dai su ƙara karfin gwiwa saboda kiran da zan yi to ina kira ga manyan mu da masu mukamin gwamnati da yan takara su tsaya su zajirce ba za mu je mu kwanta mu yi bacci mu ce mun gama bane dole yaba kyauta tukuici idan mun kyautata musu za su kyautata mana ina kira ga jama'an mu da ga shugabannin mu da iyayen gidan mu dan girman Allah su fito su taimake mu mu fito mu taimaki mata su taimake mu mu fito mu taimaki mata saboda matan nan da suke mana amana mu ma mu musu amana mu gwada musu mu nasu ne suna mu ne
1: Aisha Suleiman Lantana wata gurzo a tafiyar akidar Yakuba da mu
3: na kofin suna kamata za su ya bukukun matan bauchi
4: mu a jihar Bauchi siyasar kukul ai matasa su suke da ita mai girma gwamnati da mun jima a jihar Bauchi muna tunanin mun jima muna tunanin mai girma gwamnati ya zo ya sa mana matasa a cikin gwamnatin sa kuma alhamdulillah da kaura ya gama 2023 ya kawo matasan kuma sun yi delivering abin da ake so ai tura ka zo matasa a jihar Bauchi babu abin da zamu ce wanda ya wuce mai murna da wannan gwamnati da ya kawo mana matasa kuma kullum ba mun rena dattawan siyasa bane ba mun rena manyan yan takarar gwamnati bane a jihar Bauchi sun kai su nemi gwamnati sun kai su duk abin da ya kamata a jihar Bauchi amma a matsayin su na iyayen mu muna ga shi a wannan era ba koren su muke ba ba cewa muka ce ba za su yi amfani ba cewa muka ce ko ba za su yi koi ba amma mun san cewa su ma yanzu a wannan karar da shi in suka duba daga 2023 zuwa yanzu liberin da jihar Bauchi mai girma gwamnati ya samu abokan aiki matasa ne wannan abu
5: lokaci ne Allah ya turo mana na dan uwan mu matashi kuma a baya can muna Allah wanda zai irin tafi wanda ake ba a bada matasa dama a duk wasu shugabanni da ake zaba da sauran su a kasa to sai muka ga wannan yazo yana da yunkurin zai zo ya cire mana kisa a wuta a matsayin matasa na jihar Bauchi gaba duk tafiyan da nake na aje shi ne don in dawo in ga sai abinda Allah ya yi kuma da dan Allah ma alkai ku shi yasa muka fito muna ma kira duk wanda yake wata jam'iyya na jihar Bauchi gaba ki da yanta to ya duba ya gani matashi dan wansa ya samu dama ya zo ya hadu mu hadu da su mu ceta jihar Bauchi gaba da dan Allah
6: to a zahirin gaskiya a wannan gaba a wannan lokaci bamu da wani mutum da muke gani ya cincinci ya zama magajin baba kaura irin Dr. Yakubu Adamu fiyashi idan ka duba irin abubuwan da suke wa kana dangane da shi karan kanshi na farko kaman yanda yake tallafawa matasa a wannan jiha namu duk inda kaje kaga

iyalanta sai Sufyanu mai shayi kofar kasuwan gwari nuda lawan dukansu tare da fatan sun ji kuma za su waye gari lafiya umma Halima ke ma katin ki ne a daidai wannan lokaci na zaben mu kwani lafiya da kika bukaci a mika sakon gaisuwar ki da fatan alkairi zuwa ga Alhaji Sa'idu Darazo unguwar Kalare sai Babayo Kwagi mai shayi Darazo haka zalika Batuna unguwar Kaji Darazo sai Hanira Darazo dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su waye gari lafiya Alhaji Idi Abubakar kai ma katin ka ne a hannuna a filin zaben mu kwani lafiya inda ka bukaci a mika sakon gaisuwar ka zuwa ga Fatima da Bashir Adamawa haka zalika yayanka Jibrin Kila sai Malam Lawan haka zalika Zuwaira sai Muhammad da Yakubu dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su waye gari lafiya mu zo kusa da akwatin rediyon ka Mr. Jason ne ka sakon gaisuwar ka zuwa ga Aliyu Sabo da iyalansa haka zalika Nafi'u Amin da iyalansa sai Ibrahim Bates Kabiru baban Khalis baban gida Mustafa da iyalansa dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su waye gari lafiya kafin kamfena na farko a filin zaben mu kwanan lafiya sai da mika sakon gaisuwar Rashida Aliyu da ke yalwan sabon gida inda kika bukaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga mamanki Khadija da ke bayan masallacin kaura haka zalika Maimuna da ke gidan gona sai Kawo Kali da ke Mangoroji Kawawu da ke Miri dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su waye gari lafiya Baba Ali Tsoho mai doya da naman kaji kai ma katin ka ne a hannuna inda ka bukaci a mika sakon gaisuwar ka zuwa ga matarka Indo sai Yahaya Gyara-gyara Darazo haka zalika Tijjani Ayuba sai Dan Ladi da Abubakar dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su waye gari lafiya bai sauraron ga faikanku na farko a filin zaben kwanan lafiya

0: fada ma Amerika da Rasha duka su bari dage dage nan da yawa
1: kasu da su da
0: fitina
1: yarabi sarki rajima kama kan wayo na jima
0: Allah sarki ya ba su sa'a kuma shi ya ba su sani da yawa yadda sun kaso dosa sai yau amma su bar sa